0: Benny come and bomb me to my Sammy, who my boy of Miraya. What boy of Miraya? What book of Echo Sari Badway? Muya Pedani. Come we can go did it do? What for what on the soke? What's a more passe?
1: What passe?
0: Iwale.
1: Iwale.
0: Lori re.
1: Lori re.
0: Mada segun.
1: Mada segun.
0: Oya dua.
1: Ongo Jesu. Ongo Jesu. Ongo Jesu. Ebi o.
0: Mozamo agbo egbo eyin akobi egbawe agbadua oluwa ni ka agbadua ajaga to so awon to so agbara awon akobi to so dasan eh o pa agbara nbe fa awon akobi but awon ajaga kan nbe ti mo so dasan awon to ti break here awon lo rain then awon agbara kan nbe ti so akobi die ni eyin afa agbadua lori e akobi ati yae agbara ya fe bawi gbogbo yin le gbawe lola e gbo mi sa ayajo ola eya ko bi omo bi sere o number 1 ologo ni won sugbon won saba mo gba won wole ai maya ko bi to je pe won goju aburo won ni e gbo mi sa mi so pe gbogbo akobi ni ologo dile won nikan but ki se gbogbo won na ni won so logo asa kan be fun awon akobi ma tu asiri e ninu program lola gbogbo to ba ja akobi to ba wa labuja to ba si program yen lola o so nkan nu emi mo so fun e mara ni le besa kobi na ya ka ha mo pase gbogbo agbara tin yo lenu agbara yen da sa in the name of Jesus o dia sa o dia sa o dia sa o dia sa o dia sa o dia sa o dia sa o dia sa in the name of Jesus one testimony one testimony e gbo mi sa mo ma fun address e o mo fe ko gbo testimony mo fe mu kankan yade nbe
2: ohun baba se bi oba emi na mere wa o koda mo ku eri mi wa ni yanturu ni o oruko mi ni Yomi Ahmed o atorita challenge o ose ni jo odun leya o ni project kan ti mo tin ti mo ni ti mo fe se to te ma na mi to 550,000 abi 600 mo wo ke mo wo le mo sari pe ko si agbara ti mo le fi se project yen gba to wa de odun leya so mo joko ta won eyan mi nje odun asan so so mo so le ti won pe kini kan en ti mo so le tete so te gbadura fun mi njo na pe ona ase yanu pe ke yan foko ba le pe ona ase yanu nba nwo te mo sa ni gba pe ona ma ase yanu lo to na to de today joke jo odun le ya ta se koja ni may yi 27 gan ni ko jinjo keje aburun ba pe mi pe ke wa si ilu apo fe perun odun to muslim ni wa te so pe mo ni ko so mo to lo mi pe kini o sa lo pe kin wa ko wa fun lo mo to wa se ba ga o sa lo ni lo ti mo lo ba de be abajo so dun ba project ti mo ni no ba mo sa so lo ti le ti e a jo so ro pe kini kan o na sa so pe olorun se anu pe kini so sa di joki ji joke ta dun mo pada si ibadan bi mo wo ti ni so igba to ma di on the force tajeje in owuro ton ni owuro kutukutu e pada so pe junu e pe 3000 la ma so no ba sai pe mo yi lagba 1000 ba so 1000 yen kini mo send 1000 ba sese bi owuro ba sese ni owuro ton ni 530 yen ti mo se 1000 yen ba won ti mi ngba to ma di owo bi 9:30 to 10 abro mi ko pe mi ni wa so pe ohun ti ba mi so fun omo mo pe I just saw ni ni join ni lesser kese no o ma se send 150,000 ni bi ba to yi come ni te mo ko to ma so be ala lo je loju mi ba to pe send ni ba ni ope o olorun seun ba to ma tu to ojo keta ore mi to mo so pe ajo so ojo du gogan o da pe mo fe bere nkan kan lowo e la ro ojo yen so bi mo ye pe ba ijo soro yen ton sa ba to de ma daun lo ba so n pe on to send the whole consumer county for me pay kinikon. Ah, money me ori o mi, there are lots of lot of pay kinikon. Ah, bani, only can lo see bank, can lo verify, pay boya, on to send that lot in pay kinikon, mo anu pay motubo. Lot of, but my day, bank. Me wa koto to, join, long the, me le send away in it, on the third, I'm about to get pay 3,000 on the form, wa send the 2,000 to kuno 3,000 So, bimo le send away, ora pay, ojo kiji e me impele ojo soro mo se so fun pe ki lowo account mi pe kini kan gban ma de bank lo to se ma verify se mo ri pe 200,000 o ti ba mi send 200,000 se mo fo so pe olorun o ma du sin lo to olorun baba se baba iya nu ma ni o ma se ya me lo to yen ni pe omi irin owuro ati ororo yin owuro yi o sise ma ti se yan lo to lo to mo se gbe pa pe ti mo gbe ba yin ni e nu en tun wa 550,000 to 350 bi yanu se be sin chele ni o pe awon nkan kan na ti mo tu fe ta tele ti mo ti ro pe boya ma ta ni 80,000 then to ma no bi en se wa no ba ni e ba ko tun no ni 110 bi owo se pe bo ni o bi project e se be mo so pe kan lo bere project ti mo se ni o iyen na mo so pe ki a fe mi mo re ni han ki mo na wa dupe n to mo na ti lo pe bayi mo dupe n to bi gbogbo yan ba n dupe bi ala lo ma n jo luju nbe te ile o de sala bayi ile ti han ke de bi pe ope ni lo to mo a fe fogo folu eni ma ba laye gbogbo ko nka ise ran se oni di baje e lo ran se yin la gbo wo le ni fo mo se ran se ni faya se ran se eni se mi n chi ran se la gba olohun gbo lo mi o mo ri ko ni force ni kan aye yan e se mo dupe o a wa pelu adura te ngba lora youtube ma gba lori wa lo siwaju so e se mo dupe ope ni ti mo mu wa ni e
3: elo daji e ka ro sa o e se mo dupe sa e ku se oluwa o e se o mo dupe o mo rowo agbara mo rowo iyanu inu mi dun ayo mi kun oluwa se won adura yin gba lori wa daji e se o papa lori irin ajo soko mi mo dupe mo gbe olorun alaye ga lori eko omo mi mo se olorun lo ba ore maje mu mi osu olorun ojo lo lasan lati bi osu kan seyin oni gbogbo se da fun daji wa sugbon le ni ti mo tun san ore technical fi oni ma gbadura fun ojo meje ipe ka fi mo se prayer la ojojumo ka de fi gba we sin ti mo tun fo yin sadu ara na ba pe mi na ba ni a ipe ise ton ti se lati bi osu meji kan seyin pe on pa won pe kan wa bere ni eni mo da gbogbo ogo ati ope ati iyin pada fun olorun yowo olorun ma jemu olorun ti o dojo adura ti mi e se o baba o dupe ni fo mo sise ranse ni faya sise ranse o oruko mi ni abosede lati ota
4: praise the lord mo dupe lowo olorun baba omo ati emi mimo mo dupe lowo olorun sebi oba fun orun re ti o se nitori pe omo aburo sister mi to ti se process in Canada for the past 4 years to ye pe ibinu o kan stop eni 2 weeks ago won ko pe fun ara won from embassy bi pe awon sorry they are won apologize fun pe awon sorry o pe awon sorry pe there are a lot of applications lo wa awon le je ki awon pe kan to pe bi so they are starting processing of his visa now pe awon documents ko pe ko lo mu wa won fun ni 3 days o so fun won pe won gbogbo documents e won sese ma gather ni pe o need a week. It was the boy that was giving them time.
5: Wow.
4: For them. At the end of the last week, to send gbogbo documents and want to appreciate pe awon dupe lowo e pe ko sha ma binu o wa pe aunt e to wa ni Canada to da be sponsor e pe awon sorry o pe so mo lapaja lapaja wa lo un mo pe omo egbon nigba wo lo wa si Nigeria lo wa ni February wa ni pe so mo si application yi o lo mo si nigba won so fun niran pe awon ma pe egbon ni a month time that same day only won pe sister yin ka pe awon sorry o pe application e awon ma process e pe ti local at the state pari pe ti federal o ku pe by the end of the month e pe ko ma expect e visa e
5: hallelujah
0: ah se won na gbo testimonies won na gbo iwo gan o ti mo igbese to e ko gbe bayi to ba wa wa si program lo ni o ku so wo e to ba ye ko so ore o ku so wo e eyan ma ngbegbe se ni eyan ki sinu e eyan ma ki sinu e pe mi na mo gbegbe se gba mi sa a se loro mo ran jade aye radide
5: amen
0: here to so address area 10 old parade ground behind Radio House at junction of International Conference Center. I just said Army headquarters. Ebo mi sa. Awon ipade nla bayi Olorun fun ara re lo ma ngbe kale. Gbogbo eyin omo Olorun. Ibi te ba ngbe labuja o se pataki. Ko mura bi amure to ba wasa buja mo wule pada sile to ba ti kuro to wasi gboro mo wule ma bo direct wasi program to ba ti ku le laaro to nlo bise so fun won pe e ja pade ninu papa isoji isoji nla ni to ba wa ni lugbe abon gbe ni pape use duze suba buari kubwa area 1 area 2 area 3 ati bebe lo o wa ni kuje maraba nyanyan o wa ni baneche abi busri o wa ni bega suleja nasarawa gbagbalada karimu ati deide mu reti eleni awon ipade bayi ko se miss because you to afujuba toba di ola ma ni kan play fun e awon bi tan pe ni woli te ti re experience woli awon to pamo to lo mo n gbe jade mo pase loruko Jesu wara nu gba mo so fun wa pe ta ba n gbe ni Buhari oko ma wa nbe o de ma ko omo Olorun a de gbaduse a ko omo Olorun nbe wasi parade ground ne papa isoji na bus 2 lati suleja agba mandala agba suba ade ko omo Olorun nbe ade ma bo ni parade ground bus 3 lati masaka maraba nyanya ade ma bo ni parade ground bus 4 lati gogolada agba giri soka agba lugbe ade ko gba omo Olorun a ma bo si papa isojila adura lo ngba o agbara oke gba iyan ni kankan pelu ogo Olorun ti o ba wa ni pape bus ma wa nbe iyan ni bus 5 a ko omo Olorun ma bo mo gbadura oluwa ti be temi e wa ni waju oluwa temi do aye ira dide e gbo awon bus stop ti awon oko yo ti ma gbera lati suleja bus stop Kwamba primary school then general hospital junction ni suleja transformer ibe lati ma gbera then madala police station wa dunbe ati ni madala mobile filling station ni junction ni suba by Zenith Bank wa dunbe ati day under bridge then ni babalada bus stop wa dun ni wasobia park then Park Road Junction and Giri Junction Wadoni Soka Bridge Lugbe by Police Signboard Lugbe Car Wash Lugbe Bridge then Soprite Wadumbe Chika Bridge ati Karima ni Giri then Lati Maraba Assis Masaka by Masalachi Junction New Yanya Junction Ado Junction One Man Village Junction by Shopping Center Aso Junction, Sap Corner, Abacha Road Junction, Mopo Checkpoint Junction, and Nyanya by MPC. Main bus stop at Buhari, Usafa Junction, Duse by Traffic Lights, Duse Magarata Junction, Sokale Junction, and Duse Fourth Gate. All tiri bana church mbe. Toba tiri bana church. Sawa si wan, wadu. Loru kodjes orore udayo. Ago meri, ne padema bere. Mwore tiye, uma ni agbara sa egbo mi sa boluwa tin bete mi e wa waju oluwa temi do aye ira dide so pe oluwa je ki ile yo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo 14 osu elekeje to nlo yi odun 2026 mo ki gbogbo eyan omo Olorun to logun to logun mo nki yin teleso teleso mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde daddy ati mommy pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun edide nle mo gbo latana angeli to si to nso fun mi o ni ki nso fun o pe wa gba iroyin ayo that is what I had yesterday o na mo tun gbo laaro Oluwa bi mo se nlo kini ki nso fun awon eniyan re o ni so fun won pe ma fun won ni iroyin ayo gbogbo eyin te ba fe gba iroyin ayo edide e ma bo ni bi pepe so ni igba meje ko to de bi pepe ma gba iroyin ayo loni ma gba iroyin ayo lo sey ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo e kan dobale kunle ni bi pepe e so fun baba mo dupe pe wa fun mi ni iroyin ayo I give you praise because you are going to give me good news gbogbo eyan omo Olorun bi te ba wa duro si e wa dide joko ni bi pepe yin eni baba mo ki ohun o se ana o se eto ni o si se tola mo dupe pe mi ni iroyin ayo kan mommy lo wole lai mu stress kankan lowo e kan ma fi ori yin sotun sosi ka jo ma forin dupe pastor mrs temitayo e ba wa gbon soke ni iseju kan ka fi jo gbe oluwa ga

0: yago atinileyin mi eti eti de e kibi eni baba mo dupe po be mi wo pelu iroyin ayo. And that is what the Lord told me. And tolorun ba ti so nkan fun mi bayen a ma fi se woli ti leyin gbogbo eyan omo Olorun te ba ti dide nibi bayi nibi te joko si yen tin ba ti jade ninu program mi mo nlo sori Facebook ati TikTok bo ke to pade mi boyo nlo bi se abo lo bi se inke koko to se boyo ti we boyo si ti we wa kan bo mi o si lo san ise renu enikan ni ki mo gbo yen egbe ni fe n to win ti Olorun ko wi Oluwa ni ko mi je ki won fo ese won e awon ti an ba gbo ran ami niyan fun iroyin ayo ani gba to ba do la ma mo tun ti gbo nkan kan ta se ewun ti bibeli so ninu iwe Proverbs 25 iwe owe 25:25 in fa o je n to ya mi lenu nigba ti oni majemu enikan ni mo mo joko e si joko nbe ma so n ta se laipe yi ninu iwe owe 25 iwe owe wi ko edogbon ese ike edogbon fast 25 oni bi omi tutu si okan ti o gbe nbe be ni iyin rere lati ilu okere wa iyen ni pe bi omi tutu si eni to gbe nbe e ma ice water eyin to gbe ba gberi to wa wa nu orun ti won wa gbe omi tutu wa o gbe yen si ti fe gbe opa won kan fun olomi tutu ni bo lo se feel okan okoko bale enikan ni ki le fe bi yen so iroyin ayo mo jo keyin o bale ni gbogbo eni to ba ni anfani ati gbo mi Oluwa ni ki so fun yin pe ni ati ose yi lo ifun ko ni o to kanle wa gba iroyin ayo gbogbo eyan omo Olorun ni bi te ba ti wa ngbo mi e dide nle e wa mo mo lo si waju ke lo seyin e fowo yen si aya yin awon ti won ba le gboran ni o igba ti ba pari ni si mani ke lo fo ese yin owo to ni ki so nu wa fo ese wa fowo re e si join mi lori Facebook lori YouTube papa julo lori TikTok odekunle Epaphras awon ti an ba lana yin ti won won gbe dani ati fe lo di kekan tan on the 15 la la lo yen ta to mu second world eke baba mi nitori ku atajin de je n gba iroyin ayo gbogbo testimony ta ma gba yi iroyin ayo ni eke ki ni o to su loni ose ki ile ose yi o to su ki le osu yi o to su Olorun jo nitori majemu je n gba iroyin ayo Olorun jo gbogbo ba won me se nkigbe je won ba iroyin ayo in the name of Jesus Christ Jesu Oluwa wa mami oni ni 14 ojo kerinla se le ki hallelujah la meje nibi te ba wa but mo fe ke mo gbe nkan kan bo yo fo ni o abo gbe se oke abo gbo wo soke kan se be somebody shall say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah awa si ogo meje na ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eke eyin te wa lori Facebook eyin na se nti mo ba wi eni ma gba iroyin ayo advantage te eyin te ngbo mi lori Facebook ni nisin wa te soju e emi odekunle Epaphras ma gba iroyin ayo kili o to su ko su yo to pari inamani ame no shop hali habadusa orisi iroyin meji lo wa laye ani alakoko ti won pe ni iroyin banuje gbogbo eni to ba fo oke mama yi gbogbo on to ba le fi sami ni o fi sami loruko baba to ma ti temi mimo o ni gba iroyin banuje iroyin banuje ni iroyin ti mo pani lekun iroyin ti o po lekun iroyin ti mo je keyin o ni high blood pressure TBP ri o fi rise o ni gba laye loruko Jesu o ni gba iroyin bi e kigbe ori mi ko iroyin bi eleda mi ko eleda awon omo mi ko mama yi baba yi lori awon omo to bi o ni gba iroyin bi lori kankan in the name of Jesus number 1428 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma se se in to ba fenu eso na ni bibeli ni iku atiye abi awon re na lo wa iroyin ayo ati iroyin bi awon na won fi so eni ti o fa won so bi si o loruko Jesu o ni ba pade laye in the name of Jesus nje je mo pe ka course la won ti mo so royin bi won ti form group to ba ri won gbogbo ti mo so laye won ni so ire nipa eyan to ba pade awon niroyin bi ilu kotan kotan kowo kowo oni won mo lu fun yan mo ni won lori sirisi be lomi ba ti gbo bayo mo gbo wo li yan to ti de ojo kan won mo le ti mo gana won mo fe gbo ti sele bi sele eisa eni ton wo se ti akan ni yo kan pe kan ni ke se leti omi tori pe kini ti tobi len ton gbenu ti wa ju eni ton gbenu aye lo bo ba nduo dojo to gboro yin bi npe odekun le pafra o kan du titi lai lai ni sa emi e gba royin bi gogo se nje ti olodun gogo iwasu mi royin ayo ni nti won pe ni yin rere se gbo gospel ni olofi yato si gogo esin gospel la pe good news ni won pe ni gospel mama fowo ka awujere iyen ni pe arin ori e mo yan oloni gege bi eni to tobi ninu mi bo se ni ki n pase iroyin dunu iroyin ayo iroyin banuje mejeji won jo ma rin ni lodo ti e o ni gba royin bi inu le re mo pa lase ki royin re o yawo be o ye se nkan kan fun mi mummy te ba sumo lekun o ye silekun mo fe ran iroyin ayo si mo fe ran iroyin ayo si e ba mi silekun ni seju kan ni enikan ni mo silekun e fo wole e fan ko ni o wole bayi iroyin ayo ni o daba ku amana ya belikadami ku amena shahaladesha olorun emi awon woli gbogbo le ti silekun ile ti won silekun won le iroyin ayo iroyin ayo iroyin dunno iroyin gbega oni ko wole to wa in the name of Jesus kin to fun yin la pere awon ti iroyin ayo wole ati awon ti iroyin biba ah amje wa fi kun o se se ko je pe titi disin iroyin to mo n bo ni iroyin bi mo po fopin si o ni gbo iroyin bi mo lai lai in the name of Jesus as I say pari women convention olohun wa so nkan kan fun mi o ni iko mi to ba di ola so fun gbogbo awon omo olohun pata ki won wa so to ba se tele awon okun o mu handkerchief meji meji nbe lo won o se se ki won tele because adua to la niyan ki se nti ope leyin gba ta ba gbadua yen tan a bo sinu old auditorium ibe ma ti mo gbe owo le awon eniyan isin meji na ni o ku si isin alakoko yo bere ni ago mejo abo a pari yen si bi owo ago kan inji oji odago kan nitori awon ti mo fe gbo wole but normal service o pari titi 12:11:30 ma wa bo sinu deliverance ma mo gbadua fun awon eyan ma mo setu sile leyin gba ta ba pari yen and a bere second service ni ago merin osan iyen nu o pari si bi owo ago mefa ma se deliverance boya bi 30 or 40 minutes iyen nu o pari si 7 olukulu wo mo lole isin to ba convenient fun o ninu mejeji ni clinic ni to lie iyen ni wema lati iwo ro de wo moto gbagi eleve so kale ni garage ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yin se iya o lenu adua ni mo gba ba se gbadua pe oluwa ba wa si awon omo yen ele oh marathon fasting ko sawon ti obu wa tan awon ka course ti mo soro bi won a gbe posto mi won a gbe phone mi won so risirisi nkan ateti mo so ateti nso won san fe nfi mo tajara won won fe ro awon le di mi awon le fi enu jami wale aisha eni ti o gbe mi soke o le jami wale eni to gbe mi soke lo pa lase pe ki mo wa loke mo nawo si omo mo gbogbo omo to ba bi owo ko si kankan nu won ti o gba royin bi eke ori mi ko eda mi ko iroyin bi ni ojo kan ni Jacob wa nu le re awon omo egan ni o mu royin banuje wa ba won ni daddy eran ko buburu ti pa second to the last born wa je ninu we genesis eran ko buku ti pa eto je omo te feran ju omo o si mo po feran e won ni eran ko buburu ti pa je bibeli ni baba yen sunkun titi tori omo yen o ni iya mo ko gbo pe fun opolopo ojo odun lo fi mo fun omo yen si won si gbagbe e leyin odun metala nkan kan sele nu we genesis chapter 45 ni verse 25 genesis 45 e je n kuku ka verse 26 tori time e gbo nti bibeli so o ni won si wi fun pe joseph ta so ipo kunjo ni joseph nbe laye o o si ni bale o ti di governor ni ile egypt o si re jacob de inu nitori ko gba won gbo ko gba won gbo ah eyin na le fenu so fun mi pe omo mi ku eyin na le so pe ran ko buburu ti faya and that's why aisha mama binus ju so ye n tin so nkan buku si oyen o le pada wa ero bu to nini ero ti o da ninu e awon na won mo mo hunjo ti won ta aburo won awon na won mo mo pada wa won mo to se gbogbo awon ti ma bo wa ti ma so so kuso won gugu ma ntojo oto won ma waasu tojo oto won ma ise yin rere tojo otito but nitori inu won won ma fe so ije je mo pa won egbe ina ni gbogbo won na won parapo ti en tun wa so royin ayo fun emi baba gbogbo eni to ti soro ibi mi je won pada gbe royin ayo mi wa ebeli amanasa iroyin ayo wa sa bibeli ni won si pada wa won ni omo re ta lokunjo ni nbe laye o ti di governor igba ta yo ba fi pada wa gbe royin igba won fi ba bere si soro re o ti de yan la o ti tobi o ti bile o ti borege jige eke baba o se mi lele ma gba good news affirmation ni mo gbo leti mi o ni so fun awon eyan mi pe won gba good news o wa ni to ba di ola ka wa aso ta le tele ori aso yen la joko si isin to la ise ara manda in to ton ri kan o ton sele eni kan ni woli saju ana la si fe gba ori si position ori si ipo ipo bi meje le yan mo wa to ba fe gba won abami adua 6 or 7 different positions le yan le wa to fi le gbadu abami imi o tun waye lola ah jesus mo da o ijo wo ni wonu o wonu e ijo wo lo gba jesus ti mo fi nlo yi ijo wo lo je mu kuntun eni to gba mi ku ninu esin eni to tun mi le to fi ona han mi e je won se bayi gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ki lo wa sele 27 won ni won si so oro joseph gbogbo fun won fi han won ni omo yin be laye gbogbo nti ma so re ti o si wi fun won nigbati jacob baba joseph gan ri keke ti joseph ran wa lati fi mu wa won be mu pada won o ni e lo ba mu baba mi wa o ni okan jacob baba won soji emi nu e soji pe ah se mo tun le gba royin ayo pelu condition ti mo wa yi se mo tun le gbo on to dun se aye mi tun le pada dide won le mi e soji o lo bi je pe iroyin ayo in mo so emi ji ni iroyin dunu mama yi ko to fi aye ile baba yi ko to fi aye ile lori gbogbo omo to bi o pada gba iroyin ayo mi omo awon omo yen le mo yin wo o le je gbogbo to omo gbo ni pe mami e wa momo yin o tun ti mu gbo tabi ki won so pe won mo to ti mu lagbaja o nbe police station o ki won so pe won mo to ti daran mo wori se royin ti mo fun oniyan oluwa lo won yi ohun yi wa gbo ti won ni omo re mo ti delu oba won mo ni ko bi iya kan o lo omo mi sa lo nle Jesus ti lo ti share testimony o ni omo mi ti sa lo nle o ni mi ori ninu gbogbo omo ti mo bi obini oni mo fa gbo omo buku ni koda oni o buru de bi hin afi bo se dijo kan mama yen ni afi bo se dijo kan ni ba wa ba mi nle o dabi eni ikoye nbe yen ni mama ngbe won ni omo yin lawon fe omo yin fe ba yin soro o lo le wo nbe won ba ni eyi lagbaja won ba dako e o lo ni ah lo n ba gba phone nibi ti tin soro ba ni mo emi emi lo omo yin o e mo binu si mi o be ri mi lati ejo yi Canada mo wa bayi o oni bi se so pe Canada mo wa bayi phone ba ku o lo ni ha bo lo se fe se bayi awon ba sare tun san phone awon se gbe ba won se san phone pada awon ori mo o ti jase okan won san se pipi Canada ki abe won omo to je pe won mo mu lo police station sere ni ti mo fa gboki o bere bere oni bo se di bi o se se die si lo ba ni mo emi mo tun ti pe yin o phone yin o dabi en poku ni mo mo pe ti charge e bayi in ti mo fe so fun yin ni pe mo ti de Canada bayi aburo mi mo fe ka se ti seto bi o se mo bo iya yen ni eh boya ki n bu ekun ni o won lawon ni se ke se pe tolopa lo wa o lo ni a bi n ba wa wa ewo number ti mo fi pe yin ami mama rin lo waju ko rin lo si eyin oluwa so fun mi gbogbo eyin te n gbo mi laaro ohun to ni ki n so fun o ni pe ti n ba ti pari nibi nisin e bu omi e fi fowo e fi fo ese e wa pade mi lori Facebook pelu anointing won yin e pade mi lori YouTube e pade mi lori TikTok o emi oluwa ni so di mimo fo pe bo fe bo ko o pada gba iroyin ayo gbogbo eyin omo Olorun te wa ni ilu Canada to ba ti di on the 22 of September 22 osu ta wa mama so lomo nbe daddy se lomo ni Canada gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi e ba mi pe awon omo yin eni woli odekun le so pe ki won pade awon enikan ni bo le wa e je fun yin number yi e n ba ti so fun mi pe e fun mi ni iwe ilewo ti ma send so mo mi mo fe ko wa sibi te ti gbadua fun won oluwa ni lo gbadua ki si anointing won owo n ti ma se ni ojo kan pere na ni on the 22 lo bossi on the 22 o bossi ojo anu enikan ni ojo wednesday se ni se ni iro o aro ti won ale ti wa ni ale ti won aro ti wa nbi ni so time wo bara won mu enikan ni woli bo la se wa fe se yen se ri number ti mo fe fun yin e kan fi whatsapp mi lori whatsapp mo pe bo ba pe ma block e ti n ba si ti le block number re ko le wole mo lai lai ijo to ba si ni lo mi aje ko ti block e ni e kan fi e ko text message si mi pe e kan send mi ni iwe lewo fun ki inform mi ma wa ju iwe lewo yen si o emi mo bi se ju si o ma send yes o ba send yes o mo re tin be ni lu canada ko fi le mo juwe tin ba ni pe ni isin o le mo ye yin si 081 60 meta yen 7 kan 34 43 081 60 meta yen 7 kan 34 43 e kan bi send the message si mi lori whatsapp engineer e je nwo oro ti mama iso
1: e ka ro baba mi emi na ma pada le ri 2021 mo join pe yi mo sha n tele yin mo wa 2021 yen o gba promotion from level 4 to level 8 bo si state local government mo wa bo si state kini yan wa da wo duro titi 22 23 24 mi ri koko but 23 and emi yen so pe ki lo so re first salary ni 2024 mo ko wa fun yin ninu office yin o do office yin e bere lo mi pe ta lo ni ki n ko wa mo ni emi mi lo ni ki n ko wa omo mi tin se irajo ilo yibo gba yin ko bo si 2024 she sam mo gba to ma di bi September 2024 after birthday o she sam yin won mo o wa ni won po un pada po ma repeat sam yin o ni ko de sele ri be oda o pada she sam mo o traveler ni September ni October won November 2024 yin lo be amuye ri o amaru ko jade unexpectedly this last year I lost introduction one of my wedding amojo mama ni mo ma ba soro ju ni kin ba yin soro mo se so mo pe mama mo so mo send message si won pe wedding ti bossi o ma se ni July 4 but thank god beti mama lo bossi a se July 4 2026 thank god daddy me be wedding ti won se ri ni ran mi lomo mi se wedding ti won se ri ni dile baba e lo se everything went on smoothly baba mi ah baba mi e seun go e je ki mona adura mo gba mo gbagbo mo wa ni Christ mo wa ni church but mi o mo lohun mi o ma dura gba lowo ara mi nikan mi o le tan ko se fun ara mi tin ba ti pe pastor kini keji igba ti mo mo ni mo ja bubu pastor danu lara ti mo bere si ni gbadura mi o foro yi lo anybody mi fi lo anybody mi member yin ni mi ni di sona church kan ife so church member yin ni mi but mo gbadura fun ara mi mo de fojo wedding ti pastor de kule pastors ba le ri wedding won se ni akoko to le ti Nigeria o deun ti Oyo state go deun emi na Oyo state lo mo mi fe ti se o gbodo ri se Olorun fo gbodo faye gba re o gbodo faye gba mi baba mi Olorun faye gba re o faye gba mi Olorun gba gbogbo e to te wa to wa se kini ju fun mi nigba ti aso mi 10 days yen gba ton lo ti everybody lo mi lo mo lo temi lojo Wednesday wedding ko bi jo merin mo wa lo itoku lojo wedding gangan sheri ti jo ta pari omi yin ti lo mi rara o aburo oko mi kan ti ku fun mi 200,000 ike ti ko wedding mo le mi mo lowo ikere te ba ma help mi ke help te ba de ni help me je ki mo se mo ko mo yo joruko mi oruko baba yin lo nje oruko mi ti ko e dijo keji o ye ni ki send account mi ba do ma dijo keji ti awumi yen pe 10 days she lo send 300,000 mo sare ko mi ti mo joko si mo lo si waju pepe mo lo yira e emi na tin gbo ti mi o gba re baba mi mo dupe lowo Olorun mo dupe tori pe gba ipe gba ipe mo dupe tori pe Olorun ti leyin mo dupe tori pe nko wa leko awa na de je omo ile ti omo ogbe olorun yin ga ton ba so ipo ogun le nse ogun yin bi awa e ma se lo awa na ntele yin ta jo dejoba orun iun ke pastor kankan mo pastor pe adura fun mi pastor se I do things according to your petitions. God bless you. More anointing. But my regards to mama.
0: Nice. In the end, good news in here. E wo be se o lambo. Ti a ba ti setan ni sin e lo bo mi. E fo eseyin. E si fowo yin. Gbogbo awon ti o ba se be won pade mi ni 6:30 lori Facebook ati YouTube. To ba wa di ola, e kan mu aso tele tele, e mu bo we ma. E so pe good news. Next.
2: Ame karo sa o emi anike omo jo yin lori afefe ni o lati oko emi na ti le ri o oluwa ti se ohun anote nipa ma rowo emi na rowo o mo rowo aburo oko mi to send 500,000 si mi mo tin ba won soro lati bi job mi lo kan ma to ya mo sa nja to ba won soro sa ma le la ki se account number bi mo se ya lati lori moju ni 500,000 oluwa se ohun ba mi dupe mi e se o.
0: Nice, nice. One neighbor was saying 500,000, but one large one worry. Oh, you fair, because he good news, he told to lie. But same good news, he turned the company was a body and a gentleman fitting by by silo.
3: Hello, sir, Baba, you a car, sir. I wish you well. Olorun ti bo ma draw to you more anointing in Jesus' name. I know, Larry, you a matter delay me. Oh, she look where I don't come. I was in the auditorium. Me, where ma. Pade toro kan ta fe ko lo nse fun wa ara won ko ta bebe fun ko lo nse fun wa olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyun adupe fo olorun elekeji olorun ti se moto fa wa na ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon itoku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata ese goni sa
0: nice you know me do si bodai e wo good news ti e won wa si wema e nbo wema lola ipade abami and angbara di fun ipade yen ni August bakan na nibi ti gbogbo eyan ti ma lo wona ni half hour but ola iyato oloto ni to woto oni ka ti asole awon okun ti o ba laso iwe mi ti laso burai awa ra mu aso white a tesile le awa jokole leyin ta ba pari ma ku gbogbo awon ti on ba fe igbowole adua iwosan itusile a ko won sinu oluwa ti eta mo lo tele ma si mo gbadua fun won be isin meji na la se e ko lenu diary ki se nti o pe ato eyin omo lo won ti seju su mi nu studio won ni mo lo e wa tewo bi n ba se ku nbi nisin kan sanwo e ko san ise e kan pade mi nibo lori YouTube odekunle epaphras tabi Facebook tabi TikTok e wa gbo ikilo emi e ba yan chat o mo be do olon kankan chat bayi loluwa wi gbogbo eni to ba gbo mi kili o to su ko se yo to tan gba good news gba good news gba good news gba good news in the name of Jesus Christ e je wa fe le ikun sa o gbogbo eyan omo Olorun mo fe ko mu ida mewa good news mo fe ko mu ore pe ma gba good news ore ti mo fi osan laaro iniyan oluwa mo fe gba iroyin ayo mo ru ebo ti ko wa si n to le mu n to ba wa lati nu okan temi Olorun ba ni o se ko si afipase awa ti mo pe dandan ni ka san da mewa account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your Basi Wally and Lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the year Comfort Life Mission International and you to be daddy. Gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni te mark wedding anniversary yin eyin na ma bo awon to mark birthday won loni e kunle e je kin so tele kin to gbadua ese bibeli la fe ka lati iwe Ezekiel chapter 13 titi wo 18 Ezekiel chapter 13 titi wo 18 oni ni won bi o oni lo sayajo birthday re oni le mark wedding anniversary yin e kunle kin so tele. mo gbe owo mi soke oro bi ope bi ope oni tan ninu irajo re. Happy birthday to birthday celebrant, happy wedding anniversary. Mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko bayin. God bless you.
4: Ojumo oni tun mo oye alaafia lakidiri loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
5: 32 FM 94.9 Laughter House Ori Oke Tete Premier Mokola Ibadan
6: 32 FM 94.9 Fenyi Laughter House Ori Oke Tete Premier Mokola Ibadan Lati

0: Kivo 3-in-1. O mini kaloku ko fi kun Kivo Dari Mix. Kovaje 24, 29, tabi 32. Saati fe ye pelu a lori bubuye koni bani dore. Kante 32 FM 949. Fe ye.
1: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere kin sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n tun ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
1: Se mi o so fun e.
2: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba.
1: Ero ibanisoro laso le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
2: Je igbadun data re ni welemu. Live it 100 MTN.

0: Usman, koda ba yi owo.
1: Kini oda?
0: Eleyi o se gba.
1: Eni o se. Be yi o se, mi o se.
0: Koda baun, soda baun. Soda baun. Ojumo re. Kilo le tense. Ko
2: lo ti awon yan wa to ba so be ni.
0: Awon wo ni? Awon wo ni?
3: Osun ni mo wa.
0: Bo da yin na ti pe won na.
3: Osun.
0: Osun o sori re. O se won mo yo jo da fun. Ba mi ke sa yi.
1: Oh my god, mama, too much food oni surely she.
0: Ase o, okunrin sosoro arogbo mo so ti ran mo sin loke sauce nko. Mo ri onje ta osa. Mo ri olana oho, mo ri oloni o tun fe se di shame. Mo lo fo gilashi o losan atofo atosan ora
1: oda baun oda baun
0: gebuel bankoko ele enter your shoe and follow me e ka ro gbogbo eyin ololufe wa 32 fm 94.9 koni 13 derin po so no mo mi re
1: e se mo mi
0: nigbati mo mi re o ku jo na lohun
1: ibo ni won wa lo gbo odun seyin
0: ibi tan na mo npa fo
1: e mo so ni
0: so ri ngba na bi iwo mo ran tin jo na lohun iresi aje ko bayi lagbe ti o waju lo wa nyo ku mu pada
1: e ni e sojo na pin ti yo le si e se yo le fun mi lo nja jekun
0: eyin fun mi iwo na lo jekun
1: yo le mi se de to duro eyin
0: so iro iwo lo lo re gbo nje lenu eranjo na lohun toro lo nje iya ni o
1: kaka te bi o bi pa yen nje ku je ya ni o yan lohun
0: awo je ku je wa pa e bi o pa yen gan mo pe ju je ku je lohun gbogbo eyin ololufe wa to ko ojumo gbogbo awa jito ni adada yo kuku je atun ropin ojo oni tori pe gbogbo eni tile to ni mo balaye ko na ni o suba ki se ti dairu ba ni rara e ko je ajo yera wa woni ka wa na mo wa wuwa bi igba to se se pe olojo ode laarin iseju kan si keji ba ba nroru eleyi o se se ka ma ni kara wa ninu yo da fun a o e to ti da ko ni baje iroyin baba fendo na la gbe ka yin mo le tu pale awon oweroyin lede abinibi olubi npe fatuye lo ko mi e ka ro
1: emi ni kunle faniyi ifa yin ti de o e ma gbe mi janle
0: ifa yin ti de o e fi po gi o
1: e ba mi ni gbe loni
0: e gbe mi gbe na
1: e ko lara bolu gi o
0: akokan na ni awon wero yi olojojumo lewa to bota laaro to ni asife ke darapo mo wa ba ti wa lawon oju opo itakun ayelujara wa gbogbo Facebook, YouTube, at Instagram at 32fm949 fe yen temo wo wa o na ni ke tun yin sori radio yin 94.9 iwe royin Vanguard o jade dede owo mi o nlo se
1: iwe royin the punch wa lowo mi
0: bako na o na ni iwe royin Nigerian Tribune
1: this day wa nbe pelu
0: o de mo wa kin tori pe iwe royin Daily Trust n pe e trust mi pelu gbogbo n tin ba wi
1: en daily son na wa lowo temi
0: en yo e ma darapo mo wa ba ti wi hun e lo sawon oju opo ayelujara wa ke tele wa ke like wa kẹsi fi awọn awile yin ke fi so wo ranse sibe iwe royin Vanguard o na ni royin akoko eleyi temi o mu ti won fi side iroyin to je gbaju gbaja nibe ti won ko to tobi o na ni eleyi to nbata o latenu oga gba ile eko eyi ti orire to ro won gege bi oko joba bile won gege bi isele jinigbe sugbon to ti di afẹ yin afiseyin tegun fi so mama soro gege bi oga gba ile eko alamu won ni ilukulu ti won lu so ofi won ni awon omo kekeke ohun won mo je won ni ya be na ni awon oluko e fe gbo won so won lowo koda awon kan ninu won na won ni won tun je won ni ya be na ni won tun lo iboju lati di won loju atawon kan mi atawon kan mi to tun farahan nibe iroyin yen je gbajugbada bo ti gbe aworan gomina ipinle oyo abiodun oluwa seyi omo makinde atawon omo ti won gba pada ekunrere re nbe loju iwe kokonla iwe royin Vanguard
1: ba se nworan ni ran wo ni je kin wo tele bigba ti agbe ba nwo tirin toko re leyin iroyin yi to musan ni oju iwe keji iwe royin punch nkan kan na ni sugbon ototoro ona ni won gbe kale wa ni pe ile ise are gboju agan si gomina se makinde lori bi gomina se makede ti ni pe ki ajo sokan agbaye UN pe ki won se iwadi bi awon gidi kan ko agbe ba awon agbe sumomi bi won se lo sile eko ti won lo ji awon akeko atoluko gbe ni ijoba abile orire be ni le sare ni pe ewo o se ri o se lu etanu ona ni gomina se makede nse tako ijoba apapo bakan na ni gomina se makinde so pe ah ah abe wa gba wa ni ki la gbe ki le
0: kini mo order ki le sa
1: fi se oro pe yan fi nkan se oselu won ni sele ijinigbe eyi tu waye ni ipinlo yo ti won han pa pa julo ni joba abile orire won ni pe o gaga raju n to pe a kan mo se wadi labe le lo bi po da bi gba ti iponri na re to gba epo to wa feju kekeke ni nitori de le ki ajuso kan agbaye ki won ba wa tese bo be na ni won soro yi pe ewo sheri awon gidi kan pa agbebon hun won se ku pa awon oluko meji ni gbekun gege bi oga ile eko se so oni pe won gbe igbese yi lati fi le mu ijoba ni papa mara ki won le ba titi dan ibere awon ni won be ni oju iwe keji iwe royin the punch to jade laaro yi bi joba papo se fa won le ijoba ipinle yi ati gomina lowo pe ewo awon eyan rire o adupe o adupe o
0: adupe adupe adupe pe okun iwe iroyin Nigerian Tribune o na gbe iroyin to ka gege bi gomina ipinle Oyo bo ti bere bi pe o sese pe bi na ba lawo awon agbalagba won ni o sese ko mo goki odo sugbon ajo isokan agbaye e ba wa tona wa die e ti je kilofa nitori bi pe awon ti sele ijinigbe ohun ti won ko sinu panpe re teledumare to si pada yo won mama soro won ni egbo won fagidi mu warinrin ologbonran gandan iyun o ninu gbo won ni koda awon to gbenu si bi omi ni bi to mi tun sun ta won si mu won ni opolopo idojuko o na la won foju kan bo ti e je wi pe awon mo lebi eni oro kan won ni gbogbo won o na ni a pada dupe lowo adada gege bi gomina bo ti soro pe anisale jinigbe to waye etona wadi re ko si dohun gbagbe oju iwe kokanla iwe iroyin Vanguard o na ni iroyin ohun o nlo sodo si
1: to ti o ba ti re ja enikan o ki la lori to ni un se pelu eto abo orilede wa Nigeria ni ni bayi ni won ni pe awon akose mo se awon oga agba to je pe won ti jagun feyin ti gbe ban ti ti won tun mo gun mo te taba soro ki eto abo ko mule dadan le ise omo ologun won ti foju rinju pelu awon oga agba ton wa loju se le ise omo ogun wi pe ewo o seri owo eyi te fun awon omo ologun keke bi owo osun eyi to kere julo leyin to pe esese ni pe esese so di 1,100 naira ni bayi o da yo si dun pelu bi nkan se ri bayi bu kilo te bi so di 1,100,000 naira 250,000 naira ele yo tun je kori ya fun won ki won le ba sise won boye to ati bo si ye ki won si mo mu awon agbe sunmo mi ati awon odaran mi sikun bigba teyan ba munu ori won be ni oju iwe kokan din logban iwe iroyin the punch to jade laaro yi
0: 94.9 o na ni kon ni te ti lori ofe lati ma gbo wa fe yin e ninu moruwa yi ninu ile ati gbogbo bi te ti lori ofe lati ma gbo wa o iroyin re lagbo oselu loju iwe kesan iwe iroyin Vanguard atiku o ti gbolohun sita be na ni obi na lo so pe o ya gbolu ohun re emi na ti biwo won ni jagini yodo o na ni won ma njo won ni nigba ti ijoba apapo orilede wa Nigeria ti won so bi pe afaro baba mopo lo ti ojo konko won la jule ni won ni leri erongba e ti eni so bi pe owo wayeki ati ti danwo neko eyi gba ni pako kowo ohun ko si gbenu soke ko lowura si won ni sugbon awon ijoba apapo le yi won ni won ti gba igbe awon mo orilede Nigeria oju iwe kesan iwe iroyin Vanguard iroyin bombe fun gbogbo obi egbo nigba ta ba nte waju
1: mo gbeju gbere mo ririn yawo lese mo balẹ sinu iwe iroyin this day to jade laaro yi in to ni won se pelu ile ejo ko temi lorun bi won se fi idajo re mule wipe wo seri ajo inec won ogbodo ri igun mark gege bi elin to je pon na ni alakoso egbe oselu adc papa julo nipa ipade gbogbo yi ti won se sugbon sa egbe oselu adc soro won ni pe seri idajo ti won gbe kale hun ko ti e fi bi kankan jamba awon eto diba benu eyi ti awon se be na ni atiku si soro pe ewo seri gbogbo awon agbe panpan nu royin awon ibon oselu le mo ti won gbe kakiri komo le pa ofin ati ase orilede wa Nigeria da bakan na ni gbogbo awon eyan ti won soro yi pe mo primary ti won se pe ofege lo mu je won ni pe iro to jina so to ni ti egbe na si ni pe ewo o seri ko si pe oju opo kan to wa to je ti alatako abi torogun ninu egbe na on be ni oju iwe kesan iwe royin this day to jade laro yi
0: oja mo si tun wa ni ta gbangba iwe royin Vanguard gege bo ti je wi pe ekun rere re nbe loju iwe kesan ati ikeji dinlogbon oro lori iyan sipo to nti awon owo ti won so wi pe obota iyan fun le si ajara buka ti an wi pe won o mana bi to gbe salule bi omi ojo wani adeyemi lo soro pe be ba bi mi lere mi o ri wi be ba bi mi lere ma ri so ifa won si ni o se se ki baba alawe ko jari eni o fi wo pa
1: to ba mejo ro
0: o ni je je le gba belief se ka so wi pe owo la fi pe nu owo ni o ni irinwo million naira o ni momo ya ko to di wi pe mo gba ipo si ile ise iteyin so iten soro nipa PFIPC I borrow 400 million to secure PFIPC appointment.
1: Ta loko
0: awon
1: ologba.
0: Iro di alaje sepu. Eti la nboroki ati
1: ba ka se.
0: 400 million
1: naira. Owo la fi ra po ni isin. Ah, ifa won men ti o lowo lowo mo. Oro mi la won men ti o le ni kan.
0: Objection overrule iva. Objection overrule. No pe ifa o mu
1: kini mo. Mo ni ifa won.
0: Ifa won.
1: Ifa won.
0: Iyen gangan la agba fun yin sa. Iyen gangan la agba. Cheke bi pafaku ni. Dan mi lo. Are you trying to say that?
1: Ifa ati wan sin olowo olowo nti baba so ni. E ti ne tenu fa ati wa gbe. O to la bade be
0: 400 million yi ta lo gba
1: an bi mi ni
0: ta le mi o bi
1: e je kara de yemi
0: a pe ya la kara sere
1: to e to ka to je apa keji royin ade yemi nipa awon ile ise kan ile ise ijoba ti won gbe kale to je ofege ti won si gba owo e to le ni billion naira gege bi owo ise won ate te ko won fi sakoso re ni oju iwe kerin la iwe royin punch to jare laaro yi won ni pe ajo tin gbogun ti sise owo olukumo kuma ati awon ewa ibaje mi ICPC wani won ti bere wadi lori igbesi ohun baka na ni adiyeme to je oga agba ajo ohun baya tani tele ri ni abi lowo lowo bayi na si ni won ni po fesu kan pe ani won do die mi ohun won du koko me mi ohun inu oju iwe kerin la le ti ka gbogbo re ta o wa nbe inu iwe royin punch lo si ti jade
0: arise larika arika ni baba re gun ito mo sora re ni akuriko le ti gẹ́sì bá bí ń pé lójú ìwé keje ìwé ìròyìn daily trust go one àwọn náà ni wọ́n mú àwọn gbóná eléyìí tí wọ́n kẹjú rẹ̀ síta fẹni tí ò bá mọ̀ kó lọ mọ̀ wọ́n ní buhari jẹ́ ẹjẹ́ lè gba bìlífù wípé bó ṣe ṣe kálukú ikú òjù kan lọ́ní o oríkì ọlọ́fà mọ́jọ ńlọ́lò nítorí pé equally wọ́n ní náà ni baba treat everybody as in pé everybody that grandpa go one
1: enu agba lo bi tin go
0: beni beni ni gbigbo gidi oju iwe keje iwe royin daily trust
1: so egbe awon oluko lawon ile eko lorilede wa nigeria papa jula lakobere ati girama nut won ro ijoba orilede wa nigeria pe ki won je ki eto aboko rin le daada o papa julo ni awon ile eko bakan na ni ki won si se amulo igbese ti yo je ki eto abotuma gborin si daada lawon ile eko ohun bi won se fi beta bi pe ewo seri won tun ji en to je oga agba ile eko kan na gbe ti won si ni pe ki won dakun dabo ki won mo be ni ohun bi o se diriri ti won si do la re won be ni oju iwe kejo iwe royin daily sun tun jade laaro yi
0: nje yan iwe royin nigerian tribune lodi ameje muroyin to ba tan be loju iwe kedogun lagbo oselu ni won ni egbe oselu ti olosusu owo APC eka ti ipinle oyo ayin won ni gbogbo awe ni oro kan won ni so wipe ta lo so pa ni baba kayi ani baba tinubu baba wa kayi ani baba won ni so pe egbo se ri latari fa ka ja gbodo nro so ede ayede ba won kan tin ko ta won kan pare ninu egbe oselu ohun won wipe eje aduro na ka wa wo nkan idasi are ka wo bi ta re ogba yo lori awon kudie kudie ohun to foju han oju iwe kedogun iwe royin nigerian tribune
1: da gini yodo la njo tele wi pe mo ni tele
0: rara
1: mo ni tele wi pe owo epo papa julo epo robi lagba yen wale sugba tin be ni oju iwe kokan le logun iwe iroyin punch e to jade laaro yi ati oju iwe keta ati oju iwe keta iwe iroyin the garden to tun jade laaro yi ko ma je pon na ni awon elepo wo tun wa ri ko oko won ti maran won bayi o wa ni pe iye ti won ta egbe epo lagbaye won ni omo to ti fofere o ti di $100 bayi bi Trump are ile da America bo tun se egbe paregi kana lori igbesi ati ma diwa ati pinwo orilede ran ninu lakade yi ti won fa
0: wo agbabi na ni oje ajo lo si odo baba Fafemi Fakunle laaro yi tori ijoba asiko looto awon oroyin won kenu ti won si po daada e sugbon ka wa na o le debi to po daada baba agbon mi regun awa n ki yi o
1: alondalo
2: babe n pe
0: mo
2: e ko ro aje o
0: na
2: e ko ro okoko obe
0: na
2: fani yi
1: e sun ba mi
2: Fakunle
0: yes
2: e ko ro aje o fani yi Fakunle Femi Olukunle ki o eje ye wa te wa le mo kiyin oje bo lo rerin italobe yin lord of being pe ati ifa mo kiyin eku orinrin yo e dakun e ma se ara le o e ba wa toju awon omo wa o e mo ko won se danwo lowo bayi e je ki awon kan se danwo lowo awon kan gbaradi e dakun e toju won daada olohun to fun yin bi yo fun yin wo
0: ashe idumare iroyin to je gbajugbaja nu gbogbo awon iroyin to iwe iroyin to bota laaro e lori oruko rere to ro ijoba abile orire ta fi nki won ku orire ta fi nki gbogbo wa ku orire lori iroyin nikan ni na lati nka nigba ti sele jini bi ohun to waye sugbon olodumare te pa iroyin ohun da sayo fun a on wa o ti dayo gomina ipinle oyo bere pe ki ajo osukan agbaye ki won dakun ki won tona wadi isele ijinigbe to waye ni joba abile orire lana ona la tun ka wi pe olori ile eko kan na nipele oyo wanbi na won to lo ji igbe ta ba ni ka wa wo pelu bi isele ijinigbe bo tin waye lemo lemo lemo iko sele na la ipe yi si akata alakoso foro ina oba tele oloye Adebayo Adelabu tolohun pe ka tun la se yori lori e oro eto abo o ndile mo lemo nje oro ti gomina so yi se oro to poju ni abi gege bi gomina ipinle ati gbogbo eni toro kan gbogbo gomina ni gbogbo ipinle se ko ye ka ma so bi pe ka se iwadi lori awon isele ijinigbe yi oju wo le fin wo ati pe imolara awon araalu papa julo lori itakun ayelujara orisirisi elomi gbe soju opa ayelujara pe e wa won ti won ni won dollar bi won ti dollar re in lo ti ya mu phone ti tin ti npe se won o lo phone tele tele ki sele yi ko to sele
1: won te gbon bi ka ton ni pe se gbogbo awon ti won dollar ni won si ri ti gbogbo awon ti won ji won ri gbe pada
0: awon kan ti e so pe won ni won stage e ni kini ki la bade bi ero yi injo ti eye kini erongba ti araalu ta ni sawon olori wa ta fi soru nkan bayi ati pe keyan to soru oro bayi jade sita se ko ye ka kokko firora wa o
2: ikini se ri awon araalu ti won so orisirisi ale ba won wi asile ma ba won wi ale ba won wi nitori pe gbogbo oya lo npere lodu gbogbo eni to ba ti gbe phone ti won pe ni Android lowo lo so re di babara loro ipe to nba kan ti ri nkan to ba wu ohun kan le so sori ategun sori ayaye lokara idi niyan ta fi ni iruwa ogiriwa oloko gbowo dandawi ni awujo wa idi niyan ta si fi ri awon akose mose akoroyin to je pe ko se gbogbo nkan ti won ba ri lori ate itakun agbaye ni won ma roye pe iroyin gidi ni awon ma nwa iroyin ti o lakaki to ni funnu lati gbe si oju awon we iroyin wa tori ese egun ti dapo mo teyan bayi nisin eni to ba loye lori koni ma gba gbogbo nkan tawon eni kan kan gbe sori ayelujara koni ma gbagbo ikini niyan ikeji seri teyan ba ni bi lo to ba ngo gbogbo awon aja to ngbo lotun losi koni debi to lo boro ohun ni o difa fun gomina wa pe awon kan won dogbon si ni ki se oto eni kan lo fonu gbogbo awon awawi to ti di wa awawi o di iwa wa ohun ni awon te ri yen se wa ri pe gomina wa so wi pe ohun fe mo fin di koko ohun fe tu fin di koko ki lo sele e ri pe ka jiyan ka ji omo lewe gbe lopo ya turu biru eleyi ko sele ri ni iwo orun wa nibi mo si ka kini kan ninu we ninu ayelujara ti emi akan to so wi pe eyin te wa loke oya o ye ke dowo boju pe akoko ti ru eleyi ma sele ni iwo orun re awon ara awo orun gbogbo won pa itopo soju kan na o si ru won ni awon ofe ri bi nile yi o dokere e o si tin sele ti pe ti pe ni oke oya ti eyin gugi orun te n se bi eni wi pe o ti e kan yin te n ti eyin igbeyin to ti lekun mo ri ti odojo lohun ti gomina kan ba wa dide to ba so pe ohun fe mo ki lo sele mi ro po ye ke nikan ma bo enu atelu
1: ile ise are ti won ni pe o fi so se lo nko
2: se ri oro ti ile ise are so oro ti ko ni funnu ni idi ti o fi ni funnu re e wo inu ile gbohun sa fe fe ta wa inu kulu ta wa yi orisirisi na lo wa nbe awon eyan kan lo se se iwadi ta mo na ifi wa ki won to ti won to wadi ki o to di ina ta nlo leni opolopo ijakule ni won ti ba pade sugbon wa ton ba ba ijakule kan pade won ni ki lo sele ta fi kuna ni bi won wa di e ni orilede wa ni bi ohun kon to ba sele si wa akata olohun la ma nti si won ni
0: amuwo olohun
2: amuwo olohun ni olohun lo ni ko ri be seyi makinde gomina ipinle oyo so pe amuwo olohun kon leleyi amuwo eyan ba awon eyan buruku ni te ba ran ti nkan ti oga ologun so ngba ti won so fun wa bi won se se aseyori won ni awon ngba ta won fe ti kefin awon nkan ta won eyan kan so ife ti kefin yen lo gbe awon de oke oya won daruko awon opinle oke oya ti won lo won wa to pinpin de inu mole bi awon to ji awon omo gbe nipinle oyo nibi won mo ya won mo baba won won ma won yawo won atawon omo won won wa ku awon yen si gbekun won wa gbe ero obani soro si won lenu wipe e ba won oko yin to ku awon omo soro ninu igbo e je ki won ba yin soro pe owo ijoba ti te yin o ti ayan ba yan awon omo yen te ra bara won awon o ri wipe awon se awon eyin na kono nbuse
0: e won na don rawo
2: awon eyan to jiyan gbe yi pani pani ni won ti e je ki won mu da koja nipa ko ohun eru wa nba won nitori awon ti won asa won na bi mo asa won na ni ya won ni baba ase won ni yawo
1: e ja lojide oja ba mi
0: amba e ja lojide oja mo
3: ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n gbo ta ti tu e fe
5: 32 fm 94.9
6: The Society of Nigerian Broadcasters, SNB, Southwest Zone, in collaboration with National Broadcasting Commission, NBC, is inviting broadcast professionals to its Southwest Summit 2026, a strategic event slated to strengthen media and government synergy for national security, coming up on Thursday, 16th July 2026, from 10 a.m. to 2 p.m. Venue, Oyo State Local Government Training Center, State Secretariat, Agodi Ibado, with the theme, Public Policy, Mass Media, and Conflict-Sensitive Broadcasting, strengthening media and government synergy for national security, with the keynote presentation to be delivered by Chief BC Adeshola MNI, a veteran broadcaster and former secretary to the Joseph government, as well as Mr. Charles Ibubu, the Director General of the National Broadcasting Commission, NBC. The special guest of honor is His Excellency Engineer Oluwaseya Brodumakinde, the Executive Governor of your state. Chief host, Ambassador Dr. Yemi Farumbi, OON, National Patron and Founding Father, Society of Nigerian Broadcasters, SNB. The summit will also feature the induction of new members from the Southwest Zone and the presentation of awards of recognition of distinguished personalities. Announcer, SMB Southwest Committee.

0: won tun bere ku le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo

0: won tun bere ku o le se alai ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
1: o ti eda o ti gbogbo won ni fe sini mo nse
0: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje

0: pe o ye ka tona wa di oro yi o mo wa lara ni bi ni orilede yi bi pe gbogbo nkan to ba sele ka fi owo re re he mu eran ti bi pe gomina ana ni Ekiti o so oro ko ba kun gbe kan ti gbogbo eyan tako ton fun ni ko gbe kun mi pe Seyi Makinde gomina ipinle Oyo o mo wo mo ise bi won se ko awon mo yen lo sinu gbo eni ti o ba gba ni ipo ti gomina yi wa o ye ko binu si nkan ti ogbeni gomina ana Fayose to so nitori pe o ti ki oselu bo oro yi a dupe lowo Olorun pe awon ologun wa won se takuntakun won ti ba won mo yen kale sugbon gomina Makinde so pe abala kan niyan abala mi ni pe a fe mo ki lo fa ti iru nkan sisele ni pinle Oyo tori pe ko ti sele ri ni iwo orun aimo yeru e lo ti sele loke ota loyin oke oke oya lohun sugba won gomina na wa nbe yen to je pe bo se nsele won ngba ti won gbe ya won ti won gbo mo won ti won gbo baba won ti won gbe yawo won araalu ni won gbe ikoko n paraalu je niyan o fo lu mo ni lodo ti won sugba gomina eleyi so bi pe ohun fe mo nkan to sele tele se sele ohun lo wa je ki yomi abi ki no tin pe bayo nanuga ko ma so bi pe o ko se lubo ko ki o se lubo bayo nanuga emi fe gbagbo pe ero ti e ero nu e to leto si ohun lo so sugbon se mi lanu pe ohun lo je agbenuso fun
1: oni ile ise omo ologun ati e ka o tele mi yewule ti bere wadi lore pe ko wule nilo nkan ti gomina nso
0: ko le so be tori pe aso to ba kongun segun ni won pe ni je pe ohun wa so bohun se soro nisin o gbagbo pe ohun soro fun are sugbon da mi loju pe ta ba wo yin sale kun are un ti odununga so ohun ko se dede pelu nkan to wa ninu are odununga e seun ko se dede pelu nkan to wa ninu kun are ko si soro fun ijoba orilede Nigeria nitori pe eni to le soro fun ijoba orilede Nigeria ohun ni minister fun eto igbohun safefe
2: dakun lori oro ti onanuga ti won so iloruko ile ise are njo ye kiru oro be ko jade ta ba ti e so wi pe iru fe sele bayi to sele beyan kan ba so ru e emi lero wi pe o ye ka won na jo pa unpo wi pe bo se ye ko ri gele o na re lati so ru oro yi se a le so wi pe boya pe nkan ti gomina so tabi to ba ti e je pe lomi gan na lo ba so ara won mo rile gan tan bere wi pe o ye ki won se iwadi se itopinpin lori iru fe sele be kiru e o ma ba sele mo
0: e se ohun ti gomina se wa loju ona papa julo iroyin nigba ta nse to loyinbo lekan o so wi pe awon ehonu yen won nu awon omo yen nina kuna nitori pe won ni won pariwo
2: ogale eko so be
0: ogale we gbe so be pe won na awon omo yen nina kuna nitori won pariwo asobi la won na asamo na bi mo ti won na awon omo lomo ti won mu tisha ti won so fi se ni so won mole ti won tun wa fi aso de won loju mama principal yen ogale we yen o lohun ni o ni won fowo kan won o oni won se ka fohun oni sugbon won di awon tisha mole se eyan kan lo bi tisha se awon omo ti won na na kuna yen se eyan kan lo bi won se awon omo yen lo se won se awon tisha lo se won soga lewe lo se won otole ni ta na otole ni ta ranta eyin o ye ki se wadi wa lori e to ba je pe to to ni Nigeria je omo egbe ajo agbaye to ba je pe Nigeria nso owo jije omo egbe fun ajo agbaye orisirisi won ni eto lati pe awon ajo agbaye atawon ajo mi pe e ba wa tona wo ba won kon ba ti e ton ba gbe tun fulu dani ti won de na pi fun baby ni state ti won gomina eleyi lo won de na fun na pi fun baby ti won ba won tona si
1: a te ba oju iwe kerin la iwe royin the punch so jade la ro yi ba kan lo wa ninu royin yi ti bi pe ka lori oro Adeyemi ti ile ise ijoba ti won ni pe ofege ayederu ni ajo ICPC won ni pe awon ti bere iwadi eyi to nlorin gege bi are se pa lase fun won lose to koja pe on fun won ni ogbanjo ki won fi tan iwadi ile ise ohun ati pe bawo na ni owo na se jade si eka ile ise na lowo Adeyemi wa jade laaro yi o ni pe won dun koko mo emi ohun ninu ibe iroyin to jade laaro yi eyi ti bi pe wa ka na wa so wi pe o ni 400 million abi iniwo million naira ni ohun ya lati ri pe ohun ipo na bo so nlowo wọ́n bí wà téèyàn fi owó gba ipò gba
0: yìí basani
1: owó gbọ̀bẹ́ ẹ jí ká wà wò ó ó túmọ̀ sí wípé ní ìsìn kò fẹ́ẹ̀ sí téèyàn lè ṣe nàìjíríà báyìí gẹ́gẹ́ bí n tó jáde tó ń sọ tí kò ní jẹ́ pé ọgbọ́dọ̀ mọ̀yàn àbí pé kò ní owó lọ́wọ́ ìgbà téèyàn fi owó ra ipò ìgbà tó bá dérú ipò bẹ́ẹ̀ ṣé àníwò epo owó tó kọ́ yá ni yóò kó wá láti san láìṣe pé bóyá èèyàn lọ ta kíní ẹ̀ pé òun fẹ́ gbégbé òṣèlú àbọ̀ ń ta lé ta ọ̀nà

0: nkan to so yen meta ni ki se meji oni ko si nkan te yan le se lorilede lai je pe yan lowo lowo tabi ko mo yan tabi ko le feyin sile ko feyin gbole ko jobirin ti meta ta yen o ba si opolopo ninu awon to wa ni ile ise ijoba ki se mi so pe gbogbo won opolopo ninu won bi o ba gbowo a je pe o mo eyan kan to je pe yo ti ju e tabi ko so fun mi pe to ba feyin sile o ni ri nkan yin gba meta ta yen ni ohun ni o je ki abati ga abati gojo ke lo ohun ni o je ki a to egbe lawujo agbaye awon oka ti joba gbojule to nso wo osu fun awon no se yen ohun go to lo ya owo million lo na rin wo lati fi ra ipo ohun gan ohun to se ko bo finu o wa nu awon to nfa
1: awon ta se pe la mo fe le yin
0: awon to gba lowo e awon okina kina ti toju aladi e kina awon to nfa so wa seyin ti o je ki Nigeria ko sare boko awon niyan se wa ri pe ijoba apa mo ka bi awon olopa le ni yi won ma gbe adiyemi oyin okunrin ti an so yin won ma gbe si ile ejo won na ma gbe lo ile ejo a ti e mo boya ofun re mo ti e ka kan to ni pe ofun re ko ni yoju sile eso jo nitori pe o so pe won du koko memi o sugbon won ni awon olopa ma gbe lo ile ejo olopa o ni lati gbe lo sile ejo ti ke bayi pe won fe gbe keke saju esin esin lo ma fa keke ki se keke lo ma fa esin
2: ki lo wa ye ki won se
0: ngba ti are ti so pe ohun gbe iwadi dide ko ye ki won ti lo sile ejo o ye ki abo wadi ti abo wadi ba so pe ade emi o je bi nko ti ile ejo so po je bi nipa be o ye ka ma ni arunjile ka to te ma se nkan iyan je kini ikeji seri te ba de iya gonku ni ile ejo ile ejo to wa ni iya gonku ni badun tabi ile ejo ke ile ejo te ba de ni orilede e ri ere kan ti won ya obirin kan ta welewa obirin kan to pelenge won wa fi aso di oju e won wa pe obirin yen won lohun gan ni idajo idi ton fi fa aso di oju e ni pe ko ma ba se gbe ko fe ri enikeni ko ma ba se gbe yi ba je ba be ba je ye lo se sofin ko dajo bo se to ati bo ti ye sugbon nigba ta wa gbe ejo fun ICPC emi o so pe ICPC o da o e ka to da ni o sugbon ngba ta gbe ejo fun ICPC ta ICPC to si je pe e ka ajoba ni ti enikan to si wa ninu to je oga agba ninu ile ise ijoba ti won ton so wi pe o mo nipa bi oro bi iku se isu se ku bo be se be ti Adeyemi so be ti are o ti so fe ni ye pe ko yeba ko kuro lo office na ki won ti ki ICPC ko sise iwadi to yananti ko da mi loju pe a ri abajade to yananti ti awon eyan ti won a ni gbekele ninu e aya fi ti won ba so pe ti Femi Gbajade Amila ko kuro lo office na ki o kokko je ki ICPC ko sise ati pe ICPC ton gbe se fun yen gan ko lo ye ka se re gbe se fun awon bi setup awon bi MBA awon aja feto lu awon to ye ke are pe ni pe e wa ba mi tan na si nkan yin sugbon ICPC ajo ile ise ijoba ni ile ise ise ijoba apapo awon ti won so pe ti won du koko mo pe eyin le se kini yi ile ise ijoba apapo ni won wa gba mi lorun kin gbe le gba mi lojo kin gbe lerun bawo ni o se ni waye laarin won ohun ta won lo awon soja npe ni esprit de corps pe unity lies strength bawo ni o se ni waye ni arin won nipa be o se se ki abajade nkan ti ICPC to ma gbe jade ko ma je otewo gba fun opolopo omo orilede yi nitori pe Femi Gbajade Amila o si wa ninu ejo won te lohun gan fun re emi o wa nle ise won lohun gan fun re won ni o ti e ma tun tako Adeyemi ni court leni to ye ki won kokko gbo tenu e boya won ma gbo ona lo ko no na lo si court mo wa ni e yo soro tako Adeyemi ninu court ko ye ko ri be rara ko ye ko ri be
1: esun iroyin kan e tu wa ni nu we iroyin punch tari la re ni ti orita kan ilu jara won asugba mo nigba ko yo jade nu we iroyin la won ni pe le so olopa ipin loyo won ti san kiti re wi pe eni 60 odun to je agbe Matthew Owoade eyi ti won jigbe ni opopona igbo jaye budo ni tesiwaju local government won ni pe won ti dola re agbenu so fun le ise olopo layin ka yan lade ona ni won san kete inu ati tade kan e ti won fi lede
2: ni role
1: ana lo jaje
2: monday
0: adupe lowo olohun tori pe
2: ti dola ti won na
0: paper kan wa laaro yi ti ohun ori yen ti ori pe won ti ji won ti gba pada eh o da ni pe ijo keji ti won ji gbe ni won gba pada adupe pupo pupo lowo oga olopa atawon osun gbe ati awon ara ilu gbogbo ti won tun won tun ni won lowo ti won gbe won ni gbowo ton fi ri okunrin yen ji gbe se ri ibi ti okunrin
2: ti won fi ri won da
0: headmaster yi to nbe ati gbogbo eyin baale ati eyin oba eyin ni nkan ti awon oloyinbo pe ni first line of defense eyin ni o be ba ni balogun ni ilu yin balogun yen o je balogun la so ko ma fi kapa soke o ninu agbada o balogun to gbodo se ipade pelu oba pe bawo la se ma lo agbara awon oba banla wa ti won fi njagun laye atijo bo je ngba ti gbogbo yin ba ti sun ton ni e file bo je eyin le magbara te le lo ba bede don jiyan gbe eyin le magbara te le lo lati ri eni yen gbe iwon oba lo ye ki awon olopa awon ologun ki won sise mo to ba je pe eyin eba jigiri si ise yin
2: oda
0: e kon joye lasan o e lo wa agbara won baba la wa ti won fi hapara e lo mu
2: e seun e je lo si eka eto eko iroyin ti saju gbe tele wi pe afikun yo de ba owo wayeke ati ti neko sugbon se ka so bi pe looto ijoba ele ti gbongbaro yin ni won nigba ti ariwo bo sita pe wo sese kalobi ti o sanwo akeko meji bo ba se je pa awon omo re ko lu ba je ni tele ntele awon bukata kan wa to mo je pe mo ko pa ki mo ya bara oluwa re ri bi ti o ya si ni to sa je bi pe boya rufi obi be yo sanwo wayeki fomo meji tabi neko sugbon ijoba ti wa gbe igbese afaro lori sise afikun owo yi iwe royin the nation o na gbe pe inu atiku inu won do won fofayo be na ni obi won se be ba kan na sugbon ibere ta wa wan wo bayi ni wipe fifth so ase irona se fun gba die ni abi fun asiko pere abi fun igba pipe ti won ni gbe igbese kokon mo lori e tori awon kan ti so pe se ki se tori pe orun eto odibo ti nbe nita on lo je ki won tete gbe igbese kokon ko bo lori pe ki won so pe awon so ase yen rona lati se afikun owo re se a le fowo gba ya wipe bijoba ti son o ti ri be ni ti afikun oni gunmo to wo won fi pe ni egberun lona 50,000 naira 50,000 naira
0: ona meta lokun si
2: akoko ikeji ati keta
0: ona akoko pe won fi kun owo yen ko le dede waye ko si enikeni to wa lori lede ti o mo pe nkan ti won koja ala eyin te wa ni badan te ba de 11-11 ni be yen ni bi dugbe ni bi ton tin tawe eyin obi e mo pe iwe ti gbowo lori koda iwe ti won fi n tewe awon iwe funfun yen o ti gbowo lori ti wa eke ati neko ba so pe awon fe fi kun owo yen awon na won mo nkan ti won fi to n ba won finra nitori pe owo gbogbo iwe ti won lo ink ti won lo owo ti won san fa won to n ba to n buwo lu iwe idanwo gbogbo e lo ti gbowo lori o to be ki won so pe awon fe gbowo le ko si si lowo ti sato jamala ti o siwo mistress to fe gusi se normal oni e jabu ijoba apapo ti o je to fun gbogbo to fun osan to le kokoko o lo je ko le mo gbogbo eyan lara titi kan na wayeki ati neko ijoba apapo to wa fun osan to le o fe oro e wa dabi ore o dabi oro iwe kan ti mo ro pe lawuye ogun iran lo ko are agu ariku yeri o wa joye ariku yeri pe ohun to hun fa ti gbogbo e fi ri be tẹ́ẹ̀dógún fi dogun tẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n fi dọ́gbọ̀n òun kọ́ lòun máa ru ẹrù àjàgà yìí kí wọ́n tún gbé àjàgà yẹn sórí àwọn òbí ẹran ti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ ló ń bá àwọn òbí sanwó neko àtowó wayeki lọ́dọọdún èmi ò fara mọ́ nítorí pé sòbè ẹlẹ́rù ló yẹ kó gbẹrù ẹ̀ òbí tó bá mọ̀ pé kó máa pọ̀ mọ́ lẹ̀ pọ̀pọ̀pọ̀ bí ìgbà téèyàn ń pọ̀ pí ọwọ́ ta lẹ̀ tó kàn ń bímọ tó kàn ń bímọ kó túmọ̀ pé ẹni tó bá ṣe ga sọ́nà ọjà nígbà tó ń lọ tó bá ń padà bọ̀ èṣin ló máa kíkà bọ̀ torí yóò pàdé mítìní èṣin lọ́nà ní láti kàn máa bímọ bí ẹ dá ni orilede yi a nbi won won lo university won po repete won jade won orise awon ko de ba so pe be yo ba bi mo ton yo ma run yan nu ni yo ma sin yan win ni wo wa bi won labi pa be
1: won
0: ko je won wa nko kada lorisirisi won ko fun fi won fi trailer ko won lati bi kan won ko won wa si bi kan won dale lamu emi o tori bi pe mo re ni ran won leru lati ma ko ba bi mo bi eda lo je ko ma se be ṣugbọn ibere ke odo keta ni pe ngba ti bi n pe so pe se tori ibo be ni nitori ibo ni
2: ntawon ara ni ibere ni
0: ibe oni tori ibo ni o wa se mi lanu fun ijoba apapo pe ojuto e kokoko fi riran won fi riran onu kokoko fi tele o se je pe nigba ta won ara ilu pariwo le se wa ni o da emu afaru ba ki lo de te kokoko ro aroji le bi pe ko ma ye ka se kini ni bo se ri yi ori tin ta won eyan to ba te je pe tori ibo ni ko ma ye ka se ni nsin yi nitori pe bo nbo se yen e se wa ni o da e fafaru e un temi wa fe so fun ijoba apapo re o e pada lo tun ro ke ru ko ki tori ero li obe egbegiri ta ba ki ru ko ni ki e lo ro dada subsidy owo ronwo egbe lori owo wa ye ki
1: timo te fe be ni pe bi a se pariwo itawon ara lo pariwo ti ijoba si gbo awon igbese mi ti ijoba ngbe gege bi subsidy tawon mi ni pe ki won da pada se ta ba pariwo na pe ijoba n te se fun wa a fe be se won tun le da awon kan mi pada ni
0: ati pariwo ti pe won ogbo ni sugbe de yin won ri pe o ba won ni bi ti o da lara o je kon tete soro bayi
2: e je awo na lori oro eto eko yi awon akeko ta nja fun yi looto opolopo won na lo niwe ka ṣugbọn iyawo naa lọpọlọpọ awọn ọmọ yi naa nko si ẹkọ wọn ni kiko e ja won to sele je ni pili ondo ko nigba ti an lawon jade secondary school ti won bere si ni se aworan awon se ki won lawon se
0: signing out
2: abi won pe e wo melo ni e wo eto ẹkọ wa lọwọ lọwọ bayi
1: se jọba mo da won si gba tu
2: awon obi gan fun lara won ibo la nda owo si lori omo e je won let's go to the faces of the market
3: Aseju ni ka gbe radio mi 32 FM ti wa okay Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
4: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
3: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
3: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
4: Me and Maggi,
3: so good together.

0: list. Maggi chicken flavor promo. Don't land, oh.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes, oh. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
0: Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
1: Me and Maggi,
0: so good together.
2: Bakati 2 FM
3: 32 FM 94.9
4: Ati de pada lati oju di oja 94.9 feyin e ona ni be na la wa loju opo aye lo jara e dara po mo wa e ba wa like ke share tun ti awile yin a mo ka nigba ti akoko to ba de e ti abade be e ba mi a soro nipa oro eto eko lori owo wayeki ati neko iyawo gan ni awon akeko wa gan ko si oro eto eko won omo ni karibu ni abawon obi ki lo le mu ko mu mo ko iya si eto eko bo ti to ati bo ti ye papa julo e ja tun wo lori eto dokita ore afefe ngba ta njiroro lori ni bi ose bi melo kan nipa ifeto somo bibi ari awon akeko wa ti won se ifeto somo bibi fun won lai ti lo si ile oko se ki won le kawe ni somo to ti se leyi gan se yo le gbajumo ti eko
5: e seun se ri ibere te bi mi o mi miran ti kini kan nigba ti mo bi akobi mi ya egbon yawo mi o wa sabe kuta o wa ba wa se ko mo o wa mu awon omo meji yen won bi won le ra won ni obirin la mejeji awon mejeji wa ni bi ton tin peran awon mejeji wa soro se mo ede ibadan ni won so ede ibadan yen wa ndun mo awon ara abekuta won wa ngo won nigba te yan wo film ni kon ba so fun ikeje lo ni o ri baba mi oloye sasore koju ko moju ko ma gboye kaakiri lo abi momo le to igba yen ni barista gbe record kan jade lomo yen ba yi orin barista si oro to so si record barista lo ba ni baba mi abi momo le to are lo tan je abi momo le to se ri abi momo le to won po ni Nigeria wa ta wa yi awon ti won ko bi ara si omo ti won bi ti won si gbagbe pe to ba ya isun ara awon ma ro koni awon oni lagbara mo omo to ba to daada omo yen lo ma toju e nigba ti wo ba le jaglamba kaakiri to le se gba to le sagbon mo omo yen lo ma wa lo pepe ṣugbọn awon omo te moju to ni isin olorun ma je ka awon omo yen kon je ibanuje fun yin lojo ola omo ti e nse family planning fun to si wa ni secondary school ki le ni ko omo yen da to ba jade ani omo ni church ti mo lo church mi ni mo ba ri ya kan lo omo yen omo kekere omo yen o ti jomo dun meji abo si meta lo ni won ba wo aso pe npe ta won obirin wo ni isin aso to ba fi dodi sile no ba wo fo omo yen aso yen deda
6: oromu ni
5: aso yen da gidigan aso le eyin ki no tin pe eyin adire ni no ba wo aso pe npe yen egbon e to jokunrin aso ran ti eni bu ba ti sokoto omo yen wa wo aso pe npe wa fi dodo sile o wa wo skirt to gun to kanle lo omo yen wa fo kakiri ninu church ngba ta jade mo ba peje mo ni sori aso to wo yi o ti bere si ko omo yi ni kokoko lati asiko yi to ro omo yo ni mo pe nkan to hun se oda keyan ma rin ni hoho ko ma fi dodo sile se ri eyin obi te ba to omo yin daada omo yin jade ilewe girama won wa nsi ara le won wa nya iyakuya sori si aya omo yin obirin Olorun ma je ki awon omo yen ki won je orisun banuje nipa be ki kaluku to mu e omo to bi ile e lo ma wo ta ba jade ni isin ti o ba de dugbe ti o ba de oja agbe ni igba po lo biba sugbon to ba dale atobirin o atawon omo kekeke ile akata baba won ni won ma wo omo to ba bi akata e lo ma wo baby ba bi omo temi tin ba to to ba bi to ba to mo ti e Olorun oni je ko je kun ola fun yin e to omo yin asiko combo te ni lagbara mo te ni le se nkokomo papa ju lo yato siyen se ri omo te ba to te ba n gbopo omo yin ohun ni chief medical director ni UCH omo yin ohun ni professor ni university omo yin ohun ni oga agba ni ile ise ijoba nla idunnu lo ma je fun yin sugbon to ba so pomo yin lo nfe fun lo ngungo lo nbe si waju moto to nse se kuse to di kidnapper ko ni dun mo yin nu nipa be e toju omo yin
2: esun e jo ka tun kan si awon ara le laarin iseju kan irin kan wa ju mi tun ni pe owo ti won ye ti won ta egbe opo lagbaye epo robi yo ko tun ti fufere lati $84 bo si $80 bayi asi ijoba orilede nigeria sin ba awon elepo wa soro wi pe ki won jawo re wale bi e ti won tun se gbo ko tun ti fufere bayi se won tun ni fi kun itori won kin gba modomi atanu
5: e ti won igbo kin igbo modomi eran nu
3: igba woyo lori
5: se ri baro ni o ba si wale oni ko yi oni simi ogun ni lilo o dijo ti us united states orilede america a orilede israel ati orilede iran o dijo ti won ba jogun omi kato simi tori pe nkan ta gbo nisin ni pe opopona loju omi loju agba alagbalugbo omi okun ti awon oko to n gbe epo ti won gba koja orilede iran o tun ti di to ba ti di bayen epo awon nipa be eyin te ntepo se ri e ma ran ti pe ta ba fun owo ta ba fori tulu ogun e fori lo ma fira ni e ma jere o sugbon te ba jere aje yi donde te fun omi ara awon eyan un ti bi ni bi won o
2: esun 0705 5949 0809 7949 ele okere plus 2349062949
3: eka iseju ken
2: eyan ken esi le fi kiwa eka ro
3: hello yes sir
6: ati ni npe
3: ma ba bi npe
6: ifala mo kerin na o
2: esun eka ro
6: e ri ariwo da ni gugu kan ni yan so ki se ma ki se komo wo ti won
3: esun adupe
2: so kini bi a je se le oge
3: hello
6: Ekaro. Ekaro. Ekuse wa Amadu ni se.
3: Ase oruko yin ati bi ti ti pe wa. Oruko yin.
6: Abi odun lati Ibadan.
3: Engbo yin.
6: Ori oro ti awon mo si won ni le ya pepe ari won papada. Sugbon e won ni ti gomina so so pe ki ajo agbaye wa ma se iwadi. Ti oko ati agbaye ta ba ba se iwadi ka se iwadi ni Nigeria. Ese.
3: Ese. Hello, Ekaro. Yes, sir. Oruko yin ati bi te ti pe.
6: Mo ki da la, mo ti ba ri pe mo ki aya na ka ile to ni je ma.
3: Ibi te wa yen wo, ibi te wa yen wo pada sodo wa ara yin. Hello,
2: agba yin.
6: Hello,
3: ati ngbo yin, dada.
6: Ohun ti mo fe so ni pe ko si eje ni ni pe ki yen won ka si wadi. Ti wa sele. Odo na ni ka ni a wadi je ba pa ko de le pe to ba fe ti won mo ma pele ele to le ya na le le pe le se ti a ba to ma je ko lowo eni ni to ba ti wadi ti won fo ja won a ti bi han o se ti ko ni o ti tu ni ri bi dare to ya la koko chari na ro lori ore epo o ni pe ko mo na je ko ri pe epo yi awon ti won je nbe po iru ẹtì tó náà bẹ kó kú tó báyé tó gbogbo sí ẹnì kan tó kó bá ogun
2: kan. Ẹjọ́ pé ọ̀ṣẹ́ dáadáa ni
3: ẹkáàárọ̀
6: pẹ̀lú ẹkáàárọ̀.
3: Yẹ́sà orúkọ yín àti ibi tẹ̀ sí pé wọ́.
6: Emmanuel Adeleke ló ń pè lápapàdà.
3: Àgbọ̀ yín sọ.
6: Ẹ ọ̀rọ̀ tí gómìnà Ọ̀yọ́ ṣe sọ mo sọ̀pọ́tù ọ̀rọ̀ yẹn tẹ́rì ibi tí Ọ̀yọ́ ṣe gómìnà fi sun owó ọ̀rọ̀ yẹn ni pé gbogbo ìwádìí tá a bá ṣe ní nàìjíríà níbo ló ń ndc ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwádìí náà ń ṣe láàgbọ̀n kankan mọ́ ẹ wò gbà tán jáwọn ọmọ gbé ní ilẹ̀ haúsá táwọn okùn díẹ̀ kan débẹ̀ táwọn sójà kú lójú ọ̀nà bíi sínú àmì ẹni tó pàṣẹ fún àwọn sójà pẹ̀tọ́ kú lójú ọ̀nà ọlọ́run sọ àlùwẹ̀ pé so.
3: ẹlọ́wọ̀ ẹ̀kaàrọ̀
2: ẹ̀kaàrọ̀
3: ìyẹn náà ò dúró ṣé nǹkan kan
2: bẹ̀ lójú òpó
3: Hello, Ekaro. Hello?
6: Ekaro.
3: Yes, sir.
6: Ekaro.
3: Oruko yin ati bi te ti pe wa.
6: Ọmọ ìrẹ̀ mi bá kàrẹ̀ láti ológun ẹ̀rú. Kí bàbá ògbò làákàyè. Ẹ dákun, èyí tó yẹ ká mú wọn ní àyìn àfi ẹ̀tẹ́lẹ̀, àwọn pàlàpàlàpà. Àwọn agbáyàgbẹ́ àjẹ pé agbó dìbà. Yẹn ti wá sọ di iṣẹ́ àdí ìpè láwọn yẹn a ṣẹ̀ wá lọ US a ti ẹ kú ní ìsìn ó yẹ ká mọ bí wọ́n ṣe fẹ́ ṣe wọ́n bìkọ́ tí wọn ò bá gba nǹkan lọ́rùn wọn tori wo ko ni won ta nbo gan omo university na wa nbe so n so n ko pe a lo gugu be ye
4: e seun
2: you are new a just a kan gaye ni
5: ejo baba to soro tan ati baba to soro kini to so pe ki la tan saju Nigeria omo ajo agbaye ni wa andajo fajo agbaye ki se ajo agbaye ki se United Nations nikan awon orisirisi egbe ni Nigeria wa ti nkan ba nru wa loju aleto lati pe won pe e ba wa wo e wa di melo le ri ti won se loki oya nigba ton tin jiyan gbe lati aye Jonathan o se lo da be ni pe o normal se ri eni toro okan ni dudu okete ton ba ni so gba no ngbo edu ekute a lo ngbo finfin Olorun ma je ko kun enikan ninu wa igba ila ma to mo pe nkan to le ni e de ran ti pe won fo won fe boruko fayo se fe boruko se yi je oni se yi mo nipa e se ti se iba mo nipa ani pe ki awon ki won tona wa die se ti se iba ni ki Nigeria tona wa die se ro pe won a tona wa die
4: hello e ka ro o
6: e ka ro
4: yes sir
6: lo ya wa die se wa bi o mo ko ti ba je ti po ju do na ni ka ra go fi le mo bi pe owo lowo nbe o ibi ti wala yi ti wa le o a ma tawo be se ji ni pe ko mo olodun ti da lare ko se kini ko yonda won ko fa won lololo bi o ti ni ko wa a mo lori oro epo ara ni a lowo lori oro epo lowo lowo bayi e ba wa be awon elepo won ma ti fowo de po mo o gbogbo je lo ti won ti ko kan ti won o awon o de pe moto do de mo o e ba wa be won o yo dara fun yin o
4: amen
6: e ku se o
4: Hello.
2: Ekaro.
4: Ekaro. Hello.
2: Ah, Kafara Abdulrahman Adewale soro yi pe o je nkan ya lenu pe igbese ati iforikori awon ajo to moju to wa ek lori ede wa Nigeria lati fi owo kun wa ek owo de won won ni pe se le wa loti odo ajo West African Examination Council ajo ek gangan ton ri si ti ekun iwo orun ile adulawo abi orilede Nigeria ni kana lokan abawon West African countries ni kana lokan won ni pe eleyi ko ye wa yo da ki won la han wa daada
5: ko ruju rara economy in Nigeria yato si Ghana o yato si ti Sierra Leone o yato si ti Gambia ton tin se donwo yen bi omo ba ibi to omo ba dari si lo ma ko ye ni ha to ma fi da ninu economy Nigeria ni won lo lati fi se donwo fa won omo Nigeria to ba le won ni lati so fun ijoba pole ijoba lo ye ko ran won lowo kon fun won lowo ran wo ke pe kon ma di gbogbo lori obi
4: e ka ro hello ni ya yin
7: Hello.
2: O ri yojo opon ni o se
4: daada. Eh, ojo opon yen ni ore.
2: 0705 5000 Tawon ra kora ti won sun. Awon be awon ti le ijo ti won ti gba pada
5: ni. Awon to si wa nu bo si ipo ti won. Awon kan lo onilu to nlulu fun irumi to wa ni oju omi. Awon kan lo nilu sale to wa ninu sale omi. Nkan to ye ka fi se wadi niyan. Lai ti e so pe ki se Imakide so pe ka se wadi. O ye ki joba se wadi. Agbogbo awon to jagbode gba. Awon ari je ni madaru ti won dalu iru ti won je ki bado ijoba fe do lori orondo kilo de ta se wadi ka foju won sita
7: hello
4: e ka ro
7: e ka ro
4: oruko yin ati bi te ti pe wa
7: Sunday lati abesi
4: a n gbo yin sir ni papapa
7: be ya wa ara yi be awa ni ota ara wa awon elomi go fe je ki ti gbomo yi be ko se atiyo ninu e won kan mo so jade ni pe awon fe mo ri awon yen
4: Hello, e ka ro. Yes, sir. Yes, sir.
8: Shari oro wa se ma to awon eyan ko ma soro to ma pa yan le ni to so ni gan eyan no se se wa di se ba won united ki ju di ko ba wa ti what is
9: ka to lo lori iroyin baba fendo gbogbo eyin ololufe wa atun ran wa leti pe ojo kokondinlogbon osu kejo o latun se ayajo ojo amala amala fest pelu ikoni 32 fm 94.9 iya dija lamala won wa bu okas fun wa ta je
2: amala to gbona feri feri
9: bibi re food canteen loki ado iyo yo alamala ni gbaremu awon na nbo pelu wa egberun meta naira o na ni tiketi ele wa si laptop house premier hill mokola nibadan gbogbo osise ni koni 32 fm te bari o leti le ra tiketi to ba wa je pona yin ji te si fe wa te wa fe ka ba yin ra tiketi yen sile tabe yin fe soni gbowo tabe fe kopa pe soju opo yi 0806 218 5194 0806 218 5194 lati ra tiketi amala amala fest pẹ̀lú ìkọ̀yìn 32 fm 94.9 bàbá wa ẹ ṣeun adúpẹ́ àjíǹdára yóò máa jẹ́ gbogbo ẹyin tẹ́ ẹ bá wa dá sí gbogbo bí tẹ́ ẹ ti rówó ra káàdì pé àgbà náà ò ní wọṣẹ́ yín ẹyin tẹ́ ẹ̀mẹyẹ tó ṣùwá tinú yín ń dùn sí wa iṣẹ́ tí yín ò ní bàjẹ́ usman my love ò náà ni yóò pè wá wọlé àwọ́dìde lọ́gán báyìí olúbi pé fàtọ́yẹ̀ ló kọ̀ mí ire
2: èmi ni kúnlé fani ẹ̀kú kalẹ̀.

sun ifofin se kisa lodo nje to ba ya e ka le mo yo owo tin gbele o be opo le mo ye ese tin sunu odede lo fi je pe sonso leyin gbana opa kalese bata Luku mede pele o ajagun feleja tete feleja ko mo ba pofo lo wa sile ka fopa wa ka faje wa eluku ka tun fogedegede owo tuko dele imodimoye o dile obitibiti oniti ba feleja Kolade Alabi Motunde omo ba lode osogbo oga oga akomalede odua kaabo jegbene bi ati akun omo ba tin gbele se bi oba ajagun mo fiti ba se niye awifun ni ko to dani agba ijakadi isede lojo lo fi nwo me atogbangba loye majaya lolo aya lolo ko sunwa nigba ote belegbo loko eto yin je mu kiyin nile loko dodo deyin ode ile ise 32 fm la waye 94.9 ni madan mo ki gbogbo yin ni bikibe ti atagun eto yi ba fe de o mu kiyin ni mefa mefa mu kiyin ni meje meje odo laye kosi beto mi aye o le sande omi odo ina lo san titi lo de lu oke okun omi odo ina lo san de bi gbogbo dodo awon oyinbo be na lo san de bi gbogbo nile adulawo ti won ba wa nso wi pe odo laye ale lo gbo loye lati fi pasama ede a de tun le lo lati fi se kilo kilo fun yan odo laye opalopo eyan lomi aye to kun ti gbe lo awon te jo se mo jesi ni jo nana ni bo ni won wa igba wo lo ti foju kan won awon ti won jo bi yin nigba kan ana nko njo ti lele da won mo bo ba wa da won mo ni bo ni won wa oda awon te jo kawe nigba kan igba kan nko atawon te jo kose njo ti lele da won mo be to ba wa da won mo ni bo ni won wa awon te jo gbele kan na nigba kan ana nko njo wa le tun da won mo bi o bo ba da won mo nibo ni won wa odo laye ibi kibi lawo e da le sande opolopo awon ta ti mo tele ti pe aimoye won lo ti sopo pada ti won ti wa nibi to jina elomi ninu won ojo pe to ti wa loke okun lodo awon oyinbo alawo funfun gbo o de le je pe ninu ilu wa ina le lomi wa sugbon ta o le da mama ba papade e omi ninu won ti de yan pataki to ti deni nla omi ninu won ti joba eyi to ti se gomina wa ninu won eyi to ti se senator tabi minister wa ninu won eyi to ti se commissioner wa ninu won eyi to ti dolokiki wa ninu won ninu ise to yan laayo ninu awon to ti mo tele tele nigba kan igba kan o le je pe elomi ninu won ti wa dida koda to je pe iponju lo fi n lo le aye koda baba pade ale mama wi pe ohun ni o ti gbo ewo ise o ma nso ni didakuda ni inu ide aye lelomi si wa o ti le logun odun tabi ogbon odun telomi ti wa logba ewon ninu won o ti pe telomi ti wa ni dubule aisan ninu won opolopo lo ti ku ti won ti bomole ti won o se laye mo sibe sibe dupe ti eni to ba wa nipo kan atata o gbodo mo dupe pe o wa ninu eni to wa eyan kan kan ninu aye yi ṣùgbọ́n àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún má fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ o bọ́mìyé
to ba de je pe ninu lasigbo aye ni wo wa iwo na o gbodo ma dupe ni idini wi pe o wa laye o se mi ti e o wa sanju teni ti won ti bo mo le lo wo ko se n to le ti ki de ipo yo wu to le wa bayi to n ba e ninu je ye ka gongo gbe banu je ti segbe kan a ki ku sile de ku ki ku o to de gbogbo n to n se yi yo pada wa de tan ani ko sin to le tiki de la la to lo soke ile ni nbo ma sojo se bi akin nigbagbo pe laipe laijina idunu ati ayo yo pekun fun e ogbeni kan o wa lodo oni bante ni o wa joko se ti odo o nsokun o ni oluwa o ke lo de tito n se wa baje bayi ohun o laso ohun o ni sokoto bantelo n san se de ye nigba to ya o dide o n lo sile ibi to tin lo lo ba pade enikan to wa ni oho lai wo nkan kan lai san bante lo ba n wo wi pe ha enikan mo to ni yi enikan mo to ni yi to wa ni oho yi ase to n tun sanju tenikan lo ha lo ba tun dupe oni o na o na tun lo bo ti de waju lo ba pade oku kan ti won lo sin o wo titi bayi wi pe o ti tan fun eleyi ni e o se bi oho le mi wa yi mo si mi ba oku ise otan lo ba n dupe lowo elede e wi pe ohun o ti ku igba to ba si wa laye ohun kon lo le sele nigba ki igba ninu kadi jukala alakisa o le pada ko tun wa da laso ninu kadi jukala eni ti o ni nkankan ti o je nkankan iwoye odun to nbo onitohun o le di eni apesin igba eni kankan ototo ni do de akoko ti e ko ni pe mo ko ni jina ta o sile kun fun e o tin kan lekun ti pe itumo yen ni wiki o tin gbadu ati pe adua na ti setan to fe gba ma ti bokan je koni pe koni jina ti wa fi debi to nlo isu ti en na nbo wa yi pada ti o diyan agbado ojo o nbo wa yi pada ti o dogi iwo na nbo wa di eni ajitan na wo ohun ti o to nbo wa seku laipe oni lati lo mo be makanju la obe gbona o makanju la obe gbona itumo yen ni wipe makanju wa owo ma gbagbe wipe apeko to jeun ki je baje mo so fun e be le kan wipe akoko eni kokan ototo ni ma wo ago alago sise beyan ba kanju wa owo eni be le kanju baye lo looto elomi le se ko mu je iwo wa le se ko je pe wa kan de ninu iyo nbe ni o idin yi to fini lati se jeje igba ti e na nbo ma gbagbe gbogbo okilo mi ye o ijinle shitini ngbo yi owo lo ni lo wa nbanu je lo nba okan je boya lo mo wi pe alafia to ni yi lasan oju owo lo awon kan won ni dende owo lowo ama alafia ko se fun won gbogbo owo ti won wa ni ohun ko ni tumo si won pe ka seda ko fun won lalafia ko wa gba gbogbo owo ti won ni ni loju won ona mi to tun gbodo fi dupe ni wi pe o wa nile aye o ti ku mo so be le kan awon te jo sananda won ti ku won ti lo so mo ye awon ti won jo bi yin ti won ti ku so mo ye awon te jo kose ti won ti ku so mo ye awon te jo kawe so mo ye awon to ti ku ninu won ha ninu odun to koja so mo ye awon to mo tabi to mo ti won kede ku won to gbo idi to fi gbodo dupe niyan gbogbo nkan yo wu to ba wa nse gbe ku olokan ma se bi won nikan ni nse awon mi na to nse po koda to tun le ju ti e yi lo eni to kan lo mo

Lamala Nija na di Oyo Iya Oyo Lamala loja agbarimu atawon lo nje egba lo de mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je so amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala tun fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala tun gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan bo ba wa dojo kokan din logbon osu kejo odun 2026 katu yaya tun yaya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu Ibadan o la to ti so di Okay, buka, buta, ton teran ton jire kwe lalu joto bagbamu. Ele shoni kbo waya jojo amala. Amala first 2026. Lati ratiketi, ema boni Laughter House. Sabi, kekbe nomba yi 0806-218-5194. Amala first 32 FM 94.

Ile she 32 FM la waye o 94.9 Ibadan. Kolade Alabi mo wa la fi eto yi o eto gbele gbole ngbo nbi kebe ti ategun eto yi ba fede. Afafelele nsege oko lalo lalo efufulele eto yi tun se we ope labalaba mo keyin ololofe eto yi nibi kibi ti atagun eto yi ba fede o

0: ni apa bi ti mo wa yi e je nki gbogbo eyin loko laya oju ona won yi gbogbo eyin te fe se gbe yawo fo mo yin mo ki yin o mo ki baba yawo mo ki ya yawo
1: e ago dance dance ti o
0: mo ki baba oko mo ki ya oko eyin omo wa mejeje te fe se gbe yawo mo ki yin e ku oju lona ojo na o ko layo en ka pataki

ba mo kunrin na ba fe segbeyawo yo fi le won sile o bo se wule kile tawon obi e koko to bi to yo fi be sile lati lo gba lesita ko won ati yawo e to fe le ba mo

gbogbo malebi oko eni ani lati se daada si won oni lati mo wa oko to fe fe daada obe ti ba le eleyi je iya le ile o gbodo se o iyawo gidi ki boko e jiyan ti gbomi si omi o to ba fe waye

Iyawo le fejo oko esun elomee ka won to fejo sun yi ki won o se lona leyi to si le ba nkan je ile eni lati nje ku ti onidodo ke se gbogbo n to ba sele ninu ile eni la gbodo mo fe die sita.

0: Iwo ko iyawo wa yi o tete gbo. Iyawo to ba fe enikeji eni ma dun ninu ni gbogbo igba. Ko ma fife han. Eyin mejeji nla ti pawopo lati je okan soso. Iwa te ba wu la won mo yin o mo wo ko se.
1: Je ka jojo gabe ta si to jo mi ligi. Ijo alabe ijo to lode.
0: Esu ko gbodo lu oko iyawo lati pe ko siwo na iyawo e ese ni toko ti iyawo o gbodo gbagbe majamu ti won jo se ki won o to segbe iyawo
1: bo se so bugabe bo se california koda bo se sofe e te wo gbajo
0: eyin iya iyawo ati iya oko ta ba fi agbo fun egun a ma nju okun e sile ni o omo yin ti fe iyawo omo yin ti loko e fi awon mejeji sile ki won o lo gbe si aye won tuntun
1: California,
0: Koda Gose Sofes, Ete Wagwajo. Enye obi meke ema koma yin ni koku kosi oko e, ema koma yin ni koku kosi ya we. Efa wan meke eji sile, eje ki won badon be ya wo wan. A o ni ke ema ton wan sona, eton wan sona to yeni.

oniseku se gbogbo won ta ogo won nkan amuyan gan to ye ko joyan loju won ti wa so de gba kole nle o ani ma saun igba wo si gba wo ni won pade igba ti o ba fi to sun melo le o gbo pe won ti se gbe yawo lai mo wi pe oja etan ni won jo na oja okunkun lai mo wi pe ibagbepo won ko le so eso gidi lai mo wi pe ina ati omi la won mejeje e ma gbagbe pe bina ba fojo kan omi o ma n ku ni o igba ti o ba fi todun meje won ani won ti ja won ti tuka ife se le wa fo yan lojo ta o fi da gbogbo okan de ajeje ta o se ni se wa de to to to ye ta o fi ni se wa de to to to ye nipa eni na ko to de pa o ko se lowo ko se wi pe a fi aye sile daada lati ma wa eni ta fe fe gege bi oko tabi yawo ko se wi pe so fe fe mi ni to ba se pe o fe fe mi looto o duro dojo gbe yawo wa o ki nkan o to pa wa po ko se wi pe bo ba fe fe mi ni so nile yin je ma won ma le bi ti e nibi to ti wa ati ya ati baba to bi o je mo won o ya ni so ko lo fi won han mi kemi na ki nfa won to bi mi han ko wa mo won

ko se wi pe bo ba fe fe mi ni so ni le yin je ma won malebi ti e nibi to ti wa ati ya ati baba to bi oje mo won o ya ni so ko lo fi won han mi kemi na ki n fa won to bi mi han e ko wa mo won ko se wi pe o dan ni so lo si bitu ka wa mejeje o lo sayewo lati mo powo lawa ati wi pe boya e je wa se dede ko si gbogbo yen e eyan mi lo lo n se gbogbo nkan won yi ninu wa na ogbon tagi adigunjale tabi apaniyan to je pe eyan pipa ni fi nsise se tabi eni to ni esan ko gbogun se be nikan na ni o fe gaga bi iyawo sile ko si ni so fe ni na wi pe ise bayi ni mo nse o tabi wi pe mo la isan bayi be iyawo to fe yi ko de ni mo wi pe o nti siyan fe o nti sigbe abi eni to ti seyun seyun ti le omo e ti baje to na de mo wi pe ohun o le bi mama tabi to na laisan ko gbogun se be nikan na ni o fe ti o wo mo wi pe ohun o fe ko de ni so fun ni ton wi pe nkan bayi bayi lo nse o amo to ba se pe won o lo ife yajo yajo ti won de fi aye iwade ati itopinpin sile daada o se se ka won mejeje ki won mo seyan ti won o de ni ko sowo

0: Bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tan lorun. Lori basepo yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Yi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse san ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Peje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247. Adehun ati asotele nbe o.
3: Igbakugba ta ba je lese kese lo sanwo.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so di millionaire.
4: Won tun bere. Won le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi. O ti eda, o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
5: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
4: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara.
5: Maggi star yo so gbogbo onje ta

mo fun tun bebe wi pe ki won o je ko mo gbo die se ka won to lo lu awon ti omo fi gbo to tun fi tonu mi ibo mu ti a tu ninu ti yen tun fi bimo keji o tan omo yi ti to fi bimo keta igba to ya omo ba lohun o gba mo omo ni bo ba mu mi de lu yin won o se mo won o mo eni kankan mo ninu ilu yi mo fo nso nlu yin eyin ko yi ni won ba teko leti o de lu awon mufu awon omo won meteta won ko won lowo bi won ti da gbo lekan ni mufu ba nawo sile won lo kan wi pe ko ma niso oni ohun fe ya ka won eyan ni bi na bi mo ti atu di dele ibi ti mufu na ka se fun enle o ta le won wa oni omo won lo ni ko won ma niso omo wa wo mufu te lo ni mufu oda ejo ko ogbon seju titi o fi npe wakati kan eni ti mo ti atun joko de o to de ko de kia awon molebi ti npe jo loko kan ijeji oni kaluku wa nbe pe ta leni to nwa gan pato lo ba yo photo jade ninu bag photo to won ati mufu joya

moti atu yo photo jade o fi han won wi pe omo yin ti mo nso ni yi gbogbo won wo photo loko kan won mi kan ledo iya amufu na wa ninu won bi won ti fi photo na han ekun lo bu si moti atu ni mami ke lo de moti atu woju gbogbo won o kan gogo bi eni ofo se okan ninu omo moti atu to ko lowo akobi e okunrin ni eyan mo jomu fu bi ke nla o afi bi igba wi pe o po lenu ni moti atu npo yi on ton sele ko ye o fe wa mu fu lo lati lo pe wa wi pe nbo lo ya se late kan ni won ba pe pada seyin on ton sele ti ye gbogbo malebi sugbon ko ye moti atu ni won ba ni ko ka lo bi won ti deyin ku lele won na ka si pe ko wo odun kesan ni ye to ti ku ibi ti won se mu fu si niyan o eyin ko yi moti atu de gbolule o busakun dokeji won gbe sinu moto o di lu won lokene awon meje lo tele debe iya moti atu na gbon to sele o na tun busakun wi pe o nsi keto moketo moketo pa ma mi o fajeji

kawe kafo kafo kawe gbogbo ilu ti gbo loke ni to ni kaluku de nso pe ase akuda aya ni mu futelo e wa ma gbo o ti pe ti won ti ma nso pe oku ma nda lati bi kan lo si bi kan o ma le die fun elomi lati gbagbo ti mo ti adu ati mu futelo lo fi die mule fe mi gan lo je ngbagbo pe ase lo oto ni kini yi won fi foto mu fun ame ati mo ti adu pelu awon omo won ati gba ti mu fu ati mo ti adu ti jo de lu won yi mo ti adu tun fojo kan mu fu ma lati gba na isele gbanko gbi itose yi niyan o eyi ti mo pe ni ajeji mo ni gbagbo pe gbogbo wa lati fi kogbon ajeji godogbo ta mo bo se je ewadi edada ka to gba sile ka to badowo po e fi mu finle ni bo lo ti wa ki lo nse omo ta ni nibo ni lu won awon wo lo mo eyin ma de won yi e mo kanju la obe gbona ko ma ba jo yin lenu oko to fe yi bawo lo se mo si nibo lo ti pade e iyawo to fe yi bawo lo ti mo si nibo lo ti pade e

seki sajeje to mo nkan kan nipa e abami eda nbe ninu awon eniyan yi ajo ngbele aye ni elemi okokun te yin se beyan lasan ni o nbe ninu awon eniyan yi ajo ngbe ninu aye ni o akuda ya to wa tedo sibe kan o nbe ninu awon eniyan yi ajo ngbaye ni janduku olosa apaniya agbenipa a finish etutu gbogbo won lo nbe ninu awon eniyan yi ajo ngbaye ni jole kan si kogbon ninu sele gbankogbi teni o ti mo pe ni ajeji

iku wa joku awe wa jogba lojo didun lojo kikan opopolopo toko ti yawo lo ma nso be amo to ba doju ko se nkan ta so ko ne ye eye leke bo nle je ko bo nle mu ko wa di jokan jogban ko di jokan poju keye le wa pada lodo afun je o awon adegun jale kan wole kan lo won lo jale nbe igba ti won debi ti won o ti jale won kalekun won gbalekun gbagbagbagbagba awon to wa ninu ile osin

toko ti yawo ngbon pepe ninu ile oko yawo fe lo silekun yawo e fa pada seyin wi pe ko ma se asenwa asenbo oko yawo silekun pelu ipaya lolo kawon le yin mo ba jalekun

0: kete ti oko yawo sile kun fa won le ye won wole on ti won koko se ni wipe won dagba ti bo oko yawo wipe kinede ti won tete sile kun awon adigun jale yi ni o ya owo to wa ninu leda oko ati yawo ni owo kankan sinu ile owo wo ni o sinu ile owo wo ni o sinu ile iwo oko yawo yi iwo to nawo dollars loju agbo ni jeta awa mo awa wa nbe won lo kowo yen de lati le Tokyo ni lati lu oyinbo to ngbe eyin ko e lawon o le yi ni won ba nye gbogbo le wo owo ta won oko ati yawo pa loju agbo ni bi nawo won kokko gba gbogbo e agbo owo ati goolu ti toko ti yawo lo won tun gba gbogbo e bi won se gba gbogbo nti won o gba tan ni won ba fi won le won ba ti won lo koju iseju meta ti won lo o ni won ba to pada wa aye oko ati yawo ja won gban pepe oga won o le yi ni nkan kan si ku ninu ile ye o by information la fi wa now oko yawo bag kan wa ninu ile yi won ni bag eni won ni owo dollars to ko wa lati Tokyo lo wa nu bag yen oko yawo ni iwon ba owo to wa lowo wa le ti gba yen so da sure pe bag owo kankan si ninu ile yi so sure pe bag owo kankan si nbe oko yawo ni ko si n to jo lawon o le yi ma n tu gbogbo le oga awon o le yi ni ko tete jawo o ba won ba fi wa bag na kan ninu ile yo fi ku se fa je ni won tu gbogbo le ko si n to jo nigba to ya ni oga won ba ni ki won wo sile loke won gun le won wo nu sile looto ni won ba ba bag portfolio dudu bi won ti gbe jade ti won tu owo lo wa nbe o owo dollars enu bi oga won o le yi oni wa ogbeni o wa n damu alate kan o le ni e o se bo ni o gbowo sinu ile ni fun kan to se yi oni lojo ku e pe iyawo n kule pe ejo oko iyawo na n sunkun o n bebe wipe ki won ma pa won o oga won o le yi ni oda oga oga o love in Tokyo no mercy eyin mejeji ni mi fe pa tele but now eni kan soso lo ma faye le ninu yin ta ni ka pa ninu eyin mejeji toko ti yawo n lagun bolobolo won n sunkun igba to ya loga awon o le yi lo ba fun oko yawo niban to mu lowo o ni o ya ko fi pa yawo e ah iyawo mi ke ejo mi o le pa yawo mi mi o le pa yawo mi e ma je ki n pa
1: okay o le pa yawo e atewe da e pa tewo fun o so fun mi pe o le pa yawo abi love in Tokyo love yawo e gan o fe pa
0: ejo e ma je n pa yawo mi iku to ba ma pa yawo mi kokoko pa mi
2: loga awon ole yi lo ba gba ibon lowo oko iyawo ni to ba ko to lo le pa iyawo e lo ba gba bon na lowo e o gbele iyawo lowo iyawo oya iyan ba fun oko e oya yin now
0: won ki gbe mo iyawo wi pe ko yin oko e niban ni iyawo ba fa idi ibon a fi kawo o yin oko e niban o ibon dun pa ase ko si ota ninu ibon ohun e meje lo yin ibon tun dun pa iyawo ti yinban ti o yin loko iyawo ba patewo lemeta o ni well done lo ba de mo oga awon o le yi o tun ba lowo ase ete lasan ni awon to wa jale ati oko iyawo yi won jo dabi ogbon ni lati dan iyawo yi wo plan work oko iyawo ni wipe ohun fe dan iyawo ohun wo won dan iyawo yi wo o kuna o fele oko iyawo ni iwo iyawo mi won ni ko pa mi o deyin ban looto
2: ẹyin kọ yi ọkọ ìyàwó yi bó ṣe kọ ìyàwó ẹ sílẹ ni yi o tó lòun ò ṣe mọ wọn bẹ títí tó fi kọjá sílùú ọba ìyàwó bẹbẹ títí àmọ aṣọ ò bọmọ yẹ mọ o ẹ gbọ bó bá ṣẹyin lọkọ ìyàwó yi so yẹ kó gbẹbẹ ni àbí ò yẹ kó gbẹbẹ ẹ lè pè mí lẹyìn ètò yìí pé bó bá jẹyin ni kí lẹ ṣe

0: ayin ko yi osan ojo keji la to ku onilu won nigba ta so megbe la ba pada sibi ta ti wa ti o de mo nkankan to sele ba ti wa pada sile lemi na ba lo sodo awon obi mi nilu wa mo fi n to sele yi to won leti baba mi mu mi jade lo sodo awon agba isegun won wa bi mi wipe se gba kokko ni yi ti won to sile mo ni gba keta ni yi o won ni o nbo o nbo awon ni won dede won ni omo ologo ni won gbogun si ni won ba saajo fun mi pe laye laye ko gbodo to sele si mi mo lati gba na ti o de sele mo
1: bi a ba ri ki la fa se si
0: Ewo, kagba lagba ko mo to sile ogun ni ise aye ni bi won o ba tete se nkan oniton ko le tamumo laye eto tito sile won a mo fi gbogun ti yan e wa mo gbo o ona meta lo pin si igba mi te yan ba mu ti o to fi sun o le gba pe ko to sile iyan ki se se aye o ma nsele be

Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han kete kete. Ikani 32 FM doju o letente. Oba laarin awon okan ni. 32 FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudu ayo atori sun idunu ni 32 FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere.

ile ise olopa ti ipinle oyo ti fidi re mule wipe awon ti dole mi oga oluko iyen to je ti ile eko nomadic basic school ogbeni owade matthew eleti awon ajinigbe ton jigbe loju ona igbojaye lo se ibudu are lojo sunday alukuro ile ise olopa ni ipinle oyo dsp ayanlade olayinka eni to je ode mimo wipe oga agba ile eko nomadic ohun ona ni awon ti dole mi re to si ti gba ominira lana leyin ti agbarijopo iko awon eleto abo sise papo pelu ifimu file italolobo awon ajo eleto abo olayinka en to je ode mi mo wipe isowo sise awon eleto abo ohun leyi ti won duro le awon ajinigbe na lorun lo fa eleti won fi jowo oga oluko ohun leyi ta won si dole mi re bi lo si ile iwosan lati se itoju to ba peye fun akoroyin wa ni kanita 12 FM 94.9 lanre ogundele o jabo ipo ile ise olopa ni pile oyo ti je odumo ipe leyin ti o ti gba itoju tan ona ni awon fi oro wa oga gba ohun lenu wo leyin ti yo fa lati le sawari ati didamo to bi mo ile to yo wo fite awon ajinigbe ohun bakan ewe commissioner olopa ni pile oyo CP Abimbola Olugbenga ogbosuba fun ifowosowopo gugu awon ajeleto abo awon olori nileto labule se abule ati awon olugbe ipinle oyo ele ti won ko ipa ribiribi lati je ki iko ileto abo se aseyori ati dole mi oluko ohun on wa finda awon olugbe ipinle oyo loju pe ile ise olopa nipinle oyo ona ni awon mu lokunkudun iyan abo emi ati dukia awon araalu jake jado ipinle oyo bakan na ni tun wa ra webe sawon araalu lati wa ni oju la la kan fi sori

0: bakanewe oga gba ile eko community high school waoro esinele ile to wa nijoba abile orire nipinle oyo arabirin richel alamu ile ti won ti dola emi re lowo awon ajinigbe to nti awon oluko ni ti je lo je ko de mimo wi pe meji lara awon oluko ile ti ajo ko awon po mo lo dagbere paye porigba ose iyen to je pe awon ajinigbe ohun ni a seku pa won lojo ona ti le duro le ijoba lorun lati se unti won ba fe nigba to bere si ni salaye unti oju won ri iriri won ninu gbo pelu awon akeko ati awon oluko ile ti won jigbe fodide ojo merin dini ogota nigbekun arabirin alamu sapejuwe iriri ohun gege bi asiko iberu bojo leyi ti awon omo boya awon pada sile layo ati alafia to je pe nse ni awon koju awon kan to ku die ka to oga gbo hun eni to salaye pe awon ajinigbe agbesumo mi ohun ona ni won so fun awon ni gbogbo igba wi pe ati ijoba atawon ma Nigeria ni ati dagun lasawon loju ona ati moje ki awon ni okun ati le se on to ba ye bakana ojodimo pe awon ni gbagbo ninu olorun ati laarin awon eniyan jake jado Nigeria ipe adura awon wipe awon o pada sile layo ati alafia lo nto fun awon lokun lati le je ki gbogbo awon siwa laye ewe awon olugbe ilu ibadan ti selu lo ipinle oyo ti kepe ijoba ipinle oyo lati ri daju pe won se gbogbo n toto to ye labala eto ilera fun awon akeko ati awon oluko ele ti an sese gba sile lowo awon agbe sumo mi nda tan ba koroyin wa soro yen barakata diamo to ja koroyin wa ni kanita 2 fm 94.9 on ra webe ti joba ipinle oyo lati ri daju pe won mu ilera awon eyan un lokunkundun papa to ni se pelu opolo ati irori won ke se mo fun won ni amoran lore kore lojo ona lati le ri daju pe won ko pada ri iwa odaran gege bi okowo elei to joju lojo waju fa won mo kekeke ohun
1: awa kan gbo pe won rescue won bayin a mo to foju mi number yen ani ta won mo yen ti ri nbe yen o le so awon na bi odaran o ton ba ti reunite won pelu awon family won won take care awon dada psychologically ko la ro pe won fe reunite won pelu awon family won o ti ya ju ta mo tan wa o yen kan fun won le for some time kan toju won dada kan assess won kan ri pe so leyin yen each family kan wa ma take care awon mo yen kan ma ko won loro olorun kan je kan mo pe sin ti won ri yen ko da o ko bojumo ka won na mo se be o because ti basepo lo nba ran won lowo bo si wa yen won le retaliate lojo won awon na le di agbeban pe awon to se won bayi nigba bayi awon lo bere si ni pe pray fun won pe olohun ni je kan ri be to ki joba na se to ba yen kan si
2: ti joba le se fun wa ni pe ko guide awon omo yen lati ma fi won sile lasan tori normally ti won ba da won pada sodo awon obi won won so mo pe continue live ninu experience n te ti ri sugbon ti won ba guide won ti won wo ise si won e ma je ka gba ro pe oju awon omo yi ni won ti pa ma yen so opolo omo kekere de ma un fresh si ni

Ijọba apapọ orilẹede Nigeria ti jẹ ko di mimọ wipe ọkọ ofurufu eleyi ti o ko awọn eyan to gbẹyin iyen nile South Africa lo jẹ pe yo ko awọn orilẹede Nigeria ko le leyan odunrun de marun lati South Africa ti won si mo balẹ orilẹede wa Nigeria lola ile ise tori soro le okere ni ati jẹ odi mimọ ninu atẹjade ti won fi sita loni lati pase agbẹnusọ won kimebi ebiemfa gẹgẹ bi ile ise ohun se wi won jẹ odi mimọ pe ọkọ ofurufu na ni o gbera so iyen lolede South Africa lago meji laini leyi to je pe awon reti pe yo balẹ bagẹ ti papako ọkọ ofurufu ti Murtala Muhammad to wa nilu Eko ndede ago mefa bo idaji ola kiko awon eyan yi wale iyen awon omo Nigeria ohun una ni awon omo Nigeria ile ti an fi ife han lati pada wa si orilede yi leyin ikolu ideye sini ati eto abo ile to me lawon apa bi kan orilede South Africa eyi waye latari bijoba apapo orilede Nigeria bi o ti se ko oko ofurufu bi merin sita lati ko awon eyan na wale lati ojo kokanla osu kefa odun ta waye to je pe awon toto egberun kan ole ogoje ateyo kan mo Nigeria una ni won ti ku wa sile lati gba tan ti bere kiko awon eyan na wale lati ojo kokanla osu kefa odun yi ile ise tori soro le okere ni wa fin dani loju pe ijoba apapo le yi lo gbajumo ati dabubu awon omo Nigeria nibi kibi eleyi ti won ba wa ti won si dupe lowo ogbo awon toro kan gbogbon ti won fowo su wopo lati ko awon omo Nigeria na wale lati le South Africa

0: ma gbọ wọn ayọ nti o ma pa en le ma gbọ nkan to do yin e ma gbọ wọn ayọ nti o ma pa en le e ni sunku
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afi gori oke o han ketekete ikani dati 2fm dosu o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe

0: eyan ba lanfani ati wonu kunu ti wa lo so yi ko se nlo ijo se nlo ninu nlo awo nlo
1: ah film sofo
0: talent osofo
1: ah fori sofo
0: osofo
1: ah fijo sofo
0: ani osofo
1: na ro doju
0: da to be
1: ki lo da to be
0: o ti e to gba ti ba mi fi owo kegbe won ni bi o tin le mo olohun olohun o wo ra
1: mo se ko eya ni emba se gbe akorin
0: osho osho osho
1: se ohun mi o ti rin
0: so
1: mi o ti rin
0: o ngoro le ni o ngoro ni
1: bi ki bali ki bali o ngoro
0: ki bali ni arada ojo toni tun lagba
1: adupe lodo olohun lo ni ori
0: be
1: gbogbo nkan lasiko ti erun jo ni e orimpo
0: orimpo
1: eh yi ta la so maju
0: ta sile kule to pade ati pade o
1: ah ngbo to ya ojo to de
0: ojo to de
1: ah ti agbo ojo ati ronju jo kan lo te nko
0: eh yin lo do bayi
1: eh baba do ni jo beje nko
0: ki
1: le se
0: mo fe yi pada kini kini ojo mo ta tori mo lawo ojo ni si e mo
1: iwaje
0: ojo beje
1: e mo ro ojo beje
0: president general
1: ale
0: fun yin
1: eh le di si ololo Iresi Olorun la wa na.
0: O ti ye. Agbe fun yin.
1: Agbe fun yin.
0: A ku owo eran to ba de loni.
1: Agbe fun Olorun
0: oba. Yo mo tura ni ni gbogbo gba. Ojo tura yo mo ro sile gbogbo ko wa wa patapata. E tun ka bo sori eto yin 13 duro de o. Sarebu.
1: Sarebu.
0: Sarebu do. Lati ko ni aderin Poshonu 32 FM 949 Ibadan.
1: We love to have.
0: Yes so.
1: Lagbe lata ha. The station we get
0: time.
1: The station we sabi. The station we know the game.
0: Oh God, God,
1: and the station on point.
0: SOP to be abbreviated shortly. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ pé SOP for short.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Session point gangan nìyẹn.
1: Ti oruju kankan.
0: Bẹ́ẹ̀ni. Oya, you are welcome. Yẹn ni pé ẹ káàbọ̀. Sori sare budo fun tosun toni. Olúwa mi rí ọmọ òjò lórúkọ tèmi.
2: Esther Falade, ọmọjọ dádì ti Okola ló kọ mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni tán. Ademola Adejuma, you are welcome. For your favorite station.
0: Ah, mo wo pa fe pe
1: you are welcome everybody. I look at the day. I
0: don't feel like I did it. You know. Ba mo to se kwaya lo to se.
2: Wo se wo se.
0: Mo ro ti igba ti mi ati ba mo to ko pade laye ajiwere.
1: Ohun oke.
0: Leyin ba tin gbe loke, emi wa mo fi tarin gbe.
1: Ona ti ajiwere.
0: Ah, mo ro ti o.
1: Agwari.
0: Ah.
1: Agwari.
0: E pagbo fun wa. E ja sina si.
1: Mo ah. A se kombisisa mo ko. A se le adebisi di kan. A se le agate loje. Mami.
0: Se fe gbo.
1: Ah ah.
0: Be fe gbo.
1: Ah ah.
0: Nigba ku oloje tan. Adebe eruka.
1: Te mo soro be eruka
0: bi an pa.
1: Agba ta nbe ye eruka gangan.
0: Ayi to ya. E jo ye ja pada wa le eruka mo.
1: Lodu ele egun.
0: E pada wa le. Eyin lojo, eyin le tun be ye ja pada wa le.
1: Agba ti sale afa ri.
0: Ah iru e mo lo sale afa. E mo lo sale afa. Idiomo ni eruka.
1: Koro la gba lati be run kadi sale afa. Ah ni de titi. Ah i de be.
0: Te i de be.
1: Wallahi. Mo fi oko pa mo dijo mi.
0: Ori ta pe ri nko.
1: Agba la ni nkan
0: wa. E le ti ni be. Mo ni ya nko.
1: Oko wa ni be hun.
0: Eh. Ta to dojo. Ti a pada yin die.
1: Melo lara won.
0: Ka wa sa go ni gate. Mo da gbogbo eyin ti wa patapata. Nibi te tin gbo wa. E wo idunun na ni o mo je ti yin patapata an ki gbogbo eyin ti wa ni agbe ni an ki gbogbo eyin te wa
1: ngba gbe
0: an ki
1: gbogbo
0: eyin te wa ndugbe logun pa
1: nu o ori ta merin gege
0: everybody word
1: everywhere
0: e ho gbogbo yin patapata la ki alon tun gbon Canada
1: won
0: gbon ni Germany won gbon Washington
1: awon ara America won so fun mi lana pe ati epo lo wa mo
0: la abon be ticket re
2: o ra ticket
0: ticket re in lo le odowo o re be ba nbe loju opo Facebook nla pe ila nsi
1: lawe
0: lawe
1: ori
0: pali bai pali ni ticket for
1: e mo be se gbadun e lesin
0: be ni
1: todo e dun ju be ni akoko de isara
0: yes o elekeji e
1: le ma tun yato
0: te ba n gbo pe amala first
1: o ma patari
0: se te ba n gbo pe amala first amala first asodun amala ni ara oto ni elekeji re re e ti mo wa ni kon ni aderin posonu
1: ba mo elomi e ba n sodun amala oto ni sugbon ti badan ba nse papa laptop house
0: eh o
1: eh 32
0: fm
1: 32
0: fm ko tun lu ko feyin Hey, eh o te fi lanfani lati suba kopa o ni amala first todun yi ah ojo kokan din ni ogbon 29th of August ninu osu kejo ina la se e mo mo wo wi pe ke ti sumo e tete mu ticket ni ko toto o baba ti nji bad by bash ni ahan oda polowo oja papa pa baba de sare budo yo wa bere ni ra
1: bad be ni ni pere o
0: eh oda
3: 32 FM 94.9 Akwetan Resini, Oyo State Education Trust Fund. Ki eto eko ko le yaranti si. Nipa wiwa wana mi. Si jabo metutun, yo shetubo li owo kwese. Fe eto eko, on lojushi Oyo ETF. Jaburata, on la wan shiori ti Oyo ETF tishe u. Gugbo ni le ishe, otokulu olu. Atenyete e moriri jabo metutun te eto eko. Totun jelogu, te pe ti joba leye la te pase Oyo ETF. Eka si 2B, oba Kenzua Crescent, Onireke GRA, Ibadan. Esile pe alaga Oyo ETF Barrister Rahman Abiodun Abdulrahim sori 08181947496 tabi akowe alaṣe Oyo ETF si ori 07069438519 Oyo ETF lokede
4: ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gbo 32 FM
6: 32 FM 94.9
0: lubulubu na nu woni ta ni o loja beyin ba ti se to ati loja wa na tin se be ati ba yin noja awon ojo opo to nbe te fi le pe wole na ni 0705 50949 0809 70949 tabi 0906 20949 fanfani awon to ba se ndara po mo wa sare budo ni o ya bere latoju opo Facebook no
2: latoju opo Facebook ibere ilu jara fun to san toni ohun na ni pe nigba wo ni Boys Brigade de lu Ibadan igbawo ni won bere si ni Boys Brigade ni lu Ibadan odun wo ni odun ni ke fi le soju opo ayelu jara wa 32 FM 949 ibe ni ki feyin e ibe ni ke fi dawun showo si loju opo Facebook wa
0: mami nkankan gun mi
1: mo kokun gbo yin
0: o fe mo gun mi
1: be ni
0: mo wo pe boya ni to ba gba ibere to ba mori mi wu boya ko gba ticket
1: to ma sele ni
2: to ma sele gan gan ni
0: tori mi ba wu ni o
1: be ni
0: o sese mo
2: kan wa jama la po kile
0: po o je jo mo wu o
1: eyin eyan gan le wu
2: a bu gari si
0: o ya da e je mi be e mo fi use wa lowo edakun
7: 0705 50949 0809 70 949
2: Yami
7: era ma e ti se atawon ile nje wo wa ni baje fun won ni je wo ti wa ni lati de e ku mi ni ibere karun
0: ibere karun ah mami abibu mo fe ke gba bere yi ni o
7: I was to pay
1: okay now
0: oya mami abibu n papapa e ba mi daruko awon orilede me lo mo fe fun yin o ye je fun yin meje nile adulawo ile adulawo ni o
7: Ghana
0: o de
7: Nigeria
1: o ba de
0: eh
7: Nigeria long
0: ki le gbe o de bua
1: Nigeria
7: long Gambia
1: marun
0: Togo
7: o ti fe meje
1: mi lo me fa ni
0: yen fa ni yen o
7: mo ma yen o te yo kan
1: be ni
7: ah sala Nigeria long
0: Oluwa mi. Hello. Ika akondun ko se lagbegiri.
1: Ba bomba.

0: wọ le ti pẹ ti jẹ ti pẹ mo wa fẹ ti si lo san yi 387 naira pere keni yo ba re
1: ah o ro
0: mo mama ni
1: e ku orire
2: 87
0: na pere ti o wa 500 naira e ma je ngbo pe mo eh eh ke yo ba re
2: yo ba re
1: 87
0: mm what want to pe o wo ti o fa eh mo yi onu
1: o ah owo ti owo 500
0: ah eh mo yi onu
2: ojo
0: eh
1: eh ah
0: oya
1: ah o ja bo
2: emi mo di metal
1: ah eh mo di ah gas jabo gas jabo
0: baba o mayo
1: e ba mo je kin riwo di metal
0: baba o mayo
1: mo ma riwo te je wa di metal la oni mo je fe so pe e be ke eh hello e ka so
0: e ma gas
3: e kwa ro da ojo
0: yes sir
1: la ro da ojo gongo aso
3: aso ni nara o
0: yes sir
3: ẹnu amadun ẹni sunkun ọ̀nà bá ọlọ́mọdé tó lọ́rọ̀ gáàgó ìdáwọn láti lẹ́yìn ẹni wọn máa lẹ́rọ wọn máa bọ̀ rẹ ẹ̀wọ̀n náà ń kọ́dínétò ètò náà àdúrà tí wọn náà gbà ọ́ ojú ni tí wọn ọ́
0: àbá
3: ọlọ́mọdé tó lọ́rọ̀ gáàgó
0: ẹ̀yìn
3: ẹ̀kẹ́ jẹ́rẹ̀ yẹn
0: alẹ́fẹ́ bálójà
3: ba mo fe mu wa ibere kesan
0: ibere kesan ibere to simple ni ma bi yin o
1: yes
0: cha gba mi baba
3: naam
0: eh mo si mo toro o
3: ni mo to mo o e ko bi e se ara mi o
0: e gbe ni melo ni toro
1: ah o ro
0: mo mo ma be ni mi
3: e pin ni
1: Marun ni to
0: bibe ko keto to pari
1: amọ ah awon ti je bu be yan ba fara pa mo nje mu won mo wa ni jade ni 0705 5949 0809 7000 949 tabi 0906 2000 949 ojo opo meteta to won okolunu hello
0: ekaro sa
1: Johnny.
0: Yes sir, gbogbo le nko o.
4: Alasia la koko wa.
0: Oruko yin bi te tin pe.
4: Ade ni o lati apata.
0: E ka bo sori etu baba mi o to jo meedogbon.
1: Mm. O dun wo.
4: Mo fe bu mo o.
0: Eh eh. Baba, ta le fe banaja, okunrin abopirin.
4: Lekin ba yin na noja, lekin ba okunrin noja.
0: Ibere le ki lu le fe.
4: Ni akaru
0: e karu
1: ade ni o ade ni
0: no jo
1: ade sade
0: mo mama fe ti sun won ni baba e po we merin pere to ni okun atosanu
1: ah o ro
4: mi o te mo o
0: ah
4: o je we o
1: ah gash jabo ah
0: Oda, oda, won ti egbe eju.
1: O gbianju.
0: Ah, in to rorun. Ah,
1: okun osa.
0: Eh.
1: Ah,
0: okun lo lori omi
1: o.
0: Eh. Osa
1: lo lo.
0: Osa ni gba keji re.
1: Boji, ah, o ba e ba mi. E mo ja mo fun won lori
0: do. E mo ja. Be ni tori jo mi.
1: Sai buda.
3: E pe to sa, e pe to ma no mo.
0: Amen.
3: Victoria lati agba
1: Victoria olorin nu Victoria to ko fujire o e ka bo sori
0: sa le fe banaja lo san yi
3: e ku le expert master
0: eh
3: e ba ami noja
0: oda ibere le ki lu le fe
3: le ka
0: ele ka mama
3: e
0: ba nda ko eye mewa pere Bo mama ti.
3: Eye ogongo.
0: O de ni ogongo.
1: Ah, so ogongo ni.
3: Ado. Ogongo.
1: Ogongo. Ado. Ado di meji.
3: Asa.
0: E farabale o.
1: Asa meta.
0: Eh eh.
3: Igun.
1: Eh?
3: Igun.
1: Igun.
0: Eh eh.
3: Odi dere.
0: O ma je ma. O ma gba lo.
3: Eye idi.
1: Eye idi, odi mefa.
0: O ma di mefa.
3: O ma to lo.
0: kono dime je won ngba lo
5: o ti de mewa o
1: ba se ka
0: agba ni kaka ngbo yin gbogbo aye ni ngbo meje pere na le dapo
1: o wa gbiyanju
0: won ti try 7.10
6: Tia
0: makana kana.
6: Tia
0: magum ogongo.
1: Want to magum?
0: Ogongo.
5: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello, ma. Yes, ma.
1: Yes, ma. Ah, ma.
0: Wait, Tia, daddy, nule. Oh, tell me why you see poor nule.
1: Hey.
0: Sorry, pe mo weju.
1: Ewe. Mo weju. Oye lohun ita. E lohun ita. Esma. Esma.
5: Eje baba ba wa to lo lori.
0: Oda. Ibere eleke lu le fe.
6: E baba mo to lo keje.
1: Ninu ojo.
0: Ibere elekeje. Se se to bayi. Good. E kan ba ndaruko idile meta pere le Yoruba. Wa light on like idile meta town e meji ototo ni won ti fun ani gomina le Yoruba yi.
5: Won ti ku ani gomina.
0: Beni.
5: Idile meta.
0: Family meta. Ni le Yoruba. Gomina meji lo tara won jade. Ibere keta. E kan ba mi daruko orilede mefa pere awon o siri laye won labe awon ibo amunisi
1: won
5: si
0: abe awon amunisi titi daro yi
5: orilede UK
0: o de ni
1: meji
5: no UK na ni London
0: I know me no pay na you know me no for ye yin
1: America
0: yeah so di meji
5: Germany
0: o di meta
5: Switzerland
0: O di Mary
5: Australia
0: Come di Maro
5: Malaysia
1: O di
5: Mefa
0: O ku di e ke gba o
1: Awo
0: se mo America no si le order awon ibo amunisin
1: Malaysia
0: awon ni Inu mi no pa na won jara won pe UK ati London omo iya ni won
1: O koko fe lo tele ni won dede ya da pada hello ah ipeyin unu hello
5: hello aunty mary
1: mo re ka so mo o
0: what you know
1: hello aunty mary
0: be ba lafo ade ati
1: ko won so ha
0: sorry
1: ipe mo re ipe 0705 5049 0809 7949 tabi 0906 2049 sare budon hello
0: sare budon
7: oru pa se mi ta ya di visi la ta gbaje
1: da
0: e ka bo sori etu
7: ba ma ta mo fe ba na ya
0: ibere le ki lu le fe
7: e fun mi le le ki je
0: e le ki je ibere toro mo fe fun yin o
7: ara o je
0: e ba e kan ba mi daruko eyan meta to gbe abakale lori ominira nigeria
1: won wa nbe
7: iya fela wa nbe
0: o ya fela
1: iya fela
0: fun mi lawo ran so mputi yes
7: ni wa nbe
0: Sagari wa be. Alaji Sheu Sagari. Sagari
1: Odi meji. Efemeri kungba na. Ah.
0: We.
1: Otan.
0: Sagari. Sagari nani? Sagari.
1: Oga. Oga. Oga. Oga. Oga. Oga. Oga. Oga. Oga. Oga.
0: Oga. Oga. Oga.
8: Mary nata pata.
0: Ah ah. Mary versus Mary.
1: Anti Mary ti wala wale bun koni.
0: From Mary to Mary.
1: Emu no ba Mary.
8: Kasi mi number ke fine to baro.
1: E to baro. Dada.
0: From me to you. From Mary to Mary.
8: Ba mo to.
1: Ba mo to. Auntie Mary, and ya pada wale in son kokama. Hello.
8: Hello, ma.
1: Hello.
8: Yes, sir, yes, ma. And John Victoria ni kati for ya le.
1: Hey, olo le kan aribe.
8: Ben, eye ti mo da ruko go ju me wa
0: lo.
1: Ah, oda, eyi la da ruko eye
0: aka. Meje pere ni.
1: Ben se nso.
0: Awa. Ben ni.
8: Tap ma.
0: Hello, what is phone?
1: Hello,
0: what is
1: Facebook?
0: Hello, what is Facebook? Carry.
1: Answer for you, but my bat is so
0: you. I want car,
1: Beba mummy, a car.
0: They want Bobayana, this is my wife. Can you do?
1: Not a lot of Bolo.
0: Hello,
8: Aunt Mary.
1: Ma.
8: That's really
1: what you're saying.
8: Yes,
1: ma. Mommy,
8: read
1: Lani. Ah, mommy, read one.
0: Read one, mommy.
1: Read one, mommy.
8: Ojo.
1: Ah,
0: Ojo.
1: Ojo.
0: Ojo.
1: Ojo. Ojo. Ojo.
6: Ojo.
1: Ojo. Ojo. Ojo.
0: Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo.
8: Ojo. Ojo. Ojo.
1: Ojo. Ojo. Ojo.
6: Ojo. Ojo. Ojo.
8: Ojo. Ojo.
0: Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo.
1: Ojo.
0: Ojo. Ojo. Ojo.
8: Ojo.
0: Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. Ojo. O wa lati lu Abeokuta.
1: Ah. Omo.
8: Ebini sa obi.
0: O de ni.
8: Sino Peter.
0: Omo deji.
1: Se ri pe won mu. Se ri won.
0: Se ri yen na wa nu won.
8: Ai. Ai ge dai ro.
1: Ah, o di meta won tun mu.
8: E wo mo buri yoku.
1: Ah. O ka mi lara. Mo mi rinu a. E ti bu wa mo ti kan. Mo e le bu wa ni yoku.
0: O da ko buri. Nigba ke daru te ti wa lata be
1: kuta. Nigba o ti wa da won ni won
0: bi. Baba to je pe. Baba to je pe je sa ni fi ma korin.
1: Oh yeah, one must on the other.
0: You.
1: Oh yeah, one must on the other.
0: Moroni, we.
9: Sorry, boo.
1: That's
9: awesome. I'm much glad to wake up with you.
1: Oh yeah, Eka Bon, you're a mat.
9: Yes, ma.
1: I don't know.
9: Oh yeah, President.
1: King, Queen.
0: King, Kenge.
1: Oh, Kenge, Kenge. Let me bomb it.
0: Father,
1: one more. Ojo po Facebook 32FM 949 Fenye. Ida o si bere aye lu jara yi.
0: Yes sir.
1: Ata jere o.
10: Oh, how am I being a pusher?
0: Yes sir. Yes sir.
10: I say,
0: okay.
1: Mo fe ka wo ojeba moto.
0: Ibere
10: keta.
1: Ewa be.
10: Mo wa nbe o.
1: Oda ibere keta.
0: Okay.
1: Wakati melo ni nbe nu ojo ninu odun kan. Wakati melo ni nbe nu odun kan bodun kan ba ti yi ko pin. Wakati melo ni nbe nbe. Ni le o basi la nse fun yin e wa mo mu ti yin ko to di pe
0: o tan ya mu tere awe
1: ah o o da oluwa mele omo ojo loruko temi si dola ta so fi pa afade ati pade
11: esther falade mo jodi ti o ko lan lo ko mi pade wa bayi pade ayo ni o
0: ba mo tan ademola dejumo
11: ire o

Irawo kan yo mi lutiti. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han kete kete. Ikani 32 FM doju o letente. Oba laarin awon okan ni. 32 FM 94.9. Ikani aderin ko sonu. Oke tente premier. Mo kola ilu Ibadan lati sun didun didun fo won araye. Ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

0: Gende Oluwa Krista.
1: Mo bi npe o.
0: Love me.
1: Eni bi okan mi.
0: Future mi.
1: Ataro dale mi.
0: Oh, si bi eni.
1: Iyen na da arun gun ni npe be.
0: My one and only apari.
1: Eh tete n ba wa lowo yin.
0: Eh wo wa na lo wa. Eyin la da.
1: Eni ma
0: bi so. Obirin ni madamu, en to madamu lo npe ni
1: madamu. Oni nkan ti de, oni nkan ti de ma se le kele.
0: Kilo kan ti ti won.
1: Oni nkan ti de o.
0: Awon wo.
1: Awon nu o.
0: Awon wo.
1: Ebi omo o.
0: Eni oni nkan gan mo jeri.
1: Oni nkan ti de o.
0: Eh. E daru ko won.
1: Eh?
0: Daruko won.
1: Ki won gbonle.
0: Ani o daruko mo ki ah ah. Se bo en to ni nkan ni.
1: En to ni nkan ni.
0: En to ni fieldi.
1: The owner.
0: Ah, the owner
1: gan.
0: E daruko yin. E daruko yin.
1: Emi lo ri kai.
0: Emi ani e da. Se n bo pe sita.
1: We pe n to ba ri me ni o pe. Afa Abdullahi se wa di.
0: Ah. Afa Abdullahi ni kan ni.
1: Raba na.
0: Iwa yi na ni.
1: Emi ni.
0: Mi raba na ina la ba lo lana. Leyin raba na
1: oka loku mo mi pe ma lo emi mi nlo mi ojo tori mi ti je mo wa nu awe
0: iwo ije loni
1: roki ba mo tun ri
0: oluwa roki ba
1: ati ero mo ohun mo
0: omo to ti sale eko
1: that's true
0: tori security ni
1: that's true
0: tori security
1: eto agbo eko si yato
0: gidi gidi na lo je olo
1: ah olagbara
0: e kaabo ele o eku ya le yin
1: e ka san jake jadu agba laye eyin te je ololufe wa ni koni aderin poshonu
0: tele 91919 you go
1: bo lowo ose lataro saje bugba je shanta se won beere e bi won o ti beere e kile o to su alaje tin no wa yo kankun laje alagbede orun ti rowo yo si yo fi change bayin sere e gba kuku si owo ti deru bo si ti deru ba se aku lu yi o kayefi na logori afefe lori koni aderin poshonu 32 FM 94.9 awa ten wo ina ni eye meji ki jasa awa ni won pe ni eda abi nbola la mi afa lamboroki
0: kaye fi de o
1: mi o so pe mi o le mi
0: kaye fi ni o
1: mi wa nu awe

0: Josh.
1: Ami o.
2: Ami.
1: Baba gba ope.
0: Ami Jesus.
1: Nitori ojo to ro yo Olorun gba.
0: Ami Jesus.
1: Tori pe awon to nwa omo won gba ibeji baba gba ope.
0: Are are are.
1: January o dun fe ni to nilo re.
0: Ma ri konko se nte boro baya baka. Puru.
1: Ah. Ani to ti bi oniyan ku kan Olorun da won si o. E ka so.
0: Wa ninu mo ti ge. Ah, wa binu waye ni mi o jago si
1: ba. Ah, mo tora re loju ya.
0: Ah.
1: Ah.
0: Ba se gere.
1: O se momo mi.
0: Eh, boyu mi je.
1: Won kio, bo mo se ya do. Ali yoda. Ale ti bare to ba ko
0: la. Afaniga. Afaniga, afa woro.
1: Afa ele yo gba do.
0: Oja pe.
1: Afa ti o gba ri.
0: Awon ele o ba ke wi ko ti sa du.
1: Afa ti o san mo na.
0: Namo.
1: Iroyin taka yebi na re aki gbogbo wa o aku aroda ojo be na ni si tun se weli weli lo lawon adugbo obomi koni gbodi lo lara wa
0: ami jesun
1: koni si le lori wa
0: ami jesun
1: koni gbe wa lo tomo tomo
0: ami
1: 32 fm 94.9 dogogon
0: dati e mo
1: dogogon niyan iroyin taka yebi ni ki se lati deruba wa olubi npe fatoye lo ko mi
0: eh awa ti so ko wa le kan gege bi eda ti oni da mo ta je
1: Okay.
0: Kabe se ma akori.
1: Yeah.
0: Okay. Bere meun. Eh, emergency, emergency.
1: Ima, emergency.
0: Ora, ja ki se gbe fun.
1: Awa ni a ka ka help ministry ni ni.
0: Oh, lo de kan kan le yin ko en power mi. En ori ta yan to se power meji. Bi a ti fe je lara mi ni.
1: Ah, ko si wahala.
0: Eyin ko omo Nigeria.
1: Se lo mo se deliverance nle.
0: Ki mi je wa?
1: Emi omo.
0: Mama kan re ti Olorun gbadura awon eni odun meji ole logbon ni won. Yasin won ni won ti rejo se bayi latari pe won ji omo odun meji kan gbe.
1: Ah ah. Ki le po odun won?
0: 32 yard.
1: Ada.
0: Ebi ti maro pe en obin tun laanu loju ni asokan gbe kan gbogbo wa.
1: O be leda pe ko mo bo panpe.
0: Allahu Akbar.
1: Ki mo bo ha.
0: Mo je mi na bo.
1: Oh. Mm. Nu on gbogbo to loju ma re da sile aye.
0: A so be awon obirin na soro.
1: Awon okunrin ni un. Mm. Won ni o se ni laanu nitori pe ni ilu Abe Okuta won ni osisi olopa kan o jonaku leyin igba ti won so wi pe eni bi kan ti n wa oko ni labo ojo ona kan soso na lo morile
0: one way
1: oluwa e gboro yin lekun rere e ka fi kogbon ni
0: abisu asami lo
1: area
0: abi

0: Hi. Yours very sincerely, Dean of the Old School here. Join me on Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock on Classics, Evergreen Musical Razzmatazz, bringing back goosebumps and magic moments of year gone by. You can look forward to Parade of Jazz.
1: Hit the road, Jack, don't you come back.
0: Classic Soul.
2: I want security.
0: Disco.
1: K-I-S-C-O.
0: Funk. Reggae. High life. And a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The password game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrity Birthday runs off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classics Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM, 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
3: Kayefi.
4: Ẹyin kọ ni ni ka bo chenchen bi oju oni
5: kini bi che yen
4: koti
5: o ti wa je
4: o ti a je be ni ni
5: o mi ogbodo wa di ja ko gbodo di yonu laarin omo poli ato mi iruwa nbe mi iruwa ke ma ti pan kododo mu kan ki poli ke na ho pan ni e ma ti wa je ti a pan mi ni tan kalu ko lo jeun ke si wa ja time ti matematics ile bi che
4: koti awa kan yen ke
5: ba ba ti lowo gidi lowo ma de ti omo gbo ora o
4: kilo de kilo jale
5: ibeji ni oho bonu
4: eru wa nko
5: eyin ti mo todo ti gbo ora nko confirm
4: mo ni wala amo pa won na ni yun
5: ore mi to seri mo oko mo bo ni
4: yen ni ko seri mo seri mo ba seri mo
5: ya ibeji
4: adupe kọlọrun lodumare ko gba wa ko mo laanu wa na
5: mi
4: hey iroyin eleyi bo se kayefi o na ni won ko tase to lore ofe lati ka won ni o se ni laanu nitori pe awon olugbe ni agbegbe kan nilu abe okuta won ni iru isele wo o na leleyi ti kaluku tin wi o won ni leyin igba ti ayo olorun se won ni leyin igba ti so wi pe oko nla keru kan to je yi pe olorin e wa iwa kuwa tako oi ina oju popo tin dari oko won ni eleyi na lo si di kobi kobi won ni bo se lo re rolu awon oko alatale to je ti ile ti olopa nu e police escort vehicle bi won ti ko lede gesi won ni to si je wi pe isele ohun o mu ki olopa kan ko jona ko jala won ni nigba to si je wi pe ogoro awon eyan won ni ni won farapa gẹgẹ bi akosile iroyin ohun eleyi ti won ko sita ta wa si lori ofe lati ma ka won ni nigba ti isele ohun eleyi to waye won ni to fa sababi o na ni dereba alawapa to ku loju ona titi e pelu iwa kuwa to si lori rolu oko to je ti awon olopa osoju mi koroke eleyi to soro oni isele ohun oni o je ko ja wi pe oko ohun oni leyi osoka o na lo mu efe to si gba na je leyi to satona isele buruku eyi ti odo moni ninu ti won fi toka si wipe olopa kan ko to di wipe won o ti e so wipe won o debe won lo ti jona kojala won nigba ti awon olopa to seku ti awon na ti won si farapa ko lodumare ko dakun ko sanu wa o ko mo je asirin lase lodu tumare iroyin to kayefi ni ba ba rin loju opopo na papa julo awa ta ba lawon omode atagbalagba mi opolopo wa lo je pe amo bi a se le rin loju titi ba ti ni koyin si moto ta ba rin loju titi ko ye ka korin opolopo na ni o si tun ti nkan beti loju titi ti an ba ti en pariwo pe eya eya eya ko ni gbo ara bi o ti lo tefe tefe a gbodo koju si moto ti n bo kari e ta ba ti mo pe n bo leyin wa ati koyin si moto nu eleda oni je asirin la se adeda
5: emi o buyan imoran ni o fe ma fe gbo o wọ́n jókòó sórí machine wọ́n dẹ̀ fi ọwọ́ méjì gbé fóònù ma tẹ fóònù báyìí.
4: Emergency.
5: Bólú ọmọ tọ́ lọ́kàrà ń gbé ọ lọ àwọn ọmọ tí mo ń dẹ̀gbẹ́ sáré on daily basis ni à ń rí kinní yìí ìmọ̀ràn gbẹnu rẹ sàn crystal.
4: Ọ̀ya.
5: Ọba gbà kan sí yóò di ìyọnu. Ọ̀ya gbà mọ́tò rí yọrọ. Ọ̀gbà mọ́tò rí yọrọ. Ah, ọbẹ̀ sọ mi alákòkòrò ni.
4: Òtọ́mọ̀ ni ẹ̀jẹ̀ wọ́n mọ̀ tẹ̀ le tú kinní bọ́ta láàpẹ̀.
5: Tó ọlọ́run kò ń làwà ń bẹ̀ mọ̀jẹ̀ àríyọnu o. Àgbákò mọ̀dé. nka buruku so abode ilu ebo kan South Africa na ilu ebo ni okafo ugochukwu lo ti so oju eri ni ajo ni South Africa ibi to lo ti sa pada wale lai ku awon omo ohun meji leyin ti ori ku ohun yo lowo ikolu meta ototo ele to gba oku ohun lowo ohun to si wa so ndi en ti oni le lori e to fa to fi sa sala fun emi ohun ati ise to n ti fi opolopo odun to n fi kojo ugochukwu ne wi pe omo ipinle Anambra ni ni fi iriri re ni fi sowo si awon eyan eyan oni oni lo njo di mimo oni odun 2014 lo nko ni orede Nigeria pe ohun wale olora lo lati fi kun ise ojo ohun olowa kere tan o ti lo koja odun mewa ni orede South Africa ninu oro re oni iyajo ohun loko gbe ngba Tanzania ati Mozambique ni bi ton ti jomo jomo ko to di pe ohun de Johannesburg ni orilede South Africa ni bi ton ti bere worobo ohun oni de ton de be o ko wa so lo n koko bere ton si mutro tro lori e ton fi wa nkan je oni leyin odun mewa yato si po n gbe ni Tanzania ati Mozambique odun mewa ton lo be oni ohun ti gbe sobu oke ton tin ta aso ohun oni be lo si wa ro lodun 2017 pe o da bi pe kini ti sarajo je pada bo mo bo wale oni mora ticket ile ti won fi rin ajo oni sugbon tori awon ochoro kan pelu awon ti an je osise ton ri si wole wode lori pali ohun ko je kini ajo ohun ya ti ticket ohun te bowo ri nbe olowo to ku lori e lo ma ro pe to ko tun ku fi fe ise won loju si ni sauti to hun wa oni bo dodun 2017 ton fe pada oro ticket lo sa bi la sibo to le lo ama nigba ti o di 2018 oro ko iso nigba ti awon mo re South Africa ti an gbe ijade pelu awon ti awon je ajeji ninu oro re oni awon ara ale ni e mo to pada fi owo sowo si ohun nigba ti nkan baje tan lodun 2018 olowo ti an fi sowo fun lohun fi tun bere okowo ki an ma ta earpiece awon eroja arun atawon worobo pepepe mi o lo si tun ri kini ohun ohun ri gbe oke to si tun ri nkan je pada afuga ti awon alara bi ti o tun de o won ni a ba leje won bona je won ba sobu je lekan sin won ni dire se di odo ohun won sun ile ohun won si ba okowo ohun je ohun pada nu gbogbo nkan to ni patapata ohun oro na mi ju ko sa sala fun emi ohun lo oni sisa to sa ere bo won si de Nigeria na ni ohun sa ohun si de bi kan ni Pretoria to je pe ibudo kan wa be fun omo rede Nigeria oni le lohun wo lo kan ohun o le de be tori pe o ti jona be ni bi taja won na o ti fori sanpon be oni ngba to won fi de lui oni bi to n sa si ke se bi to n ti le pada so pe on fe lo ma wo omo ohun obirin meji to n be nbe mo sugbon lede kan sa won sa ti de bayi tu olodun ko la wa nbe
4: ajo dabi se awon omo na ti de
5: ah koko be kan ti de o
4: oja hey iroyin bo tun se lo lapa be na ni won tun ko sita te ba gbagbe pelu oga agba dokita kan ni ilu Port Harcourt ti awon fi omo sowo kunrere won tun bota gege bi ise iwadi bo se nlo won ni a medical doctor bi won ti ko ni ti gesi gege bi akosemose dokita ni ilu Port Harcourt iyan ni pele Rivers towo ile ise olopa orilede Nigeria to te lori wi pe won ni manawa bo ti yawo bi keyan fa jojo lubo won ni na lo yawo pe ko paro omo lomo ko gba lowo enikan ko gbe felomin won se alaye oro gege bi igba ti won se iforo wa ni lenu wo fun afurasi doctor won ti won poruko re ni doctor Elizabeth Oboti
5: obere
4: mama ni so Krista
5: na
4: saje adake won ni awon iko osise olopa ti won se ogbon atinuda lati ma fi mu awon odaran won ni na ni won fi die mule ma gbo chief medical director oni o nile ewosan kan ti won pe ni Alona timbe nilu pota won ni na ni an fi esun ohun kan wi pe I ma paro omo lati fi gba owo ni lasiko foro wa ni lenu wo eleyi ti won so won ni won fesun kan arabirin ohun won ni o wa so wi pe opolopo awon alaboyun to ba ti wa si ile ewosan won lati wa bimo oni na lo je wi pe awon ma paro omo won ta won gba omo lowo won tawon si ta fa won ti won ba nilu omo tori pe awon gba owo lowo awon eyan ohun mommy na o ti dagba pupo ju 666 years ni won
5: enyo
4: won ni oku odun merin ti won o fi pe eni adarin odun ko won wa salaye oro won ni dokita won na lo soro wi pe e ma wa wo ore na lohun sin se o nitori pe awon kan wa to je wi pe irori ati bimo o ti fe da won lori ru to se je pe okan won ti daru won ni ati wa distress in la won se wo wi pe bon ba dokun gbomo lowo awon kan eyin si le bi mi in la won fi mo ta o sala yo ro sowo waju si woni ke si mo wa wo ki se pojo ojumo na la won mo se nkan ba won o iko mo wa be na ni bi eko kan bi igba melo kan ni o won wa ni ile ise olopa sala yo ro wi pe lasiko ti won lo re si ayewo si ile iwosan won gangan to nta won ohun elo ti won so pe won kojo sibe lati ma lo won ni ise iwadi lo fi die mule krista nigba ti won ri awon eya ara to je ti oku awon omo tuntun ti won ni won ba ninu office dokita won ni ile ise olopa won fi die mule won ni awon chemical kan be to je pe ti won ba ti da si kini ohun won ni yo si tuntun to pada nibi awon eya ara ohun boya won yun na won tun ta fun iru yin bayi to ba ye ba be fi ki agbo nigba ti won salaye won ile se olopa orilede wa nigeria lo ti wa bere ti ni rawo ebe bi pe e dakun gbogbo eyin alaboyun te ba ti bimo si ile iwosan alona ni port harcourt ti ni ipinle rivers ni bi odun bi mejo seyin se mo yi pe osu barabande fun ile se olopa wa o bi won ba ti bere ise ni tarata won se de bi to lapere ni won ni awon to ti bimo si bi odun bi mejo ni ile iwosan ki won gwa ki won dakun lati wa salaye nipa riri won egbo won ni koda afurasi ti won je momo mesiku doctor abi bo ni se pin mesiku don so won ni atawon ti an ni ejo sise labi ohun gbogbo won ina ni so pe won sa won bi eni egbin ninu ojo o ri mommy eyin won o da oju won gun ile
6: so I swear open trial lo e kan fa won yan bayi
4: chief medical
6: so that awon eran ko to ku be yen e ma balu ije awon yo leri okan o iye
4: eri okan
6: o bini bini
4: ika
6: paro omo lomo
4: tori owo ika
6: kini fe ra baun
4: ah esin si won ra na re
6: allah
4: ah won lo dojo opin oju aye won na la won mo ti mo paro ko owo ta owo yen na na wa ni si owo won wa ta bayi
6: a ben jo to mo mi to pe da riri o pari run omo mo coily e a mo bobi o mo yo jo wa
4: ti e fi yun le
6: ba nwoju
4: irun ogbon ni
6: ba nwoju ifa na
4: irun ogbon ifa
6: a se ja ko are nta bi mo is fatherless is motherless
4: ha ati ni ti e ti bo
6: ati e ati ni ti bo lo wa le
4: ati ni ti e ti ati wa la ati e ti di ti
6: o bo lo wa le
4: wa la ati e ti di ti a sa wa mo ko mo ra ba so baba na ka se mi to le mi mo

0: alejiyan baba ni wo na baba ohun alejiyan bo mu adekunle tolo na ni baba
1: o je jora irun wa je olo ni
0: igidi eleje
1: siriki fula ni
0: lati apo eleje awon eyan wa ti mo ta alubasa iro alubasa
1: alubasa ni ya aliu ba ni alubasa ba
0: I father bi awon obirin e ti mo ta kini ajerun
1: yes melo yes melo
0: 3,000 Oh, venu gba fere mu.
1: Olo pe mi. Omo ti mo jiya si. Eh eh, a fe mu royin lekan ni. Won je di mo pe oro kan so ile ejo magistrate ti nbe ni ojo ni ilu Eko lojo Friday ta lutain. Nigba ti obirin kan eni odun 15 gift Ezeigbo ti won ni won fa wa waju ile ejo lori esun pe o ti na bole larin lodun. Ezeigbo won lo ngbe ni agbegbe kan ti an pe ni elemi jaye opopona ni o. Ni ojo ni ilu Eko oni o foju han ni waju magistrate dakun le mo rili magistrate Adesanya to si koju esun mefa ototo to ni se pelu Chinabole ibankan je ati awon iwa mi to le da lafia ilu laamu won ni ni waju ile ejo hun na lo so pe won o je bi awon esun ti an kale on laya olopa tin bende ejo re Esther Adesulu ni so fun ile ejo o won ni eni oko mi ti awon oran yin lodun ta wa nu re titi di ojo keta din ni ogbon si osu ti alutan won ni abe isakoso ojo na ni inu iwe esun re to ni plate number ati ago won ni eni ta nso yo won lo ngbe ninu ile ohun ati awon tenant mi ni ejo ngbe be ti won kaluku sin re bi ise ojo re won lawon eyan ti lo bi ise tan ki obirin ko to bere ise la bi ohun ko si wa fina bo ile o le nbe won ni lati osu keji odun ta wa nu re won ni ate solar tin fun ni na won ni o ba ti enikan je eni kan ti poruko re ni amarachi okorocha won ni oyun lo bi 350,000 lowo solar to baje won tu kesun mi won nigba ti ede osu keta lowo agomoko la koja iseju me dogbon eni afesu kan won ni o tu sanasi gas eni kan inu agba ogba le kan na
0: si owo do bili yu
1: won fara fara pe be won ni ibugbamu eleisire koda o fe ran gbogbo adugbo inu esun mi ti to kokan won nigba ti edo su kerin o wa gomokala ni kini e ma nja lori won to gbagbo isumara won won nigba ti edo gomokala Ezeigbo won ni opa tin gbe omi wole sile enikokan na won te jo nlo inu budo won lo to fu opa won si lo owo yin won ni opo rara 63,000 ni won ni fun opolopo ojo la won tenant to ku ni won ero mi lo olupejo tu jodi mimo pe ona re oni tepru o wa di on 21 o wa go meje osu ta lo ten won ni eni afesu kan won ni iloro to gbo inu ile sinu ogba won ati ina oju popo ti won fi si enu loro won be won lo biyin to baje owo yun na opo 300,000 ni sugbon gba ti o di on 27
0: oba kuku oba de lade
1: lo wa go mefa daji
0: yeya
1: won ni eni inu bi won na ma kono si edu ninu ile ti won na ma kono si edu be fi si escape nu to ba ngba ile mora won lo ngba yara wo yara mora mo ti ba se pe awon aladugbo won ni ina oba speaking ton koja normal awon ni sare sibe ti won je kina ran awon ile
0: ko sa awon do lori ikini
1: to bayi na won ni gba to ti lo won je bi won ni kan gba oniduro re pelu egberun rona igba naira ati eyan meji tese oni mo ro ti won je oniduro pelu rufe owo be na na kan si mo mu eri bo pe isi an se je lele okowo ta an se ta fi sanwo ori fun joba lele digba ti won ni won mo gbe won bo wa se oniduro awon sun ejo si ojo kejidinogbon osu ta wa ninu re
0: ni
1: ba pe rice ni pe count
0: you see it kilo ko re wa
1: emi ni mako
0: emi
1: ni mako wash
0: gbo gbo boye ogori ni
1: emi ni mo gbowo
0: krista lo yin na wo
1: awo ware o
0: gang gang
1: awo ware mi pe ma lu emi tan mo yo lo ni
0: mele lo ku nbe
1: aku bebe mo mu ajaje le ni
0: o se si ba

0: no
1: no bo nu
0: e ke ta tan lo bo
1: ha ha
0: gilode we lo no pa da wa bi
1: wa yo la
0: si o si je be
1: mo wa yo la mi ri ri
0: alai o ti bo alai o ti bo
1: o ma wo lorun
0: kini ti bo o ti bo toro to ba yin
1: be eni oro ba de ba de mo pe re
0: lo kun o kon be wo so won ninu lo bi wi woman yen
1: inu bi
0: inu bi
1: ah omo ya re de kan olorun ba ngo omo ya re ti de kan
0: eh eni oko gba se ni o mu number
1: ah iye so okay
0: ma ton re
1: ah ah
0: yeah ke woni ah ah you no say we ta ku be kini ni ko se really use ni
1: ke cheri te ma niyan lojo ara bi komo laya kankan
0: eh
1: woni ti ma ni si gbere ka fi mo wo lewu
0: eh
1: ko ku le kankan ah ah afojusun ni mo je mo ro ko nte ku
0: afojusun
1: kaga wo kara sa ko to
0: kara
1: bi gba ti gbe ma ri yo ni owo do kara wo ro ah
0: eh
1: yo mi yo daju ni yo
0: awon okunrin na se awon okunrin na o
1: mi gbona
0: loju orun lo ti dabo
1: ko je loju aye gan
0: ate lo ti dabo eketa to
1: mo se nwe se ntaye won le ma wo iyawo na be ni ki omo ti o payan
0: se wa lo abe ni lo
1: ah
0: ah ah o o follow saworo deni to ba ti e follow so oro ti ere mo
1: ha
0: eh
1: lebi pe
0: pele krista
1: e je mele ina mo
0: oh
1: boya baba ina ro agbara si nbe lawon olorun awon obirin yo je won lobirin le to yen ba lobirin oni uru wa ti en win daddy won eni odun 85 75 yard ni won ni won ti re won he bayo lori esun wi pe omo odun 11 kan
0: wo yawo tin binu nu
1: oh
0: mm
1: yo ni kekele yeah
0: janitor
1: emi ni
0: e oloko won se sina
1: o ko se sina
0: eh won si ti pari e you know
1: ha
0: ha
1: ha
0: nti o si ti re lomi ni isin
1: emi e fobi ni chance de bi emi mi mo ko jaye ha o bi npe a mo soro kan leyin agbo o ba ti robin to tin jowu introduction to jowu we rolu awon niyi ti mari awon so lati mari se won nkan lo wa ma ku ni lo gbe were opa onu ni pile rivers le ti jade jere nigba ti n gbe dajo won kale oni dajo rita ogu eh ogu se ki ogugu o won ni awon na gbe ejo na o ejo esun to ni se pelu baba arugbo yi eh promise tukumati na pe oruko won ni ipinle rivers won ni awon ni won sise laabi kan o omo kan won ni boya n re school ni o boya n pada bo lati school ni o baba ba sewo si won ni si fun ni 100 naira ni an ba je robo omo olomo to owo si to won bayi na won si rejo he won ti gbe won si waju ile ejo sugbon ni won o sun ejo won ah kai oni gan won gbejo won
0: won mo
1: oni ni oni ni an sun si
0: won mo gbo
1: n bi la ma ba de a ti je ke mo
0: eleyi na jora won tori won ni boda silvester eh won ni won gbe ni adugbo kan ti won pe ni ganye ni joba abile ta danko eyan lekun gusu joba abile adamawa won ni eh ile ejo lo ti so fun pe won mo ni so lo gba ewon nibi ti won ti tun opolo won se
1: ara won si le o
0: nitori pe won farabale se rubbish won farabale se nonsense won wa proudy so bo ke yo mo proudy
1: won fi se sayo
0: ke yo mo proudy pe ori un ti mo
1: o gba piri piri
0: won ni omo won in lo lo si ago olopa pe daddy won folupo nponran yan baye mo je we won won won ti won fi nkan seun koda be se n wo un yi bayi gan o n ti loyun o n ti yun
1: fun daddy
0: fun baba re won ni sugbon nigba ti n lo uncle re kan ti won pe ni Muhammad Audi won ni ni so pe wa mo lo kamo jolo won ni sugbon nigba to de waju ile ejo won ni won salaye tori yo si o si ona to na agbejoro to duro fun won ni na ladajo wa so fun pe wa na gbo n to n wi lenu awon ah osori afefe won ni baba wa wo pe order isa ni ti e mo oro to wa nle yi oluwa bi oluwa awon jo won kuku jewo ohun ise guilty ohun ise guilty bo n se wa ladajo ba ni ah po ti e gba po jebi ati po gba po jebi mo ni so nbe mo ni so lo gba ewon na gege bi won ti se alaye oro o wa salaye o ni omo ohun so fun o ni baba ohun so fun pe oyun yi awon lo re se ni o sise ni oyun won ni pe oyun ohun ni oyun osu meta ni oni gba ti baba ohun to so be fun ohun o lo wa so fun wi pe ogun kan na la won gba to won kan lo o lo won wa so pe baba awon eyin na si mo pe eyin na le

0: fun loyun onipa ba so pe ma gbon wule na juna ohun o so pe nkan lo nloyun amọ pẹlu ibi to n wa yi o farabalẹ je ko won o tun ma gbianju e si pẹlu omo yi daada oni tori pe bo n se loyun nu oni baba awun tu pada wa ba ohun oni eleyi na lo wa fa to n si tu salaye wi pe baba awun ko si nkan to jo o oni si baba awun so fun won wi pe bi eni keni ba bi o bi pe ta lo loyun nu re oni ogbodo soro o nitori pe o ti wegbe ama wo maro o wa nigba ti baba ohun wa salaye oro wi pe oyun yi ibi ti nkan de duro yi pe o ri pe oyun ti nga lara ohun ko to wa di pe yo yo sita daada ti gbogbo aye omo oni baba ohun so fun pe o da gba je ka won lo ri ise oyun oni baba ohun oni lo so pe rara o tori won ti so wi pe o lewu pe oni baba ohun wa so fun pe ah oyun yi sise na ni ati pe o ti ni owa appropriate kan bo n gbo pe
1: corona ba tere
0: e to fi an se lekini to fi se lekeji e won sati ni ko ni so lo gbe won tori won bere si ni ka won abala ofin olubi n pe oka lawyer won ni section 367 ati 382 kini does
1: o to ni section
0: se wa all right
1: temi oka law publications I read public relations law yes
0: no ni e n re gbe alaimi itokan
1: mo tokan lunch lo kan bayi abi a lo je dinner
0: ohun to mo ni baba on gan to mo lu ohun gba mi
1: no ma je sire bi o gba wa
0: yin lagun bo mo ba ti fe so pe ohun o ni pe ko sa ye loni dadi won na
1: my god
0: e bo ri ni ki kan sori afefe
1: iwo yen na
0: ah se wa bi se be lo jina se be lo jina adamawa yi
1: o da pe fe se kan le kan
0: 32 FM 94.9.
1: Oye bebe.
0: Gbogbo eyin ololufe wa. Atun kesi. Amala first.
1: Yes.
0: Amala first. Mm. Ayajo ojo Amala. Ati se lodun tun ko ja lo. Iledu atun da wa si lodun ya si tun jo se na. Ojo kokandinlogbon osu kejo odun yun lamu ni recreation club legbe wa hin. Ibe na lati se egberun meta naira
1: oni
0: ticket. Alujo o wa nbe. Àwọn adẹ́rìn pò ṣonú ẹni tó bá fẹ́ mọ krista bí orí rẹ̀ bó ṣe pátó lọ́jọ́ náà ẹ máa bọ̀ ẹ máa dáàmú ẹni tó bá fẹ́ mọ ìgbésẹ̀ ayé mi
1: káwọn ìwá náà ní pórí mi pa
0: yẹ́
1: lọ́fẹ́ wogun
0: kègbó a sì fi
1: là wà ní mo ti gẹ pọ́ǹkì
0: yẹ ló máa jẹ́ kán wá olè gẹ pọ́ǹkì wọ́n mọ̀ ẹ wá wo I chief paronto ìgbésẹ̀ ayé mi gbogbo
1: àwọn fẹ́ mọ bí pé àgùntà ṣọ́
0: lọ́rùn gbogbo eyin ololufe wa e ma bo ka jo se egberun meta naira
1: naira only
0: eyin te ba si ni to si yes e le order half number ti e le pe si lati ba yin book ticket yin tori pe lagbara lowo olohun a fe ta ticket ni budo yen lojo na
1: o se saye yin ni se wa lam e jo tori olohun fun awon to ba je eyan bi afaali to je pe won le jabo mo nje e lanfani ati sanwo meta ele sanwo merin e kan dapo sinu abo kan na
0: yes very good nice one ya dija alamala teyan ba si fi obe won je amala
1: no je ki tun ma salivate mo ko ba mi
0: abi bibi re
1: wo
0: o ti e ta won pon mo ti won yo na janu abo
1: o pon mo mu elomi mo nla pe won lo atun o ko mo danu e ko to ge
0: iya yo alamala tinu eran
1: yeah
0: oh my god
1: ijo la lo be se bo la fe jade loni
0: oh yeah be ni a jade loni e ma bo be ina ba si fe so ni gbowo e dara po mo wa 0806 218 5194
1: bo se ni na wi yen
0: 080 0802 62 18 51 94 o na ni te ba fe ra card
1: fun ani to ba ni gbagbo ninu pe yi e pe number yen
0: àwọn kan tó wọn sọ pé ká má dárúkọ àwọn àtàwọn míì náà wọn tún wá ní
1: pé mari kókó sèǹtẹ boro báyà fàkà
0: ẹ ní ráre o
1: mi jésù
0: agbára lọwọ ọlọrun ẹni ọlọrun bá tún bù ún àwọn èèyàn wa kan wà tó jẹ pé a mọ wípé ó wù wọn ṣùgbọn kò sí agbára ẹ lè bá wa ra tíkẹ́ẹ̀tì fún wọn gbogbo ẹyin tẹ ẹ ti ṣe bẹẹ náà ẹ wò ó ẹ ní padà dẹni àná
1: mi jésù
0: ṣe àdúpẹ́ lọ́la aláwọ̀ láàkó
1: jọ́n ti ọlọ amala tèmi jọ́n bá ń gbé ní ìsìn
0: wọ́n fẹ́ jẹ́ ní ọ wà nílẹ̀ ìyá ni ọ jẹ díẹ̀ náà
1: ní ìsọpẹ́ fẹ́ jẹ ìyá mo fẹ́ jẹ kàní
0: o ẹyọkì ìyá lọ wà nílẹ̀ ní ìsìn rò fún ọ ní ìsìn pápá ni
1: tó ń jẹ tó ń jẹ ibu ìjẹ́ mi ó lẹ́ran
0: 0705 50949 àti 0809 70949 plus 234 906 2000 949
1: tọwọ yìí tó
0: ẹgbẹ́ nu dákẹ́.
2: Hello.
1: Hello, how are you?
0: Yes, ma. Yes, ma.
2: Eri le wa lagbara.
1: Amen. Amen.
2: Opele eru ni la soyo. Eri pe nkan ti dele aye. Beyan ba te wa se ka obirin. O wa nta omo. Tu ona si omo ti e sinu ile. Kile lo ti o lo mu kan nu awon omo te na ko ta. Ko ri bi siri lara. Iru eyan buku wa le leyin, eh? Ateni to ba nkan mo funre oko re je. Olorun ma ja bo lori buku oko po.
0: Amen.
2: E ti yan lagbara Olorun.
0: Amen.
2: Olorun wa pelu yin
0: o. Amen. E se o ya wa ope lo yeru.
1: Hmm.
0: Ati ilu Oyo. Hello, e ka sen. E ka sen o.
1: Mami Elizabeth no.
0: Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma.
2: Amen.
0: Amen. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Mommy Elizabeth. Hello, ma. Hello. Ah, te bang bomi. O da bi pe, eyin leni a, eyin e pe ni jo lana, sori eto Yoruba dun abi. Eh, wa lara won eni Olorun mo ko ti won ni kin fun yin ni ticket amala lofe.
1: Uh-huh.
0: Won si fi egberun meji naira le.
1: Uh-huh.
0: Gege bi owo moto yin.
1: Uh-huh.
0: Mm. Yes, ma. Yes, ma.
1: Pam gba mala temi bayi.
0: So mo gbe ngbeleku. Hello.
1: Ma lu ago wa ton.
3: Afalambo.
1: Omo ba lesin loye.
3: Ologun pe eyo wa.
0: Yes, sir.
3: E ka jo?
0: Eyin le nsa yu o.
3: E ka jo?
0: E ka te.
3: Lata azo ni jona o.
0: Ase idimare.
3: Aziku mora amalade Olorun so wa.
0: Alama mi.
3: Adijona lo.
0: Ami o.
3: E dakun awon baba ajara buka tin de igboro yi.
0: Mm.
3: Idimare ti jogbo mo wole mo se opolo kaluku o. Kan le sawon ko la wujo. Omo mo re. O fun lo lo tan o tun lo to fe mo top e what are you talking ah o ga wo lo nla nu wa ni o
0: ami o e seun
3: mo fe mo ni ba je
0: mi o e tete wa ra ticket amala yin ko to tan o
3: olorun se
0: alama mi mo tun ti ni awon alejo ninu okolo gbo safefe yi pelu mi lotun ati lapase
4: e ka so lotun oruko temi ni adekunle lati le ise soft sounds property
5: e ka so lotu asugbe yin te gbo mi nile oruko mi ni esther falade lati le ise soft sounds property
0: e seun adupe oya
4: gege bi e se mo pe nile ise ti wa erongba wa ni pe ki tonile telemu ko di onile lori ati onile lona ti o gajara lo awon dukia to pe o fi lokan bale nile ise ti wa ni antale antale ade se kini ade fun yan ni awon ile igbe awon ile bi to ba nwa ile I'm phone ni ile lati gbe because that's what we call house letting in contention and I want let any basket were for now
0: eh jo ke to soro nipa awon let eni e so pe eni to ba fe ya le gbe e le ba wa ile ti yo ma gbe ka le mi o ba wa fe pe mi o fe ru ya ile gbe mi o fe rent ile abi boya pe mi o ti fe ra le to ba je pe mo fe ra le nko
4: o wa an se na
0: o iyen na wa
4: anta buildings ben
0: lati so pe okay o mo fe ra ile o to wu mi o
4: ben
0: se nta
4: ben anta
0: okay ha o ye ni so ke wa soro nipa awon ile ti o wa lowo yin
4: awon ile ti ani ni basket wa for now ani mango estate iyen wa ni akufo anta ni 2 million naira per plot
0: okay.
4: Ade ni orange estate iyen wa ni oloje ologun eru iyen lo fun 3 million naira per plot
0: okay.
4: Ade ni apple estate iyen wa ni olojoro ni ona ayogun lomi ni academy iyan anta ni 4 million naira per plot ale la on buildings where shall kon yen ani 18 bedrooms ti anta ani twin duplex iyan wa ni felele ade tun ni 4 bedroom flat ito wa lori 2 plus of land iyan wa ni ona ojo orogun ona ojo yen wa so and nipa oro ayalegbe se ri demand ti poju supply lo orisirisi aran lo wa because won fokan to awon leta ni lowo ati fi won sita
0: okay
4: awon yan ti gba now we need more houses eyin landlord te ba pe en wife for kombale lori ile ti e fe fi sita because orisirisi landlord ti gbele fun awon agents de pe okan won bale shugbon te ba mo pe ile yin o e fe ko wa ni nki a soft sands property ka ba yin moju to lona to je pe ma fi lokan ba le pe awon ta ma ba yin gba sile yen go ati ma se proper screening fun won reyan ton je iruse ton se so da ko yin ma ba pe yes awon ti o wa ninu ile yin o awon ti e le fokan ton to fin lokan bale ni so a se ton lati se pelu yin se na ba se ready lati se pelu wa
0: eh ka ni pe eyan ba ti wa se ton lati so pe o da a fe gbe awon dukia wa ta fe ke ma ba wa moju to tabi awon kan ta fe gbe wa sodo yin to ba ti ya e tu salaye awon ilana ta le to pelu oju opo aye to je ti aye lu jara jala lati kan si odo yin tabi eleyi ta le pe yin si boya baba ti e ni pe pajawori pe e ma bo e wa ba wa wo awon dukia bayi e arabirin Falade
5: yes ma
0: awon ile ti o wa lowo yin bayi e ma soro pe bi agbara o ba gbe lati sanwo
5: leko be ni bi pe mo ba se so pe a fe kawon eyan nile lori eye agbara elomi o ka amo o na fe do nile o la so yi pe ti e ba lanfani ati sanwo ile eko na ki si pe e lanfani ati ko le eko na e lanfani ati koko so 40% e de so 60% o ku laarin osu mefa ile wa to wa ni oloje to je 3 million naira yen e lanfani ati ko so 1.2 million naira as 40% ti e de so 300,000 naira laarin osu like lo so osu ti o fi po osu mefa 1.8 niyen ile wa to wa ni akufo to je 2 million naira yen e lanfani ati ko so 800,000 naira to je 40% ti e de ma so 200,000 lo so osu ti o fi po osu mefa yen 1.2 million naira ile wa to wa ni ayegun e lanfani ati ko so 1.6 million as 40% ti e de ma so 2.4 million to ku laarin osu mefa fun ti o ba lagbara lati sanwo lekan na kishi ni o
0: okay
5: ben
0: je ki n pada sori bere ti mo bi eyin lekan
4: n te pe fe fun wa ni properties in kabayita it's a very simple thing awon number ti ma pe sita nisin e text awon number e le pe wa abi ke text wa ni whatsapp e kan se video property te feta boya le ni abi le ni e se video e send e si wa e so document to wa lori e lo le feta awa wa yewo ta ba npe okay o property yo property ti o se kini o yanranton te pe yes a le tani awa se kini awa lo wo with our professionals ipe okay o property o ti wa nile o se ta o now awa lo daje wa soro ajo duna dura aso tele ba se baba yin se bo se ma lo bo se ma lo ni
0: okay
4: so
0: kini awon website yin
4: so ta fe ritual website wa ni www.softsandproperty.com www.softsandproperty.com soft kin kan ro sand iyepe e le po pelu property softsandproperty.com lori awon eto ibanidore wa Facebook Instagram and TikTok e ton te soft sands property
0: okay
4: te ba ti te soft sands property o ma gbe wa gbogbo awon property stand so you know it's mari loju opo wa nibe and the number effect pe wa na ni e pa number won yi 0911555 0055 le kan si 0911555 0055 tabi 0916461500 le kan si 0916461500
0: nibo ni ileise soft sand
5: ileise soft sand o wa ni laughter house ni premier hill mokola ni lu ibadan onile gogoro street te ba ti debe e bere pe soft sand le lo o ma juwe office wa fun yin nibe
0: oja e daruko yin le ko si ki yonda yin lori eto
5: oruko mi ni Esther Falade mo soju fun ileise soft sand property
4: oruko temi ni Adekunle lati ileise soft sand property
0: e se wa je ma yonda yin e se gbogbo yin ololufe wa ni koni 32 FM 94.9 be tin gbo wa tesi tun wo wa e ma gbagbe ayajo ojo amala amala first with 32 FM August 29 odun tawa ninu re osu to nbo ya dija lamala ni yanu adioyo bibere food canteen loke ado be na ni iya oyo alamala ati awon ohun igbadun lolokan ojo kan eni to le yara jamala gbigbona eni to mo okunrin to ma amalaro ati eni to le yara je isu amala baki laaro iseju perete ebu to jojuwa fun awon eniyan yi be ba fe je onigbowo tabi e fe ka jo se lajo se papo eyin na e kan si wa ni onile gogoro street laughter house ni premier hill mokola nilu ibadan be ba si fe ra ticket yin latoju opo aye lo jara e le pe soju opo bare ni soro 0806 218 5194 0806 218 5194 amala first pelu 32 fm o ma dun ma larin olubi npe fatoye lo ko mi ire lord ewa
6: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alu sekere onagere Kori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
7: Hey there Ibadan, something fresh is in the air. Can you feel it?
8: Oh yes, your favorite station just got a brand new home.
7: That's right, we've officially moved from fourth floor Cocoa House
8: to a bigger, better location.
7: Laughter House, Premier Hill, Mokola, Ibadan. Same energy.
8: Same great music.
7: Same 32 FM. We're still bringing you the coolest hits and the conversations you love.
8: Just now from our new home at Premier Hill, Mokola.
7: So whether you're tuning in at home, in traffic, or at work,
8: don't touch that dial.
7: New location.
8: Same great station. 32 FM. FM. Filling the world with laughter.
9: Akogun Tola Adeni, Jagun Odua Yoruba. And listeners, continue to listen to this branded brand station, 32 FM 94.9, a leading station that is a pride to all Yoruba, to all Nigerians. You are doing good, and I appreciate you, and I'm happy, I'm proud to associate with you and your leadership. Thank you.
10: The joy of a great nation rests on the shoulders of a radio station.
11: Lights, camera, action. Give it up. Drop it.
10: 32 FM 94.9.

0: waiting be this.
1: Like Sherimbo. I will be Sheribia assignment in fine art. Eh, she painting in ni. She ka kuku gbe yin ko giri museum. Ta kuku gba la she color. Ka la wa sanu yin ka ma sa saku sabe. Kini ta se ti oda?
2: Eh?
1: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sa ri ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
3: Ah
1: eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi. Ni pari re se press up. Ti ba ti se pe yen je pon mo kete kete.
3: Ah, o pari o. O ba le yin oni so gan mo. En ti ogba go ni je o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Eh? Tan wo bi akoku ewon
1: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
3: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
4: This skit was performed by Usain
5: 32 FM 94.9.

Olorun ogo gwa si ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin ori afefe ikoni 32 FM 949 ori oke tente premier hill mokola Ibadan la wa ta gbe jaye ejo ntori Olorun eje ki kokko fi ebe bere lasi igba ti eyan kan ti ra ticket just to lowo mi fun amala fest mi ti re ni ra o e wa ba mi ra nkan ti mu nta o ejo ntori Olorun e wa ra o mude so o emi mo kokko fe gege bi emi fura mi mo kokko fe ta temi ton bi te ba ni kin mu wa ma mu wa honestly speaking te ba ni ki pe ki wa ba yin church ya won bi ti mo le mu wa ba yin ni church mo le mu wa ba yin ni omis mi o le mu wa le o ko ki se pe mi o le mu wa le mi o kin mu apejuwe mi ki ma apejuwe bi kan as kekere ni mi si ma apejuwe o oto ko si mi ki ma apejuwe bi kan sugbon se te ba juwe omis yin fun mi e mo ma ma mo ma apejuwe be yen ko ye yin ani darun to mu ki gbogbo eyin ara ale aku ojo ana adetu ku ojo eni oro nbo lori e o ojo pa te ba ngbo oluweri ma po sa ojo ana ati sini lo nje be a ojo yen po e wa mo nkan to fori ni pe bata fi close la lo ta nlole mi ori sign ni pojo fe ro aba Oluwo ki somode na se ojo a ma ro l'office a wa tori bo ko ro rara a wa ninu moto awon bus stop 31st of bayi ojo yen ro e de ma won ni moto won fe so yi ka won na take turn kon tun lo kon ma lo sibi turn lo se wa ni ojo ni moto e ma binu e park e ye ka wa nu moto mo se da wa le nu ojo niyan o ka to se e ba mi ra baba fo ba ogo o ba tere re kari aye ah o take time Uni wo ko ba je akole ni mo ti gba fọlọrun ojo ana pa mi o lo be mo wa tun fi aigboran fi ojo para mi tipe la won re mi ni a ye mi so ye ki ona ma ba won lo si hospital arugbo mo ni ma ti nkan ko se bi won ni se awon ta won lo so so fun e pon ambulance gba won lo be ni it doesn't matter I mean you know your estate se jamo te ba ti ba won alakowe yin rin won fa so yin na da alakowe by fire by force okay ba de mura laaro ojo yin o ron ni rara bo bi mo se fe jade emi eni pe go and take your umbrella mo ya umbrella mi lo olorogbo tin tin ni bayi ni go and take your umbrella mba mu se ri ba se so kale bayi ni waju UCH imagine ojo yen o pa mi de bi si mo lo bayi o pa mba tun de be embo daidakun mi o wari o awon ire mi na ni won ni be ni ba joko won ba ja wi pe won ba ja pe pa bayi le mi lowo won ba ko appointment pe o tun di on di bayi ma tun pada wa emi ro bi mo se wa le ni ero ti ojo to pa mi mo mi lara e da mi lohun e clerk mi mari doctor ngba ma di doctor ton doctor son to ye nse awon lawon ki se be yen grandma we don't do it that way money really like seriously oh yeah money yeah pe pa kere be ni mama kon joko ti mi mama ye grandma ye de re ndi e luku ma kon ma ja mama mama ko ba mi when I like you my sister you are too funny ki ma ti lo ma ti e tori bojo ni se mo gbe ka wa mo ni mo gbese wa ti umbrella teri lowo mi mo ni onku e woju mi dada se pe pa kekere te jai te koruko mi ati appointment ati tin bambo iye owo ti ma mu dani on ko wo si be ni on ko wo si ni mo tori e fi ojo para mi lati yaya na le mi ah mo joko fun 2 hours ki oje yen to da ase mi ti ri nkan kan ngba mo wa tun lo ah but what we are round about ha mo wa force that is draw si abe bridge e ma kimi kan se pe kin pele e kimi eyin nikan le le gbe ku lara mi eyin ni mo ni ti mo le fejo ara mi sun ojojo ba ma pa mi o e gbo nkan ti mo so mo ni mo fi aigboran
fi ojo para mi in fairness ano lo ye kin lo ni mi ti mo lo leni se mo te yon ba kiti kin gborun o Monday I don't like going out on Monday and normally norm you know norms e je so ara won je nsi se ri Monday yen o ma mi ki fe ma jade ma fi re gbebere Monday no ojo first day kin ti mo kin lo ni ano ni me pe we to ma jale mi lowo pe ma tun sese gba appointment ni ojo ba ma ti pa mi o sugbo tori pe mi o gboran emi yen ni o de lo bi mo ti tete ji o won ni ma tun tete ji ni e mo ya go ti mo tun de be leni okunrin en si ma fe wa jo appointment ti mi ba de be before so time o tun ko time si ma tun gba appointment mi mo ni border nbo ni mo le se won se mo de rent ile she guest house wa n bi kin wa sun di jo tell fun mi appointment ri emi agbagbe sun o mi o fi se ka time tell ni kin dey

da mi e ma ba ye je eyin le je ka won omo to wa nlu eyinbo to nwa yawo wa fe yawo ko de se pe ko si yawo gidi nle e je advice yin yawo te ba fe fe abere egudo lokun di abere egudo lokun di bo ti fe yawo mi si pe ko le disappoint mi iro lo nje be sugbon kin to ka si yin le si mba ni kin kunle tin ba kunle le ri mi sugbon je kin fun gbogbo e te ba mi da si eto lojo thursday ni osu bari rabande yi mo kokko gbe folorun en to ni aye ati orun o ba se kon maku baba omo ati emi mimo mo dupe lowo yin mo da gbogbo ogo pada mo a ki gbogbo eyin ololufe eto yi sister mi ti mo ni ka ba wi lojo thursday last week thursday ipe ngba ti won soro won jabo soko won lowo ah eyin ara le ayayayaya olorun ti gba ogo olorun ti gba ogo ija dokun ogun tan everything ni ojo saturday ton joko ton fe ma yanju oro bayi won de ri baba omo atemi won de ri owo baba bayi pe ah mo rowo enu aye mi ija ti pari o ti da fi eyin to gun fi somu ni ase ona ara bayi lolorun ngba sise alabajo tawon eyan fi so wi pe ona ara lolorun wa ba si sere laye ari pa sere lori okun ongun igbi ile shin o tun ni eni onore eni kon.

0: eya ara ile e ma binu si mi wa ni igba ton wa lo se die ni awon mo yen won lawon ko lawon lo mo won lawon wa fi wa si yawo awon awon ko pamo awon mo podu meji no awon toju awon mo yen gan ni awon mo podu meta awon o fi wa rara awon mo podu merin awon o ti egbe soju lawon we pe te ka won tun no se si tajare boya won atun re nta bi mo fa won won lawon tell leyin igba to won mo yen podu merin awon wa bere si ni ko ye yin awon ba tun no se si ta awon re ni to wa won awon tell leyin yen fodi ndi odun meji ko loyun aro dale iyen lo awon fe won pa mo ni o omo podu mefa awon tun no se si ta awon tun tell elomi fodu meji ko gboyun wa awon ni daju daju awon ni nkan mu awon gan bayi ni nkan nse oni gba ta awon yen wa po modun mesan ta won ti pe 55 plus ti ya wo awon about 50 to wo na pe ko to bi mo awon kan pe laaro ojo kan ni awon kan hand over envelope yen lo pe awon ni pass ko pe pass yen ti pe ti pe ti pe ti pe awon kokolo fun doctor pe se o si awon ni clearly awon ba file lowo lo ba ri pe result DNA ni yawo awon ba wo sile lo ba nsun lo ba nbe awon pe ka won jo nitori olorun ka won shanu awon ka won jo pe ex awon lo ni oyun yen wo na lo se pe kini yen o le se nkan kan la won se dogbon yen pe awon ti pe awon fe kata awon gbe o de fa won gidi ni shiroka ni awon se da ogbon yen pe x awon pe gba tan wa mo pe awon ti loyun awon block x yen o lo fi phone mi pe won aso mi pe le oko ni mo wa ajo maji ma ko ba mi o please le oko ni mo so fun e now pe tori poko mi transfer ngbe kiri ko ni time fun mi ni mo se fe se ngba to ni sin to de ti transfer ti gbada wa mi ni interest mo won ni awon wa so pe iro ta won pa fun x awon niyan pe ko ti e ri awon ko mo bi ta won wa ko mo boya won loyun phone tani eni awon o so fun eda olorun kankan eni kan soso ta won so fun ti ku won ni yawo awon yan so fun pe ka won lo bura ka won lo mule eda olorun kankan ni gbo awon o de ni gbo mo lo bi kankan won ni sigberu n ba won awon omo boya ro lo n pa awon omo boya baba to ni omo n bo wa gba omo lowo awon ibeji awon ti toju won going to 10 years now won ni sugbon eyin ara ile ela mi loye shaking lo adopt awon omo yi legally mo ti gba pe mo ti foro omo lohun nti mo se try nita ni pe takate ni elomi mo se nita to di nti mo fe ko di ba ni ko ma lo but gbogbo ti mo try babo lo ja si mo wa ni mi fe ko lo ti n ba ni ko lo o ti ni eniyan o mo n pa e bo mo wa ni se mo le lo adopt awon omo yen legally I became for a moment long, we well, I surrender. Hey. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. She can't want surrender. Oh, come back, we can't run alone. But she caught her money. And you're like, what she didn't like. What she did? Money like 5-6 minutes. This is 14. What she didn't like 5 minutes. 25 oya e ba mi dasi ko ba je eyan kan tabi eyan meji e ba mi dasi e ma bo eni kan lo le dasi eni kan pere ta lo wa lojide lo n pelu mi e ma dasi lola e ma bo salaye ti de
1: e ka so ma
0: e ma bo yes ma
1: aku ise ranse yawo li ni o ko si bi o gbe
0: ta abi
1: mama chitu lati ya na ofa
0: e se ma
1: o te so yen ki won lo adopt awon yen legally.
0: All right,
1: so ra beji ti jo dagba
0: be ni
1: o ma bura o o ma bura ko lo adopt won legally.
0: Okay,
1: o kan yawo bale kan te no bale o ma bura o.
0: Okay,
1: o gara fun yin
0: e sima
1: e ni baje
0: e sima
1: mama shitu lati ya na ofa
0: e sima eyan ara ile e ma binu si mi. This is quarter after 3 asiko 10 minutes to ku salaye alagbo lo sanwo e ma fun yin laye lola ke ba mi dasi e ma se binu si mi e ba mi daruko yin mama wa
2: mo ki gbogbo eti to n gbo mi ni dede asiko oruko mi ni Mrs. Olawoyin ti gbogbo yin mo si salaye alagbo ti olulu ise wa wa ni agbo aje tumo bi ni ilu Ibadan mo ki gbogbo eyin ololufe momo wa oluwa yemi si oba obirin ori afefe olorun a ma gbo teyin na loruko jesu e oni se lasun adura gbogbo wa ugba eti te si fi n gbo won ati oye te fi n da jesu olorun oni je ko kilaka yen ko ni je ko ku so muni ki atun ayoju si awon eyan wa ninu ile ni
0: kini te fe fun won leni abi kini te didi gbe wa te fe ki awon eyan ko mo
2: mo fe gba awon eyan wa ni moran
0: okay
2: niyanju
0: okay
2: bi eyan ba ni aisan kan tabi keji
0: ben
2: to tin toju bi odun marun odun mefa to ba de bi to ti fe gba itoju ko mu suru die bi abi ose meta bi osu kan in te yan tin must for 8-10 years to de ti na gbara na poro to ba de bi kan a fe ko kuro nbe laarin ose kan si meji
0: ile iwosan gan o ma ko ogun fun yan pe igba bayi le ma lo da
2: ben
0: se awon iriri te nri lodo awon to lowo awon to wa nba yi ni
2: ben ni o elomi ani lati bi ose kan ibaye ni o nkan baye lo ti kuro nbe o tun ku kan ma lo yan olodun to mu kan kuro nbe o ma mu keji na kuro olodun lo luwosan olowo gbogbo wa san yo mu gbogbo wa lara da lagbara lowo olodun aisan oni file ara wa ko ni se fi se ibugbe
0: oya
2: mo fe so nipa ifeshun na ni mo tun soro ba teyan ba ni ifeshun to je bi toilet ifeshun orisirisi aisan lo ma ti be ba wole to ba ti wa chronic o ma fe tokunrin lati ni eregbe yawo o ma fe ti obirin la je ko na sabi amo so popolopo lo ti kakiri kakiri amo nkan to nse won kan kekere ni bo won ni focus si oto ni bi ton ma foju si ta ba ti toju yawo agboro toju oko na ki nkan ta nfe ko le ba jora won ko le se dede
0: ejo ma nkan te nso to ba ye mi dada to ba je wi pe boya obirin lo wa ba yin pe iya wa o ma ni infection ohun o mo bi to nsi ko te ba fun obirin ni n to ba lo fun infection e tun ni check amu oko e wa ni abi e fun iyawo ni n ta lo fun ko nle
2: awon mejeji lani lati toju tori bi ti oko ba itoju ara re de o ye ka mo ka wa na to gbegbe se
0: e to ko ba wa se pe nkan kun se ohun o mo bi to siko ko se nkan si n to e me pa onkunrin ma ni ko si nkan to n sa won to ba je pe iru iyawo be lobirin to wa ba yin pe iyawa oko mi o ni tele mi
2: mo si ri awon obirin to se pe toko won gan o ba se dede
0: erora
2: won ma ba kini won ma nra oja fun oko won won a fun oko won lagbo to fi ma se dada iwo to je pe oko re o lori o fe ati tele o boyo o ti bi mo kan tele ri ko to di pe e fe ra yin so dodan ni ka toju e igba te fe ra yin e ajosupo te jo ni e o ma ni kokan ta fi ma toju e se pe e ma mu lo le lo fun awon na tawon na de ma lo ti won wa okay
0: e so mi
2: mo fe so nipa awon to ma ni kokoro nu eje kokoro na run wa kokoro nu eje wa lori sirisi la awon kokoro yen bi to ba ti ba wole la ma moju to titi to fi ma jade ti gbongbo kini yo ba wu kuro nbe bo se lo lo ma ma bo opolopo eyan ton ba ti lo nkan wa fipo ti lo o lo farasin ni ton ba wa kuro nbe wa na tun lo bomi tori pe niwon ba gba te lo te ri laarin ose kan si meji e pada lo sibe ke lo lo ki won fun yin ni nkan ton ma je ko kuro nbe patapata ti won awu si ti won awu lati le ti gbongbo ti gbongbo opolopo awon eyan to de tun ni aromatism ninu egugun ninu san inu ojo la wa eyin te larugbo nle egbe won jade sita won ti fi kekere won sise fun wa lati je ati mu orokun tin da won laamu ese tin ro won eyin won le joko daada ko le joko dede e je ka muju to won asiko ta wa na le toju won lele ta won na fe se tun lati je won mo ti won le lo sibi kokan mo ta ba ti bere si ni moju to won e ri po mo ka wa na ise wa na ma tesi waju awon na mo sadura fun wa ta de ri idande so awon eyan ma pe mi pe awon mo number pa awon ma yo mu mi lenu pe
0: ko fi number sile se ito sugar se wo
2: ito sugar se wo
0: e kan fun awon eyan mi ni boya nkan meji
2: mo ni nkan ti mo fe fun nto se ni pe mo ni momo kan in fact mo toju e ni to sugar ko si ju bi osu meji lo elomi o tun si ran eyan mi wa to tun si wa ti mo tun si toju won ni ti mo gbiyanju so pe ewe ategbo ta nso yi to ba ti je en to da te de lo lasiko ton ni ke lo te de je awon kan to nfa kini yi mo o ma lo ai so ni ki se agu ara ni le e o ni lati jade
3: o gbudo je to ba ntoju ito sugar
2: be ni ti o fi ni pada la je pe ko ma develop tori te ma ti ni to sugar yen o ma nje ki eyan o ni ifunpa giga
3: e fun won e kan pe nkan yo e fe fun e wa wa bayi
2: o ni kan
3: e pe ero bare e pe ero bare ni soro yin
2: eh ero ba ni soro te le pe mi si ni 070 30 90 29 58 elekeji 082 58 98 40 13 boye rikosile eje n to pile kan si 082 58 98 40 13 lati bi kibi te ba ti de orita UI awon to n pe mi te ba mention pe de UI te ba ti gba orita UI wole e so fa won ni bike ele lo so do salaye alagbo ni aje tumo bi laje tumo bi waju mosque tawa kalitu te ba ti ni shop salaye alagbo le lo wa gbe dodo to ba si pe express le ba wole e nbo lati wo road te ba express wole te ba ti sokale se ni express e fono sori keji ele lo
3: si sokale le express ton ba express
2: yana gbowo agbowo le ti ma so e sokale ni yana gbowo ele lo si shop salaye alagbo ni aje tumo bi mo mu kan ku wa fun awon eyan awon eyan ma npe mi lotun lo si nkan da de le se ni to si wa ni ta ba re ni to se pe nkan osu re o da elomi fodun kan se on fodun meji se ti kini nkan to di pe o ma yori si fibroid e je ka lo lo kini kikini ile ba da ko ma di wi pe ni a ma gbe leje ni gbogbo igba e mu we ati bairo e ma pe mi o leyin ti mo fe ka fun yin mi ni da yin lo mo o e mu bairo ati we mu mo pa e ti mu beyen e je ki ma so e je ka lo wa egbogi ewe akoko ewe ti won fi nje oye ni o te ba ti de die igi ewe kan yen e ma ja ewe nbe ni won ba e ma ge gbongbo e ni won ba e ma pa epo e ni won ba ke wa ko si ke sonu daada ko mo ke ko sinu pot e ku mo pe ewe akoko lele a kin fe we ke we je oye ko si nkan te lo fun ti o fi ni ti o ni ba yin lara mu lagbara olodun yo ba yin lara mu te ba ti se to jina daada ke mu nbe ke de bude sinu pot ke ma joko le ni bigbona to ba se pe awon ta wi o wa ninu yin gbogbo e o jade e de la lafia olodun fin lara en to ba mo ti mo se so iko sara ife lomi e ma pe mi le lori o
3: e ma pe mi na
2: e ba ti fe pe mi e so fun mi pe en bo wa ba mi ni olodun fun gbogbo alalaafia
3: e pe number yin le kan si iya mi o ku seju kan pere
2: eh e ro ba ni soro te le pe mi si 070 30 90 29 58 whatsapp number mi ni yen o 070 30 90 29 58 elekeji 082 58 98 40 13 lagbara lowo olo ayoni faisan lo gba
3: so eyin ara ile ko ni ju bayi lo le ni omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si oba obirin rafefe emi n seri pada lo sile egbo mi daada o daaro.

0: alubata nrẹsẹ jabata onílùú dùdùn fìdùnnú pòwe àpọdùnnú bẹẹ alúṣẹkẹrẹ onágẹrẹ torí bá méjì kọ 32 FM 94.9 ló mú dùnnú báráyé.
1: 32 FM 94.9 Laughter House Ori Oke Tete Premier Mokola Ibadan.
2: Eku dede asiko yi tayo popo sisi loruko mi ile ise bo consumerism lo ran mi si gbogbo obirin eje ka ran ti pe awon la bi awon eyan jakojakon laarin ilu oluran lowo ni wa lawujo wa awa ni orilede ka kikanju ni wa afobaje ni wa iyo ni wa si o si ni dogo gbogbo obirin wure hey yala oje omidan opo single mother aya rere lojo ko tabi arugbo iroyin ayo re o njo mo pe o le ma gbe ninu ilera pepe ko tun je oloro tabua nipa eto Women's Wealth and Wellness Summit to fe gbode kan nilu Ibadan ope o eto ti se lowo fun opo obirin ti ti sukuro ni pafowo roseyin lawojo kin to ma tesiwaju
3: to ba jobin rere to si nife molebi re pe number yi
4: 08060972051 08060972051
2: Lati gba ticket number ti o fun laaye lati kopa ninu eto na ti o waye ninu Ibadan
3: bo nbo na

0: won tun bere ku o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo nje ta se

0: ti dun arorogbo bodun ba ti dun ara usa ira kana magbo ipo dun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe itu ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo dun 2026 29th august 2026 ati sheri ama tun seyi ati tun ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pe lobe eweju gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora se koropoto suri amala la fi joma se jo e egberun meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pe lawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibire food canteen loke ado ya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya Ferry form e wa si 32 FM Laughter House Premier Hill Mokola Ibadan bo ba wa dojo kokan din logbo osu kejo odun 2026 katuyaya tuyaya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu Ibadan o la to ti so di woke buka buta ton teran to jire pe lalojo to bagbamu e le so ni gbogbo ayajo ojo amala amala first 2026 lati ra ticket e ma bo ni Laughter House sabi ke pe number yi 0806-218-5194 amala first 32 FM 94.9
1: Mo tun bere ku o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: Senegal ni wipe eri gbe orilede Senegal ogoro awon eyan ni pe fun wipe mo o mu eni to je onimo bi ati se je yen food nutritionist won wa wipe mo en ti o tele mo ba gbe a je bread o e ma je gba e ma ja wo nkan nkan beyen o obirin ni ya yen obirin leni to je oga gba to je aye ounje won wo eni to je alaga bodo la fese gba won be o fe mo so gbalẹ ko gba
1: ni Senegal
0: eyo won yo na re sile confirm ni ko ti mo so fun yin yi o
1: oye mi
0: won yo na re le iyo tan yo na re le ibe ni fitina tin de lati le emi o so bi pe fifun ti won fun eh ti won fun oluko ni lowo emi o so pe be ni
1: o fe ma so gbalẹ
0: o fe ma so gbalẹ
1: abi o ni ko ma mu roebo
0: no o ni ko ma deru ko ti ma de
1: okay
0: bo o ni ko ma de ara re ko bale o finu kirikiri won check charger e o na bi so wi pe eni to tele won lo wi pe awon tin ri si eh bi a ba nwo mo eh wi awon ni won tele lo in to da wahala pe won mu yan lo
1: eleyi ti wa nbe lati 9 years
0: o ti na ni nkan ti mo try lati je ki e mo nkan to sele gangan sugbon bi ti wahala wa wa ni pe se ri eri gbe ni o da bi kun ati de bi boya bi last year na ni to je are oleje Senegal gangan nigba yen to gba se
1: tin so Austin Senghor abi ti lawa lawa
0: iro are orilede Senegal
1: fire
0: fire tan so ni pare nigba to wole nigba yen won fi wakati kan kun 24 hours tan loan tin Senegal
1: 25
0: hours won mo kun le gaagiri e gbe jo be tin ka mi to pe ko so ronu oro dile yin so yi ko so ron kan ari ko mo takun je gbo gbo ko so yi gbo on to ye keyin mo gbagbo laye
1: suit jo ye gan suit mo hun wo ni wo pe aso ti o be fi ko mi liki express lowo
0: westin fit e legbe ni ko mo kankan nipa nkan to lo nse mo se wa yi ko se to wa ni po alase laye oro to ba ko so mi gbagbo
1: o to ran ba ko ni
0: mi o mi fun kan ma ba ko e mo pe sometimes e jo kejo la nda iyawo ta fe gba akọni wọn fún 5,000 kò yẹ kó fún ọ
1: nínú riri
0: 10,000 ní mọ fún ọ awolori yẹ bó ṣe rí gbẹ ńgbà àwọn ọmọ rẹ gan five mọ bọwá fẹmi ẹ mọ dájọ kẹjọ ni kò lè kọkàn rẹ lè fà sí yín
1: ọkọ yín náà ṣe kù díẹ káàtó
0: ẹhẹ irú rẹ
1: irú rẹ kò
0: yẹ kó jẹrú ẹ
1: ọkọ yín ṣe bẹ yẹn
0: kò yẹ kó jẹrú ẹ ẹjọ tẹ mọ ròní yẹ
1: wọn gbẹyìn rẹ ṣọọbù wọn jayin lọnà
0: kí ona so pe baba ti ji obe la o e ja de po le kera le ri nto kan ye le wa oni gbugbe ejo to na ro ni gba yen o ti yin so pe ti nkan wa di dubai ni se ri Senegal oro won ko je mi loju normal gege bi africa bo se ka ise na ni yen tori ro ri wa kere o kere gan I'm sorry to say o kere gan okay nigba tan so ni pe ile se owo to ye ki ajo ka fo release fun yin lati se awon eto kan e o ri gba ti viva e o ri gba eyi te pa wole labenu e ori gba o ti to bi odun melo ta ti roye orile iko to wa la orile Senegal ni final confederation abi champions league caf ni mo so kun se kini o to ba yato seyin leyin awon omo won kokan to je kun gba bolu ni loke re won ti ma ni se lanijo lenu bias go kan seyin to lo le ko awon ile osan kan ko awon suku kan si awon agbegbe bi to ti wa o ti je ka mo pe awon kankan be se pe kini ko lo bo se ye ko lo e wa gbe se fun yan e fun ni se kun se pe ya won pade en to ju won lo normal okay se Senegal nikan lo wa nu dije to ko ja ni ko ni ye ko to wa ni iko to le logoji se bu nu se pa awon merin yi dede de geyan ja okay te se nikan wa to blame mo roko ni bi to ti ja ko se n to blame won na se nikan wa to blame Cape Verde nitori pe amo wipe awon eleyi o eni ti won lo ri ko yi mo le mu a de ba won fa kankan a le ba so bo ri le Senegal yi won ti lose e gidigidigidigidi bere latori awon ajo to ja awon bi ajo FA ni o atawon alakoso nisi ba oluko ni ti lo ba nisi oluko ni gangan ko fe best speaker tele tele ni lo se n wo wipe e je ka fi ifomo niyan se nisi bayi e ko e tewo lati February titi di asiko yi te fi wa le danu o ti lo si boya bi osu bi merin te je to ba meje won nisi gbe lo cast nibe bo won je mi lowo ni cast e ba mi bo mi ni cast mi bayi won so wipe ko ni ifomo niyan ko ni kini ke se orile re Senegal mo tin saye won yen bu boya ka so pe ogoro orile re ta je dudu ronu ti wa mo yato sawon to je boya boya fun to fun die yen lo ye ki ronu ti mo ko le yato sawon mi o ni nkan kan se pelu oluko ni nbe boya ko se dada ko awon alakoso mo gangan nu da wa la le si won lorun won o to bo se ye kan to go de sibi ti ajebanu ti o si ba se mo so lo emi o support ajebanu o sugbon odo won yen piko to po ju nbe ti mo o le moju to oun lo da wa la si won
1: le e seun gidi gan eh ka le ko kini itan a le ko lo ro Senegal iboro time a kan ge pepe ni tori nkan siku be Ferrari won le fun papetio ni $80,000 tori pe boyo je tori pe ojo mo ilu but o ti prove are o gba AFCON sugbon ti VAR ba de se 100,000 ni Senegalese FA fe fun ti VAR ti an fi le en to bere 80 lo te fun le le fi 30 fun la ko tan lori yen sa e wa dakun ajo to ndari bola fese gbele me fati mo rinu yi kankan bi ba si pe won lawon kan ti competition lori Infantino to ba nbe nu we yen a pada tu aje en to nbe lowo FIFA ni pe orilede kankan o gboro da si afie bola fese gba to ba wa di oro pe won ti asiri ti fe tu bi papeti ose lohun olo yen won ri president pe fokan bale boya ma tesi eni abi ma sise lori owo re to ba ti pe won ti ni idi owo country le dasi gba yen ilu le dasi sugbon to ba ti di pe won ti fe se oselu won wa so pe en gboro dasi oro football ni awon ti n gba owo labe mi way out for africa e ko meji po
2: mi gba ni gba wi pe akoko bi ti wa light isu yo for orilede senegal gangan ni igba ti are orilede won bota ati league match ofin won abare won lo de bota lati wa soro nipa wi pe ki won wa salaye nkan ti o fa torilede senegal fifi dire mi ninu dije ife ye agbaye ti won de se lo sinu dije ife agbaye ti won lo boju orilede senegal je ati gba yen ni efi orilede senegal ti mo rire bi eni bi gangan because awon gangan ni giwo ko to da wahala le gangan
1: yen abdullahi fall
2: yes awon gangan ni giwo ko to da yo
1: ni nkan je yo ni nkan je ri
2: so be ni wi pe e ri pe ni kete ti ti idije ife agbaye tan ni baba yi ti bere tan ti fi orilede fun won wi pe ki won salaye nkan to sele to de ti mo wi pe ohun ni wahala to po ninu to ohun ti dale lo ti bere si ni so orisirisi oro temi ma so pe ko bara won mu ajo efe yi lo wa ni di bo se je olukoni lowo ajo efe yi lo wa ni di n to fa to fi je wi pe Senegal African champion abi African champion African finalist to fi lo sinu di je ife ye agbaye ta won player yin lo won da ounje fun ra won fawon ti o ba mo bi kini se ri bawon player se lo won da ounje fun awon yi o da bi igba ti orilede Nigeria ta lo fa athletics kan tawon football awon athletes wa nfoso fun ra won bi ibanu loju je irufe nkan be ohun na lo se ri so
1: ohun lo awon je kan je pe ma danjo ti se ma se ni lo
2: krista
1: lo be ra ni lagba ko be ri ya judity
2: bole
1: e ma bi to salomoni ya judity fufu ri bo ni ati yo gboro o mo ya judity awon yo da don jenu lai lon lo te ma hoda ese lo firin lo je iri ya judity mo lo mo ti gba me e ma boro yi
2: so now lati gba yen ni o ti n bota lo ti wa n so orisirisi oro to de fi orisirisi nkan lede bo fun emi emi nigbagbo wipe eni gangan lo nilo lati lo ki bolo lafese gba awon to tan sugbon nkan mi ti mo mo to tun wa nbe to dabi eni wipe oluko ni na dabi wipe ohun na lowo nu abi ko de je wipe awon wahala kokan na wa to luko ni yi ti ru to ti dale oni wipe ke ba ranti leyin ti dije ife agbaye pari agbabolu kan ati awon agbabolu kokan lati orilede senegal wule nfidi won wule nbinu si oluko ni ati timu yen ikan nu won bota sa o soro nipa wipe ki awon to je technical director timu yen ati gun oluko ni ati gbogbo to ba si wa ni di ball of sigba orilede senegal ohun oni gba ball fun won mo nigba ti dije yen lo lowo lawon agbabolu kan te ma wo ni wo bi wipe irufe agbabolu ba o ye ko ma wa lori aga ti won lo mo da ruko ndaye ngba yen o lo next match ndaye wa score so la agbabolu kankan bayi na to je pe oluko ni ohun na o lo ninu nkan to wa nle bo emi nigbagbo wipe fun orilede senegal lati le ma wo wipe awon fe wa gba oluko ni mi won fe le wa le fo oluko ni yin to wa lati ilu yin to ti prove are e le fun yin $80,000 wa lo fe la ara $100,000 igbese ti o ba opolo mu ara ni
1: e mo pe bi won ti start ignition oko senegal bayi won ti start para bayi ko to te church bayi won ti physics reverse
2: o ti o lo sayin die o lo
1: sir ibi te ti mo pe senegal nroko eyin this particular Abdullahi fall to DRA I think last year late last year ni Austin Senghor lo pari 16 years
0: 31
1: yes
0: joba
1: 16 years don't be share lori football Senegal August last year oni fall gba isakoso doctor ti won so pe gynecologist ni o ti lo 9 years nigba ti Austin Senghor wa ni ipo are Abdullahi Faye yi ni first vice president yo first vice president so iwo ati Senghor college ogba eni sise ati a committee yin lara awon ti fall to wa ko sabensin Madi Toure and one other guy Victor Cisse awon people jo wa ninu committee federation Senegal agba yen won ri awon adowo yi pe enje pe oni costume le enje ni ko ma toju doctor awon ibi ti mo ti fe yo niyan o nbe nu joba ti e dijumori e requalification e to pari gbogbo ro sin ni pe awon to je association of medical practitioners Senegal won ni eni o qualify o ni diploma in sport medicine definitely fire ti se nkan to fe abi fall o ti se nkan to fe fi tujo nbe
0: Sherry, ohun to wa nbe temi royin nbe ni pe anybody ti e ba ba nipo e ri pe mo ma digba soro yen pe ko se nikankan ti won le yan sipo kan laye ti ba ti pe boya o ba je ipo bi inu ile boya bi magaja abi nkankan to je pe ipo awa la nje te pe won ni lati so igbo ke lo murafu e lo mu lagbaja wa ni enikan lo ma recommend o de ma ni nkankan to ba debe ko si ko e mo merite e mo ni kini kan n tori o ba ba ni pali ko ni lai lon awon kan na ma so toro ni sin be ngba yen so orisi nkan lo de le gbe yan depo oke ni sin baba ta so ni gba re yi ni si pe ko ye ko wa nbe o ye ko wa nbe o ni ra fun awon fire ni gba yen lati le so oke se ka ja mo wa so fun mi pele de po ndoti ni ko le so fun mi mi le gba to reyin mejeji o le ro bun e jo nje gbese ni so e le mo so fun mi pe ka ja ma so fun mi pe e re lede yi oni ndoti so awon igba yen o le sese ko mo le so ni gba yen and then se ni ka mo pa lo tara wa je pelu ogun to wa le emi o wule ni gbagbo ninu pe eni bayi tele gbe eni yi on to lo ride le gbe be o le lo ride e ko mo ye o le wa nbe ko ameyan to wa ni fit ta wa je pe ko wule yin se ko wi se media ko mo gangan nipa media ara to lo ri to je pe o lo se school nipa to dede ibe kadara ko ni tele to de bere gbe si aye o se lo de exam be gbogbo nkan to ko wa be ni wi pe seri ride seri ajo yen to ba je pe kese pe fifa ba ti fi ankom si wa lowo ni wi pe e je ki joba da to ba fe da si kini o ya kan tu ogbo won ka ko mo ba se to ba ko ba ina je lo won kan ma da eponu o wa ma ro
1: aliu si se wa no cabinet e bayi
0: o na wa be o na wa be to ba ya ni si bayi ni si awon job no gba se
1: oda o lagbara o studio at night furan ile pa kini yin
0: Hmm.
1: Ah, well, I thought we should be.

0: Hello,
1: hello, hello.
0: Hello.
1: Yes, ma.
0: Hello, mo ba bi
1: a bossi.
0: Igile.
1: Kabi. Okore sun le dede mo mu bo bi a bossi.
0: Mo ba ti awo ti ogona na. Mo ba. Ojo yin ni wo mu wa.
1: A bossi.
0: Agu ataro.
1: Se yo eyin e korin din yin ni ya.
0: Agu eto.
1: Eyin e korin ni.
0: I will.
1: Okay, now.

0: eja ma lo leni ka le pada lola lori eto ta pe leyin ise eyan opolo la pe o la kan ti e fi do munu ara wa dun na ni leyin ise a lo leni a tun pada lola lase iduma dele akibode dele je o wa nbi lati fun yin tan gan ni la gba lowo olodun a ni wa ara wa te lebe ku kale
1: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu powi apodunu be alusekere onagere kori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
2: 32 fm 94.9
3: laughter house
2: orioke tete premier mokola ibadan
4: Se ban se owo ni Ibadan e ko gbodo padanu anfani yi o Stanbic IBTC n gbe Nigeria Business Summit bo wa si Ibadan apejo ojo kan to da lori on kan soso lati ran owo re lowo ki o le gberu si lori eko ti awon amuye ma dari si awon anfani lati pade awon onisowo tuntun ati lati da owo po pelu won o tun je ibi ifin oja to kun fun igboke gboro gbogbo ti o wa ni apejo yi ni a se lati si awon ilekun anfani tutun sile fun iwo ati owo re awon anfani nla nbo ni Ibadan ri daju pe o wa nibe ojo ojoru ojo kedogun osu keje odun 2026 akoko ago mesan aro ibi ipade jogo center Ibadan lati se iforuko sile lo si bit.ly/nbs-tor-registration A o pade ni Nigeria Business Summit Ibadan.
1: Akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan

0: nkan to mo yin se o gba ori eni ipe
1: atem fi ra yin sesi pelu aso popu lorun
0: emi sesi
2: baba go there
0: baba lorun ti continue o gba nkan ti olorun mi se
1: continue
3: e wedi consignment so bi olorun se gbe mi pade angel e bi wa
4: ni o tun wa kan emi bo le olorun temi
0: eni suru
3: no daddy calm down
4: do I know you
0: ti wa
4: eni udo e nta somebody says touch
0: e ba pa di
4: mo touch won
0: e udo
4: okay continue
3: bi pastor ajara bo se fun wa ni omi kan ni yen bi sister mi se
0: o mi temi
4: at
3: bi sister mi se lo ni e bo se bi beji ni

0: Give up, you found long your
1: home.
0: Oh, your shed. Oh, did you about to be my carrico to burn? Get me. What is it so? Oh, look at the mini. Professors. Champion. Apostle. Deaconess. Queen. Any more cool? Any call more? Any look back in our papo? Oh, female laka laka fenre so le gbu. Benny, emi ni morini. Morini sne, eni girigiri o se je lowo.
2: Loruko Jesu.
0: Tori ko mo ba lu oko o.
2: Loruko Jesu.
0: Ko mo ba faro ye ejo pa o ni.
2: Loruko Jesu.
0: Ah! Woni?
2: Yes ma.
0: Mo ni di eni.
2: Eni.
0: Eto isi oni o lagbara.
2: Ejo.
0: Ye.
2: Ma. Give me some mat wa. Me some mat. It's pray. While the baby to see me, only a girl, what about you?
0: But what I mean, Nani?
2: Can you go, Shesima?
0: A testimony.
2: A testimony.
0: Most for can be Sapa,
3: Mogbadura,
0: you know, Luako Guayere, say.
2: Ah, me?
0: Yale, yale, no fio.
2: Ah,
0: or to more alone, no long jockey.
2: That's another advantage, prayer champion. Only.
0: What him up, but you're saying, or shall not your wife, you know, him alone. Don't you mock, eh? So, you're a bad jagger, you're only more phone for you. I'm already that big, pay one knee. A di ti ku a kilo lo npe ni
2: kaasa
0: bawo lo se fe gbo
2: bene
0: e wo na kunrin to lo ni bi daddy
2: yes ma
0: eli to ba di ojo alaruba e je kan lo se iwe odo fun yin gangan ni ke se
2: ah mi o le raye bene
0: mo fe soro itan arakunrin kan ninu bibeli
2: bene
0: elija loruko re
2: mo li elija
0: sari ni ojo kan ni woli elija gboju soke o si wo olorun mi olorun wa ni elija elija elija e meta la npe
2: yo sare ti bere
0: ije rolo wa o fe kona we
2: ma da lohun
4: o be ja lohun ki o be se
0: opolo re lo fe se to ro ni la kai
2: nonsense
0: olopolo doba o jan a da fun arakunrin
2: ni
0: wa ri ti e se ni igba ti o wa gbo ohun oluwa olorun ni elija ta ti pe keke ko gbo mi wa mo ni so ni ilu serafeti
2: sare party ni
0: ehan e mo pe ede lemi fi mo pe
2: bene sare party
0: sare party
2: bene
0: o wa ni oluwa mi e ran mi se ki mo lori
2: won bida
0: be lo se sure tete e lo ba n bi wa si wa inde bo se sele ni bi plane e je mo lo ni igba ti o de ilu na o wa tu gbo oro oluwa oluwa ni mo binu pe nti tete so fun al mo ori opo kan o
5: mi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke aba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
6: eni wa disappointed
7: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afi gori oke o han ketekete ikan ni 32 FM gbosu o le tente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikan ni aderin ko sonu oke tente premier mo ko la ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do su pa ran kaye 94.9 lo ba awon

0: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe agbodunu be alusekere onagere tori ba mijiko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9
2: Laughter House
1: Orioke Tete Premier
2: Mokola Ibadan.
3: Show me your 32.
4: What is this?
5: Like Shirimbo. E wo be se ri bi assignment fine art. Eh se painting ni yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum. Te ku gbogbo ara se color.
6: Ola won sanu yin ko ma sasaku sa be. Kini ta se ti oda? Makeup wele ki lo se? Ni Timothy se Timothy pari
5: mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi fi full stop sa ni ori o bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up se ba ti se pe yan je pon mo ketekete
6: o pari o mo ba le yan ni sogo mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
5: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
6: agbo were si wa wa won mo pe pade yin loni ni.
7: This was performed by Usain.
8: 32 FM 94.9.

e ma wo koni pe koni jina o a tun bere si ni para mo a ma gberadi fun odun mi kini kan ma ya mi lenu o gba ta wa kekere baba se se odun tutun tan ta bo sodun mi loju wa ngba na o ma npe gan kodun mi to tun de ṣugbọn lasiko ta wa yi ka to deju ka to la oṣu mefa ti koja seyin oṣu meje ti lo e mo nlo afi nlo tabi ese olohun ṣugbọn gbogbo e gbogbo e sa aye ope yo o baba ti nwa lalaafia aye ope kan oju be na lo gbogbo eyin te si wa lori edubole aisan olohun oba mi funre adawole yin o ara papa la betu ibi gija gija la bekun ibi kilo kilo la bakoko ara fida n ti refe ita gbangba la bewe ajile kege jojo ni sowo ko ma le noja kokoko la ro

o ba wa de ale ba won eye I ba fe sun tori won ki se eye to ma jade lale lopolopo gba aro titi lo di osan mo irole ni won ma yin kaakiri o ba dale awon eye to lotolo won ma nlo sun sori igi ni won fo lo sori igi ti o ga pupo o ise igi fi o fi o gan o ori igi ni won ma nlo sun idi ton si fi ma nlo sun sori igi lati daabo bora won na o wa nbe tori opolopo awon eranko to le pa won je tabi ti won kundun lati ma pa won je won o ni le lo sori igi nibi ti awon eye ti won sun si fun di yi won kundun bi le ba ti su ki won ma fo lo sori igi lati lo re sun sugbon ni gbogbo ojumomo aro titi lo wo osan titi de irole awon eye to lotolo ma rin kaakiri lori ile papa won ma wa jije mimu won ma wa nti won je won ma fenu sale fenu tule bi pepeye bi awon adiye na awon tolotolo na won ma nse be isin ni won ma nje irugbin won ma nje irugbin awon tolotolo won ma nje awon eso won ma nje irugbin won ma nje eso awon mi le ma je agbado papa awon ti won sin nile won ma nje awon kokoro won ma nje awon won afayafa kekeke ti o tobi ju e to tumo si wi pe bi won se nje eran ni won tun je ewe ni won je eso awon won afayafa ti o tobi ju o ba ri igbin won le yo ninu kara won e ki won je o ba ri langba ti o tobi ju won le je o ba ri ejo kekere ti o tobi ju won le pa ki won je awon won afayafa awon eran kekeke ni won ma nje pelu irugbin eso ewe ati bebe lo awon mi a ma je ifuru bi won se nje gbogbo nta wi tolotolo won atun ma je okuta e ma wo le se ha be ba ra won to nsin won e bi won awon tolotolo won a ma je okuta okuta ti won si ma nje o need ti won fi nje isi se okuta ragaji to tobi gan tabi to tobi ju ni won ma nje o okuta ta won tolotolo ti won kundun lati ma je awon okuta kekeke o si need ti won fi nje won ma mo je ki se pe won se asise won ma mo je awon okuta yi mo onje ti won je ise ti awon okuta yi ti won se fun awon tolotolo ohun ni lati lo ounje ti won ba je ba ounje ti won je I ba de inu won o lo nu won ko ni le da lo ounje yi debi pe o ma fi di igbonse afi ki awon okuta kekeke kan ko wa ninu ounje na o ma rorun fun o lo to wa nu awon tolotolo o lo yi lo ma n ba won lo papo pelu ounje ati okuta ti won ti gbe mi a lo gbogbo e papo a rorun pupo fun lo yi lati lo bi okuta ba wa ninu ounje ti won je leyin eleyi lo ma wa di igbonse idi ni ti awon tolotolo ti won fi feran ki won ma je okuta won ma gbe okuta mi bo ba se njeun won ma gbe okuta die die mi awon mi ti won ba nsin won nile bo ba se fun won lounje be na ni won ma fun won ni okuta papa to ba je boya nu keji ni won wa o tabi won o lanfani lati rin kaakiri awon to ba lanfani lati rin kaakiri ninu awon ti won sin nile na olowo won ba fun won lounje won a jade won a lo wa okuta si tori bi o ba sibe ounje ti won je ko ni le di igbonse awon tolotolo na ma nfe iye won bi awon eye okin o kan je iwon ba la won le fe ti won papa iye to wa ni iru won o ba fe awada bi abebe awon ako lo si ma nse be won ma nse eleyi lasiko ibalopo lasiko ti won ba nwa abo fun ibalopo won fe iye to wa ni iru won awa sujo adabi abebe won ma nfe iye yi eleyi ma nwo awon abo loju pupo pupo awo awon abo na loju a je ki awon ako yi a je ki won ti won rewa si loju awon abo won ma wa fi fe la abo ori ni ori bi mo se fe ye ni osan to ba ma ri gbajumo ti o jabo eye ori igi ni o fi se faje
kábíyèsí ọlọ́run ẹyẹ tòlótòló tí wọ́n pè ní tọ́kì tinú ugbó àwọn tó wà ní ugbó láwọn agbègbè north america ni wọ́n pè ní wild turkey ìbálòpọ̀ wọn bíi ti àwọn adìyẹ ló ṣe máa ń rí ìbálòpọ̀ wọn bíi ti pẹ́pẹ́yẹ akọ agun abo lórí akọ máa ń gun orí abo ni bẹ́ẹ̀ ni ìbálòpọ̀ wọn ló ṣe máa ń rí bíi tàwọn adìyẹ bíi tàwọn pẹ́pẹ́yẹ lẹ́yìn tán bá wá ṣe ìbálòpọ̀ tán wàyí o bọ́lọ́run bá ṣe àmì sí abo yìí a lóyún a bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ̀yìn ẹ̀yìn tí abo máa ń yé ó máa ń tó bíi ó lè tó bíi mẹ́wàá sí mẹ́rìnlá 10 to 14 eggs ni àwọn abo yìí ni wọ́n máa ń yé orí ilẹ̀ ni wọ́n máa ń yẹ̀yìn sí bí wọn bá wá yé ẹyin sórí ilẹ̀ wọn kì í yé ẹyin sórí ilẹ̀ lásán wọn ó kọ́kọ́ ṣe ìtẹ́ kan sórí ilẹ̀ níbi tó pamọ́ tó dí inú ìtẹ́ yìí ni àwọn abo ẹyẹ tòlótòló ni wọ́n máa ń yé ẹyin sí lẹ́yìn bí ọjọ́ 28 days ni ẹyin tí wọ́n yé yìí láṣẹ wàá di wípé ó di ọmọ abo yìí á wá pamọ́ àwọn ọmọ yìí á sì máa jáde nínú ẹyin náà

nikete ti aboyi ba ti bi awon omo e ni awon omo e ni won ti le retele iya won jade ṣugbọn awon abo tolo tolo nikan lo ma nda omo won to o ba ko ba ti se ti sanjirishi o ti se yunkin yunkin pelu abo abo ba ti loyun oyo labo na wa o oyo o ni awon abo ni won ma nda to omo won o sin to kan awon ako lasiko ti abo to ba nto omo lowo awon eroko ti won si ma nda tolo tolo laamu ti won ma npa tolo tolo je ti won kundun po lati ma je tolo tolo ohun ni kolokolo ta mo si fox awon kolokolo won ma npa tolo tolo je bi won se kundun lati ma je adiye be ni won kundun lati ma je tolo tolo lara ota ti awon tolo tolo niju ninu ogbo ohun ni kolokolo ta mo si fox leyin na awon ejo na kundun ki won ma je tolo tolo papa awon ejo nla won feran ki won ma je tolo tolo yato si kolokolo yato si ejo awon asa awon iye asa nla nla ti won ti tobi gan awon na ma je tolo tolo o kan je o niwon bi tolo tolo na bo se ma tobi to won ma feran awon omo ti o ti tobi pupo lati je be na awon eye owiwi ti won ti tobi gan awon na ma nje awon omo tolo tolo eye tolo tolo o le gbe to bi odun meta si marun awon ti won wa ninu ogbo eye tolo tolo o si feran ki won ma darin o won ma rin papo won ma je papo ni won ma tele ra won kaakiri won ma rin papo won jo ma lo gbogbo bi ti won ba nlo

0: ti yan. O tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyi ko to osose. Trophy Premium Lager. Onigbowo ise eye agbaye ti FIFA. Ma se mu amupara. Ko si fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18.
1: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2fm dosu o letente obala ri awon kan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja mba kan nu ere idaraya lese kuku ati kakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

lagba peju si afin gori oke ohan kete kete ikani dati 2FM dosu wole tente obala ni awon kan ni dati 2FM 94.9 ikani aderi ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mun araye ibudu ayo atori sun idunu ni 32FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yale se kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n paronu re ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe.

kulukulu se oju ti balu ese wowo ina gori ile feju toto ojo pala mi oka yolala etuka ale lord yin gbogbo bi kibi te tin lanfani lati ma gbohun mi lale etuni etu awon ojole na le ngbo yi ni koni 32 fm 94.9 ta kale si laughter house to wa lori okiti nti premier ni mokola ni badon o le ma ya yin lenu o le ma se yin ni ayin o le ma se yin bakan bakan wi pe ohun alaji akim amzat ohun lo ye ke gbo lori eto lale tuni amo ohun te ngbo yi ni ti usman aruna deuni oni road no latari wi pe alaji akim amzat rinrin ajo ranpe kan mo nbo na no?

ati Emmanuel Opola ati Tavon Etefia ti won wa to wa okada na awon mejeji sare bo si koro kan won paro aso bo se paro aso yen eni kan to ruko ti e nje Eliza Mbaki eni odun me dogun 20 eni odun me dogbon 25 years o gbe oko wa o lati wa gbe awon mejeji kuro nibi ti oro na ti sele leyin ta awon mejeji paaro aso eyin lo mu ki awon mejeji ki won sa kuro ni London ko pe ko jina leyin oro na ohun ni Emmanuel Opopola lo ni rin ajo kuro London no Nasi Paris. Iyan lori le de France.

kin so fofofun yin tori fanfani awon ti won lanfani ati ma wo ball to nlo lowo ifese won se to nlo lowo laarin orilede France ati Spain pe o ti di meje sodo Spain ti fi kan le France lo nwo balubalu yi e ba ndi won mo kon ma subu. Emmanuel Opopola o lo si orilede France leyin to se iwa buruku ye pelu iran lowo orebirin e Anais King to hun je eni odun 19 years pelu iran lowo e lo fi sa lo o si orilede France eyi keji to wa okada lojo na iyen Etefia Koda, o ti ra ticket ta fi sa lo sorilede France. Amo nigba to ku iseju meji, ki oko oju orin ko gbera kuro ni London. Oun ni awon agbofinro ni owo won te o. Amo pelu ise iwadi ti won ri wipe orebirin Emmanuel Opopola. Oun lo ba ra ticket. Won bere si ni ma so pase tohun na, titi tohun na fi gbianju ati lo ba Emmanuel Opopola lorilede France. Amo bo se ton pase titi won tele ohun na o ti to fi dorilede France yi titi to fi de ibi ti Emmanuel Opopola wa iyen ni Paris lorilede France pelu ajosepo awon olopa ni ile France ohun ni awon agbofinro lowo won fi te Emmanuel Opopola iyen lorilede France yen lati igba na lo ti wa de pe won tin moju won ba ile ejo pelu awon eleri pelu awon eri ma je mi nso ti awon agbofinro ti won te pepe si waju adajo ohun la adajo ri wi pe awon mejeji yi won je bi esun ti won fi kan won o koda orebirin Emmanuel Opopola yi Anais King won ni ohun na je bi esun o je bi esun wi pe o di dajo lowo ohun awon ti won daran lati sa lo koda eni to gbe oko wa Eliza Mbaki so wa fi gbe Emmanuel Opopola ati Tevon Etefia kuro nibi ti won ti yinbon yi won lohun na je bi esun wi pe o di dajo lowo o salato na bi awon ti won daran bi won se na papa bora

won ti e ti le je wi pe awon obi omo ti won demi e legbodo yi won ni e won ti won ran awon ara bi ko le da emi omo awon pada o amo inu awon ti e dun wi pe ko nse wi pe o kan ku lasan ti ko ge nse wi pe idajo ododo pada waye lori e ayi ni Emmanuel Opopola ati Tevon Etefia la o mejeje na se rin rin ajo won debi wipe won pada bara won lewon oda won tun ma won eyan lowo in to wa ya lenu jugan to su pe lawon to ya eyan lenu npa nkan to se ni wipe leyin ti won pa arakunrin yi ton awon ti won je gege bi omo egbe won won tun wa lo fi oro yi won tun ko mo orin wipe awon pa ayan kan o pelun to tun bi awon eyan ninu se wipe afi kidajo ododo ko waye lori e ton fi fa awon mejeje ni ewon gbere

0: Hello.
1: Ekaale
0: o uruko yin ati bele tin pe.
1: Hello.
0: Elo ekaale o uruko yin o. Eh.
2: Ori mi ma je n de ro.
0: Hello.
3: I keep
0: am
3: 07055 odometa 949
0: 07055 odometa 949 Hello. Ekaale o.
3: Your distance,
0: Ani. Aku weli weli ujoye.
3: Boso yimo.
0: Oje kujo, bonye ufe toa ilu e kale.
1: Ele ma kale.
0: Eh, eh. Ah, finally.
1: Alo mila mungko.
0: Ah, wop baba wadada.
1: Uru kome ni alabo ko ya we la tulu mi akere mba vich. Abe ali kandandi.
0: Eh.
1: Ke alo achwe. Alo oku ma viso le so wa.
0: Ami ashe.
1: Ami ashe. Abu ni sele se
0: niko. Ami u, ami. Ami ate ino. Eshi ungo.
2: I want to one day by Joe Malaida. I go away by my way, Wally. And what would you say to me? Only by Joe Jolly. What would you say to
0: me? Hello? Hello? Hello? Hello? Ebam Bones, okay.
2: Hello?
0: Hello?
2: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Uruko ti mi ni pe le ti la ta pete.
0: Okay.
1: E da ko ejo. Se ori fifo. Ori bi beja ri, ori bi de logo ori fifo.
0: Ah, abi.
1: Nigba ti e wa to ni pe nkan jo da wa ti eyan po.
0: Lo de poko soro lasan.
1: Sa?
0: Lo de poko soro lasan.
1: O kan to lasan o ti lo pa. Lai se o ma die. Lai se ran.
0: Fi ko lo sha nu.
1: Olorun ni jasi na ni bowo.
0: Ami o, ami ase.
1: Na ba ti baba wa o.
0: Ma gbo, ma gbo.
2: Ma mi o.
0: Awon na ti e n gbo bayi. Ori mo ti rowo won pe won dara po mo wa. Elo e ka le o.
1: Elo e ma ta le e so so.
0: Yes sir, oruko yin ati bo le tin pe wa o.
1: Afa kadi ni na fi yin de.
0: Okay.
1: Mo ni abe ri, Olorun o fun da, o lagara o.
0: Ki dajo dodo mule. Ami o ve se ngo.
2: Oh, ke ra ki ta o laye. Ka sa ma ki e sara o. Ah.
0: Hey. 07055 odometa 949 tabi 00977 odometa 949 etun le pe 09062 odometa 949 09062 odometa 949 ima fuji ebita loju opo Facebook kwani yeku ushe takun takun e o ni shise lashe idua ami o.
2: Hello.
0: Eka ale uruko yin ati bole tin pe.
1: Uruko mi Mr. Abdullahi lati Apete.
0: Okay, Mr. Abdullahi lati Apete.
1: E se a eku ni ise mu wa lale ti a fun. Uruko to eko fun wa gan ni Nigeria. Olo je ka awon adajo wa atawon lawyer wa se kan le bo. Last year loro sele.
0: Be
1: o si se yi. To ba je Nigeria ni odun marun won si wa nbe. Ani wa ki si na ni.
0: Yes, sir. Hello, Kale. Hello. Yes.
3: Ami.
2: Alawa da o mo so yi mo
0: ejo ba se ngbo kini ba se ngbo awon tan yi ba se ngbo awon oro nipa awon eyan lorisirisi e ma je ka kan ma gbo ni agbogbo tinu e je ka ma gbo ni agbokogbon ka ba na ma mele yi to ba wulo nbe inu abiju oni buwa ko ni biwa o e je ka si jeje ka te jeje elo e ka le. Hello. E ka le o. Elo e kale. Oruko yin ati bele tin pe.

ki kuku eri ero po ero ofa tani o mo pe na lakan ki ku odo orun ilawo ero ko ero ofa tani o mo pe na lakan ki kuku eri iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lon gugu bi te tin gbo mi kolukolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o moju ba gugu ori ade kade o pe lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kese aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gugu wa o moju ba gugu sense lapapo isense oni baje o Oyo State oni baje gugu Nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gugu tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gugu bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwinje adubi ero ba ni soro tele pe mi si 08032601 41 tabi 08053459223 odufa te mo gbo lasale yi o na ni odufa ogbesa ogbe lowo otun osa lowo si e ma ba mi ka lo ifa ni so gbe sara ogbe soro lo difa fun sekere tin so kun po won olaje ire aje la o mo ni ju won lo sekere ma jo nso sekere ire owo la o mo ni ju won lo sekere ma jo nso sekere be ni sekere ba won rode banuje o gbogbo wa oni rode banuje sekere ati dodon awon mejeji njo nti ikole orun bo wa si ode aye awon mejeji mo kan keji won gbale alawo lo ode aye ta won lo yi aye dan aye dun sekere lo nleju dodon dodon lo nle ri aye seju sekere lo won ni ka won mejeji orubo wa ja ti babalawo oda fa fa won mejeji to ponson to ye la o gbe sa to jade fun sekere o gbe sa ina lo jade fun dodon dodon ko jale o o lohun ole boru o lohun gangan ni dodon dodon ni ro ohun agbo ka iyen ohun agbo kan o ni gbogbo bi tomode ta gba ba tin gburo onilu won ma jo won ma yo ni dodon ko o lohun o le rubo sekere nikan ni nbe leyin to nse bo asen wa asen bo awon mejeji de ode aye won bere si ni jise ti olodumare fi ran won ti oni ya aluba ki opa bo ilu to ba fun dodon re megbe to ba fe yin re bi ese bata mefa yi ba se mi ni woni mo le fapajo fapajo fapajo mo le fese jo fese jo fese jo tori eni ti oni ya lu nlulu fun tori re ba wu to ba ti to ba ko to mu owo bayi to fi le oni ya lu lori oni sekere ni ona omo gbogbo ara sekere aje inu sekere owo e ri bayi o wa ja si pe ise ti oni ya lu ati oni sekere ti won jo nse o je pe sekere nikan ni nbe leyin to nkere gbogbo won aje sekere wa njo sekere wa nyo sekere wa nyi babalawo awo nyi faifa wa nyi olodumare oba lorun nigbati seda re gbori lowo dandan tan ne ba nse

abi. Wallahi talai. Sumo bi lai lazim. Olorun o ba ngbo. Be fe be ko. Awa ba won samodu. Lagbara Olorun, awon lolufe temi, awon lolufe ikanni yi. Won se kini, won ba won samodu. Samodu. Gbeng gbeng yoke. Gbeng gbeng yoke. Eyo, koko koko.

Owo aria ni mo ba wole lale oni tori inu mi dun lati wa lori eto nta jinde ara ba tin jo olodun lo pe ori be be si ni ajinde ara awon ti mo n ba soro won po nje daada ni semi yen iku ojiji oni pa yin eyin ololufe temi emi mo n ji gbadura fun yin ni lojojumo olodun ba ngo mo mo ni awon olodun awon ti mo n lo de ba lori eto inti won fi ni gbo mi momo ju sele olodun arun ni de ba yin aisan ni de yan mo le ile yin ti mo nti tori e se wahala wa sori eto yi ko ni daru tori pe temi o ni daru o di dandan ti yin o ni daru lagbara olodun e je ka tun wa ki eni bi eni eniyan bi eniyan eyo leyin olodun eyan to tun be ni ikoko labe ikoko obe temi na ti satileyin fun emi na to je keyin na mo gbo mi lalale komo easy keyin o tele ma obirin birin ko tun le mo wa sori eto lago mewa mo sai sumoju olofa o emi ama keko mi bo seun oko ta fin toro oko ni olo mo ba nte si waju nu pe si aye eso ni ya wa o ota oni warin be oju oni tin yoko. Thank you for being a wonderful husband. Thank you so much and I love you. Eshi majisoro ro pa won.

fàsìkò yìí kí n fi àsìkò yìí sílẹ̀ fún àwọn tó bá fẹ́ celebrate ọkọ wọn èmi ò lè ṣe má celebrate tèmi o torí mo mọ yí ẹ ni bóun ẹ mọ mọ yí tiẹ bó sọkọ mi náà ó celebrate ni ó mọ yí mi ni bóun ọ mọ celebrate tiẹ àwọn kan wà tó máa bẹ celebrate ẹ torí pé ó wúlò fún wọn bí ò bá sì wúlò fún wọn in one way or the other ngba ti nkan ba se ebi gba nlo mo yi ngba ta wa laye ni ka ma celebrate ara wa iyan ni wi pe e ki oko yin eyin wi po se e dupe lowo ori fun yin ko ri fun yin tun yin opo won awon kan lo wa to se wi pe won o ti e mo yiyawo rara de bi pe kini elomi awo yi pe ki lo wulo fun mi si kini wulo e kini iwulo e kini lari ja e ki lo da fun mi ki mu e ki wa mo fe mo celebrate e fun yin e bo si nbe laye ohun ri oju e bo ba lo tan bo ba ku iwo na lo mo pada soka kiri wi pe ah sadede nla balagbaja lo baba lagbaja lo o sopo abo ni sopo e olodum je asopo olodum o saanu wa to ba si wa laye to nwo wulo fun ko wulo fun tun yin eyan alubarika lo fin ra le fa mo celebrate your husband celebrate your wife only reason olorun ko akole fun wa a si jere e lodo olorun be ni celebrate love eni fi ara yin eni fi ara e ti e soju aye die e soju aye e se bi en pe eni fe gbogbo gba ko ni pe ke ma form ke ma se bakan bakan oro benu mi o oro gbenu mi oro ti si benu mi koni gbenu mi ra bi ti oge in so botan ale oni koni gbo odigba kalagbo odi agbon koni kaluko joko ke je ajo mu ti wa lale oni tori pe ma tabo nile intabo bi alejo intabo wologun aga ninu ile yin anybody ni ma taba eni oro mi ba ti wa ba to wa da bi petepete eleyi ta fi popana en to ba ti wa taba ko bo be ko bokoro yara re ko le tun se ni like I always said like emi temi fun rara mi I am not perfect emi e se eni ti ma n tori pe emi o tori pe mo ti n seto emi na perfect you I am not perfect I always told you I am not perfect emi e se eni ti eyin o ma ma pe ah ka mo pon gege ti le ko si nkan kan ta n pon le ajori ba kan na ni ko si n to bi yan yin se nu ile yin temi e se igbe mi eyin a le o won e si se mo ma mo na o ti ye yin emi e boko e si poko lo lori ibu o e je ala o ti ye yin but komo ni eyan gbonu eyan soro eyan se a mo keko si ni a mo gbon si lojojumo ni there will be a point to say pe at times you know that okay you are at fault at least you just sit down think am I at fault even if you are not at fault you'll be like okay let me just relax ko ye yin you feel relaxed and give it some kind of maybe some moment days not weeks like days and let it slide igba mi go kon to a day ka soro kon ka lupu ba ti kuro lori e as in you let it slide you let it go those are the things me I do o ti ye yin binu wuruwuru ko ku nbe o ba tin de pa binu andira wa sinu oyan oda awa ya wa mo binu en yoko mi gan mo pe mo binu ko mi ani o ti buru ju emi gan mo pe mo buru but bi buru temi oni bi mo buru si o ti yin emi e buru de bi pa mo bura wa yin wa mo se olosi ni e kini kan ni e olodum se olori ibu olodum se kini kan o ti buru koja yi o ti muta owo o ti mu nkan mi mo mo je nson kan mi lori eto bo bi n ba tin de level yen ah yen se gbeyawo mo o ki se gbeyawo mo o ti dile su o olodum sanu wa o
so tori na lale yi oni kaluku mo ti we gonna learn not in a hard way but na very simple and how ni ge shape protein ha asha ma learn

ti won ba ti le lo as in ti won ba ti le lo condom kon try lati tele yin lo si hospital ke jo lo si hospital kon try lati lo wo e try lati so fun won abi ke ke yin dogbon so fun won pe nkan te feel lara e like kon je ke lo si hospital so that one she test if one fun ni proper care awon okunrin kan wa to se wi pe won tun ko std won tun ni so ninu ile ah o buru now e ma ni std lati ta eyin le mo bi te tin sase ma se bo eyin le mo bi te lo te ti jo kogo te ti kogo lori awole e de ni so fun yawo yin awon kan ti e wa to se wi pe won ati oko eyan won ni bayawo won lajosepo yawo won de ma ma ronu wi pe kilode omokunrin yi o fowo kan mi ti won ba ti so foko won wi pe o ya oko won ma deny won ni pe rara pe won o se kudos to you o kundus fun yin eyin te ba nse ru e tori pe e fe ko ran won but e try lati wa explanation kan fun won bo ye ma lo re yin ni te fi ma lo treat ara yin lo hospital te ba fe expose ara yin te fe so fun won kon ma ba mo pe eyin ale abe nse nkan kan o ti eyin but e try lati lo si hospital ke tare treat ara yin in 2-3 weeks a month so ti woman yen ba tin japoro ton ba tin pariwo pe e ba won lajo se pe e ba won sunu ile e try lati ma calm won da ki se wi pe ke tun wa ma ba won ja koda koda e je ka foro siru ara wa we are all human being e jo bo folorun oba be yin e je ka wa wo okunrin to ti ko std te wa fe ko ran yawo yin abi te ti ko ran se ki so e jo so wa normal laarin mi ati yin so normal so normal eni ti o ba yin pin ko ba yin je elomi atun lo toju ale yo ra wig fun ale yo ra human hair yo ra bag yo se birthday fun yo se gbogbo e eni ti o ba yin je ti o ba yin pin ninu ile le yon wa te le present a gift fun the only gift you can give her you can give to her is STD sexual transmitted disease oda nitori olohun opo obirin mi wa ni hospital bayi to se wi pe won na UCH ni bi eni nawo won ma ma lo won ma ma bo ni not because of her own sake but because of the husband e wo mo ti ri case kan to se wi pe oko loko HIV ko de so fun yawo e o de n ba yawo e ni ajose iyawo wa ri ogun ni owo e lojo kan another case tu lele yi o wa wo wi pe ogun e wo lele o wa ni ogun okunrin ni ogun multivitamin ogun kini kan iyawo fi lara bale ko bota igba toko bota to pada ri ogun o mu ogun o mu lo si pharmacy ejo ogun kan bayi mo fe ra ogun yen won ni kini ise bayi lo nse ni won ba ni pe ogun te snap te ta lo ni eran ni doctor lo ni ka won ra pe o da fun multivitamin o da fun kini awon fe ma lo ni awon de ti lori te won ni pe e de sure mo se pe awon seyin pe ogun te mu dani ogun HIV ni won la pa awon kokko jabo nu ta mo fi awon o ti e mo ba won se dele won sese wa lo si hospital won sese wa lo se test won wa confirm yi pe she is positive HIV positive oko sese wa jewo won mo bi awon o ti e mo kan mo bi won se fe so foko igba won kokko so foko loko wo pe oko le mo azokunrin o kokko lo stronger ni bolu o ti ri ha o ti bayi ohun je so won o ti ni bayi oko fe ma lo mo orun yawo wi pe ohun lo ko ran lo ba mu oko e lo si hospital gba ti won de be won wo toko wo won wa ri pe pin ti wa lara oko gan oju ti yawo lo ni won fi mo po ti pe lara oko si ti yawo

hey, imagine asiri batu ya oko ba sese wa bebe pe kojo atagbo atogun ebo ati gbogbo e lobirin yen nlo ejo bawo lobirin yen se fe bo ninu e tori olohun bawo lo se fe bo e de shanu baba mi baba lalubarika olori ire baba mi e ni damu e je ka soro as man to woman abi ka e je nfira mi e je nsora mi dokunrin pe okay man to man ejo eleyan ale yen ewo eleyan ale yen lona to da to se pe ni we to se pe yawo yin o ti e ni mo e won ni je e ni je kon mo e ni fi traces sile just be careful te bo pe o di koran gida fun yin lati yanle to ba ye pa fi se ni fun yin lati yan ale e try lati se kini lati yan pelu sense pelu ori pipe e ma ko ba yawo nu ile yin ko awo ko make sense ko make sense e ma ko ba yawo ile yin ha e wo o ti poju intan so yi opo nu ile lo nurse nkan ti mo nso lowo lowo e ti won ba nurse HIV won nurse STD ninu ile oko won jo nlogun ni ati reni to se wi pe on ato ti on to oyun lo n to si ara iyawo oyun ko ti mo hey god oyun lo n to si ara iyawo instead of to je pe sperm lo ma jade oyun ni goloria golo golo alaye ti gbe golo ojo wo ni gbogbo ile fe stop lori igbadun 5 minutes eyin arobirin mo moju kuro ha baby yen lidi o ni diwo die bo se fe omo ilaya wo ba ye se ri emi o like kaya ga o mo ko like ko ri mo nbe nti mo like niyan ha ti n ba gba omo yen di bayi idi e ma ma se papapa mo mi lowo ni o mama se bakan bakan e ran ti ojo ati suyin 6 feet te ni ri di kankan gba e ran ti pe be ba kaisan to lead yin wonu sare e lo nti yin nu idi te n fo fun opeyan ni o opeyan ni o se basa basa wo do ti e ba je keyin o ti e ni exist mo hey what are you telling me don't you suffer e wo bohun yin ke gbo bohun yin e ma gbo but enough is enough enough is enough okunrin yan le jo obirin lo e lo priority wi pe oko ni mi now mo le se nkan to ba mu mi I am the head of the house so far you are the head of that house definitely be the head for good be the head of that family for good ko si bi te ti le dobo ko si nkan ti o kan yin e se bo se sere e sere lo but yawo yin nu le do with sense e se bo se hun e se basa basa bo se hun yin with sense e ma karun wa lati ta be mu yawo yin e romance e be se fa won omo yen ni ta bo se nse fun yin e je ka won na feel yin e je ko feel yin e je ko yawo yin feel yin e ma pity awon yawo le mo e ma pity won e se won basa basa be se nse won ta e je ka won obirin yen na feel yin gbogbo won na ara man kan won ara man kan awa obirin at times te ba gbe wa debe e je ki yawo yin feel pe gbe ohun debe e kan je kan feel impact set yen lara yin when she complains you say you keep saying o ti lo se ranu ta ni oni dokudo ni awon ale lo ngbe kiri igbada kan lo ngbe kiri e se mi ara yin go and sit down please e jo tori olorun men are going through a lot I know but women are also going through a lot in their marriage women are crying enough is enough enough is enough enyale with peace enyale with brain with your brain ejo we are all sensitive please eje ka mo nkan ta nse gege bi balele eja se nkan to se pe awon mo wa ma le so pe daddy you are doing well daddy I love you daddy o ti yeyin e ma ji afi owo ara wa faso lo sira wa lorun enough of this enough of this bo so obirin na ni ba rinrin ya enough of this ko sin ta fe gba nu ale yin yan
se fe gbo obirin to ba mo pa le hun eyan kuku fi marriage yin sile ki no won mu yan si it see that marriage we are talking about it is not do or die tokwe o ba gbe e mo ti o ba gbe e debe to o pe ko te lorun ko gbe e debe o ti complain ko gbe e debe e ti wa fi ma yan le mo lara kuku kan so fun pe o se mo wa eni to n gbe e debe to le gbe e debe wa lo ji poko wa nu le yen ko ma yan le mo ko e lara no iyan o da ko da to I have another voice message. As in, that message was like, the woman was like, Auntie Tolu, I want to pay gun. I want my program. I want to care for. Your program has helped me a lot in my marriage. Sincerely, lati joti mo tin gbo program yin, inu le mi ti improve for good. Awon ma wo wi pe sawon le toko awon lorun tawon ba wole oko bayi. But ati gba tawon ti marry tawon tin gbo program, the voice note is here. Tawon tin gbo mi, awon ma wo pe Olorun seun, awon dem improve no life awon, pe in fact awon le se ka awon ma gbo eto yin. Won ni bo nkan to wa sele ni wi pe oko awon won lo ma n te oyan awon daada. Mo de so fun won o da kan ma te oyan o wa lori fun mi ko se ro emi paro e ba fe bere fun mo wa o wa lori phone mo le play won so won ni oko awon ma n te oyan won daada mo de so fun won mo respond mo ni pe o da kan je kan ma te o da kokunrin ma te oyan daada eyin te ba tan yan yawo yin o le wu o ni ewu eyin iyawo wa na eyin te je yawo ta je iyawo e je kan ma te oyan wa o wa very important fun solution ara wa na ni breast cancer po nta olorun ma ja daran a ni riru e ko ni kan wa ko ni kan eyin na ejo ko ni kan wa ko ni kan eyin na eja se dada ka ma o ti yin ara e na ni taba gba kan te oyan ma bo sita won lo fun awon oyan poly bag awon mo ofo to se pe won fi ogun fun oyan ni won si ni mo ai mo yoyan to wa cancerous n ta ti won ni mo ton lo denu de e gbe ngba won ba de be won kaluku won olorun a se ma se o po oyan ni o mo ranju mo won si lo fun ni ki se natural o ti eyin eyin alalubarika baba e mo te oyan o eyin maami alalubarika e je won mo te oyan yin ton ba te oyan yin leyin no fi se kini o le fi mo boya koko wa nbe abi o si nbe e jo foju alubarika wo e je won o mo fa oyan wa oni soyun e ma wule won lawo anti eni pa won ma wo pe ki lo wa to mi nbe nbe ko so mi nbe ki lo iwo la boro ma fa oyan e je won mo fenu pe e je won fi mo fa o ti ye yin ninu baba atomo won ti bi mi nbe ni mo lo se mc bi kan won wa bi mi pe anti tolu ejo ninu baba atomo ta lo loyan mo wa so fo emi wa explain e fun bo se ye mi se ri oyan omu omo ma mu omu ni omo ni mo fe mumu a wo pe je ki wa fomo e lomu omo ma mu omu ni o de lasiko baba lo loyan for life baba lo ni oyan aya lo lomo fi nse ka sise lada olohun ohun la nfi omu se fun omo la fi mo npe ni omu to mo yan omo aya mi lobirin o fowo kan aya pe omo aya mi to ba je wi pe omo aya mi lo mu to de je wi pe a fi mo sure fun awon omo o ti yin to ba pe oyan ni afi to ba mu yan ri a ni fi se pe foko o ro na mo nja bi adabi ohun ati sale ni won je mo nja bi ni bi adabi ni ire ni ka fi ma su fa won ko wa o di dodan e je ki won mo se kini kon ma yan oyan oyan da pupo fun won lati mo yan e je won o te won ba fe te fo Olorun o saanu oko temi na ba gba mi mu bayi to ba nte oyan mi bayi bi ibalo ni
mo te mo bo ti e mo nsa ni ngbo ba fe dun mi mo pe kilo de e mo te fo sugbon dun mo mi o ti ye yin e je won mo te o se koko se pataki alaafia ara ni olohun oni de ko ni di fiafia mo ala ko ni di fiafia o ti ye yin so di kukuru ede ale te eyan to ge o to ge e da kun tori olohun o to ge.

0: Hello.
1: Yes, sir. Hello.
0: Hello, Ekale.
1: Yes, sir. Ekale, sir, daddy.
2: People.
1: Yes, sir.
2: Ni daru
1: ami ami sa
2: eh ekuti eku atoto na kataro
1: ah atoto no sa atoto no ni
2: barai oniari barai
1: ami ami
2: seri mo proponi urieto ni beje wani jerugu ijijile ku
1: beni
2: seri kio biri obiri eripe ninu ta pada sun bibli obiri no ni lewo bibli na so be pe olobunrin kon ni re
1: hm
2: achi wi no fanu re
1: hm
2: obi lo ni le
1: hm
2: agbale gba tun so pe mo wa fun ni wa oni jore jore
1: jore jore
2: te pa si fi ure mole ure te so mole ko sara pe le bida o sara pe le ti ure yen da si go to ba ti ti ure yen ja fun to bo ta
1: ka ka mo na le mo
2: ke to ri pe pada
1: ko ti e le pada ni yo pe bi
2: Nuri Saidi Osupa.
1: Hmm.
2: Inu kokore alate
1: abi ti o ti se. Tun ta tene.
2: Only wa pa agbadu.
1: Hmm. Lomo kekeke fi moju eyan dada.
2: Hmm. Ti o yan ko ba ti torun boku lo daju.
1: Hmm.
2: Owe ni mo fin ba yin mo fin soro die ale yi.
1: Beni
2: ko ba ti torun ti o ba ti torun boku lo daju.
1: Hmm.
2: Sugbon ti ru e ba ti wa se ni ta ti ri oku to necessary bro. To se te pada e ta kun ni to Olorun eyin mama.
1: Hmm.
2: E kyo kun ye pada o teni ti pe pada o nbe
1: hm
2: o teni ti pe pada o nbe o eni ara yin okunrin yi ka bo
1: hm
2: sabe
1: mo wa pelu yin be ni mo wa pelu yin
2: eni ara to ti ri ti ri teni to ti ni balu pelu to ti ri ko si bi se ri ti o ko lo ni so si ko si bi o se ma ran ti ni e se ma se o lo ni so si o ti ti akoko yi ba gugu awa ta jodo po so wi pe eyin le ti edile yin mu
1: hm
2: da to ri olorun edile yin mu
1: e se gan ni sa
2: eh dare adebayo ko mi lati ru wa
1: e se dadi e se gan ni mo dupe
2: sa mo ma ni mo ma so ki pelu po ki se un to je pe am kogun a ma lu ba ma la wu ti ba fe ni ba lu po e ko to po ndente
1: hm
2: po ndente ko ni o dadu
1: hm
2: and then ponyo e pe so e du ko so ni man so mo ya omo mi loyun ni mo ti gba nkan pe pada
1: hm
2: mo ya won ni gba won lo nsi se ti won
1: ti ni won ti mo ti won tan si ja nkan yin gba pada pati ko si problem nbe o to ro ni
2: mo ti ya won ko si gba nkan pada
1: be ni baba lo lo yan
2: be ni dojo ale ni
1: disi dojo ale ni aya lo lo mo nya lo
2: be ni so e ko ko
1: e se gan ni sa o dupe sa
2: o ki gbogbo awon baba baba ojogbon ma n bara da so ni pe
1: e se gbogbo won gbo gbogbo won gbo e se sa e se sa eh e ja gbe ipin lati bi bayi na hello e kale o
3: my dear sister barkale
1: daddy e se gan ni sa
3: o so ni jare
1: e se gan ni na ti pe yin
3: topic mo ti won mo ti se mo Copy the trip like
1: they
3: stop for Jera for special people are responsible couples.
1: Benny.
3: Make him bow could you better and the bow very
1: weak?
3: And break it back up the Okuria to be really pay a job. And you can't be you can't. To can do only can't anything you are no one that will see.
1: Go see you.
3: Àwọn wà níta. O pọ̀ oríṣiríṣi. Àwọn kan wà àwọn kan lè tó bá àwọn kan tó wá wà níta sí wọ́n. And the doctor will not tell you it's not on tree, it's not treatable.
1: So I
3: have to wait and see. Let us continue managing it.
1: Managing it. To pan di
3: di pe
1: we keep managing it.
3: Kasbara wa sinde. Dibo ba ti bo ba ti sanwo ori e ko si bi ti mi o le fowo kan lo
1: ta re. Ko si o tori e la fi sanwo ori.
3: Won so mo ti church bojo ko. O ri ti o to break ti ya best finger wo de wa.
1: Hello, Ekale.
4: Ekale ma.
1: Ekale sa o.
4: Anti Ekweto.
1: Yes sir.
4: Eku bere to le ko ni dab da ba lo.
1: Ami o.
4: Lati ma. Be ri to la ni jo ba je.
1: Ami ami ami sir.
4: Ami pe lo ba so ra ta gbo.
1: Yes sir, lati gbo won ba do.
4: Ele mo le ni pa bu da le ejo. Nipa ti o yan te so yin. Was giving a man, you man, boy.
1: I change the network, keep it there. Why can't you don't drunk or across a mouth?
4: Hello, ma.
1: Eh, mutting boy.
4: Money, if I did the lawyer, there's a
1: year.
4: They are a messy. He was the woman complaining with the man, did you pay him? The most of the world by. Mo ma so fun be ke mo je ti de ni e ko go re pe o wa o ti pe ki o ma pe o ni je ke ni problem wo wa e ko ni so ti ko je o ma ni o ti ka o du ma ntel bu ka te ko
1: ben
4: bo o wa o ni ke da ni so ko so fun ki
1: ta won lo
4: ko do mo
1: ton ba ngbo mi
4: alo
1: ton ba ngbo mi inu mi adun ta won mo gbo o da gan kokunrin ma ti oyan bossa bossa sheri a ni pe ko da o da ke okunrin ma ti oyan but te ba ti ri pe e tin te de bi pe won feel pains e try lati ma adjust e die die e mo elomi wa to ye pe oyan e oyan e oyan e le o ti be se ma te oyan to ro ko le se ma te oyan ti o je to le ero yan to le elete abi oyan to ro elete bi fomu ni o se ri lowo but e to si le to le dada ni o mo dun won imi wa aloyan to je pe middle class ko roju ko leju o ti ye yin awon yen na ko se tente kute o ti ye yin
4: hello
1: yes sir
4: ko wa so fun mi ko le bi mo se pe e se bi e se mo pe ni o ma te ni mo wa bi pe bo yen ni ma te ko se ta bu ko fun mi ko so gan gan
1: o gbele ta so ina ayo la fin yo lodo olohun o ti yin olohun ni je ki a ki arun wole si wa lara a ni ri wa lagbara olohun
4: awo le lo ye
1: Yes, sir. Yes, sir.

0: eje n gbe call ina ka wa sese wo gin wa fun yin recipe ti mo fe fun yin lo e ka le o
1: tolu ore nte o
0: ah baba mi alalubarika
1: e o e mi lọlọrun o
0: ah e ni pin yen kan
1: tori popo lopo won o ni gbagbo pe e ri oju masin
0: olorun
1: nti won fi gbagbo ni pe eni e sa je n gbe number ile ina
0: e je n gbe number ina emi o si me is me ni to pe
1: olorun ti tobi
0: ah e si onisa
1: o ma so fun gbogbo awon ti mo ti invite si program e pe institution ta tin bu omi ogbon mu on le to yan kyan kyan ma mi to si bi mi ma so nkan kan fun mi woni oko mi akande o toro bi so ku so loro yan kyan kyan o eyin e wo fact tem fun wan si e wo risirisi tin sele nkan sele la bi orun gbogbo awon tan gbo yin nisin on kaluku anu o ti mabi ti oro subu si sugbo ba to gbaye kale oju oye a pe eyan okunrin se eni se mi ten lo si laye sa imo bi so pe ta ba wa fe sise yi o eyan gbodo se ni ti joba bile eyan gbodo se ni ti joba apele state government eyan gbodo si ise ye bi so ti joba
0: federal government ni
1: because obuko gangan funra re
0: olohun
1: tin se ti e loju taye topolopo nwo e pe to ba ti gun tan kini o se
0: ah
1: won ni owo se simu bi obuko
0: yo simu sotun oke ti o gbon ranu gigigigigi
1: yo simu sotun yo simu sosi yo simu siwaju yo simu seyin se se mo pe e yo dede ba lorule
0: be ni
1: oro leye ngbo
0: bẹni eye o dede ba lorule o oro leye gbo o
1: awon ti ba loju nu ti si loye won mo tun mo to bu kon wi
0: ah
1: e pe kini wi
0: kini wi
1: to ba ti simu oruko bayi yo ni e se temi ni kale kan ri ti mo nse loju taye ni won se nbe un won se nbi won se lohun won se leyin tanfani ki won o gbe cctv camera si yan
0: to ba wa ni
1: koko e mo ko bu kon be ni o bu kon be ni o omo ni gbianju o
0: melo lara ewure
1: melo lara o bu kon fe ki eju recipe ye mo fe ke eju le fa won
0: o na mo fe ju yi
1: asaju aye asaju orun anabi muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: o ni aduniya mata o lo ke pe tolorun gbe kale olorun ni a wa soriire ka wa gbadun be ni sugbon mata tu duniya mare atu sala gbogbo ẹni tó wá rí dáadáa ṣe ń bẹ lẹ́yìn tó rojú rí ọlọ́run ṣe mọ̀ pọ̀ fẹ́ aya tí ò fi ọ̀rọ̀ dùnú
0: bẹ́ẹ̀ni
1: ọlọ́run wa sọ wípé ẹni kí rírìn ìbàdàn láàrin nù tí ọba rọgbọ́n tí ọba ti rówó ń bẹ̀jà yọ rọgbọ́n kọ fúndì eléyìí tẹ́yìn bá ti lè gbajúmọ̀ ṣẹ́jú gbogbo tí jù bá ti wọ̀ ìyá kíní tá n sọ yóò jẹ́
0: yóò jẹ́ o
1: ẹyin lẹẹmẹ wẹrẹ mi sin o le ja sọọbù bi mẹta pọ
0: ọlọrun
1: sọọbù mẹrin pọ yóò dẹ lódù ọjà síbẹ
0: wàláì
1: gbogbo ìyájú tó yẹ kí ìwò ti mọ ẹgbádùn àìsè kínní ìgbà máa doríru
0: wàláì yóò ti brain yóò sọnù
1: ẹlòmíì ti ń jaran
0: yóò mọ jaran kí ayé
1: yóò mọ kára ọrọ tí ẹ tọrọ
0: ọrọ rẹ ò ní bára wọn mu
1: ẹ ti mọ
0: ọrọ rẹ ò ní bára wọn mu
1: bọjẹ pásítọ bọjá àfà tójú ẹ bá rẹ wà ọlọrun sànú ẹ ń rí họìlì jó ni
0: wàláì
1: ilé àtọ̀nà yóò ní dàrú o ẹ pé ètò
0: ẹ ẹ ti ṣe ojàre lọ́la mi. wọ́n ló ń rí ọ́ìlì jò ni ẹ wọ ẹ̀jẹ̀ sáré fi rẹ́sípì yìí síta kọ́tọ́ ni yóò pẹ́ máa gbé kọ́ọ̀lọ́ and this is 11:35 already. So ẹjọ ẹyin tí ẹ wà lórí Facebook ẹjọ mo fẹ́ kẹ wá sórí Facebook kẹ rí mi bí mo ṣe ń pè kẹ rí mi tẹ bá dẹ fẹ kí n type ẹ sórí Facebook fún yín ẹ máa bọ lórí Facebook kẹ wá sọ ẹ bá mi share program mi keep sharing mo fáwọn kan ní recharge card last week mo choose àwọn èèyàn ni so àwọn tó share ó máa gbé wá fún mi bí báyìí náà mo dẹ máa mú number wọn máa ṣọwọ́ sí wọn náà àwọn tó bá share Akande Muhammed MD mo jẹ yín ní recharge card tori s lara won ti mo fun ni jejo so I will send to you maybe after the program or during the week so I will do that awon kan na wa nbe ti mo fe fun ni card okay Mrs. Oluwa Toyin won send the message thank you so much ma God bless you. Mrs. Rashida Taderinto, thank you so much, ma. God bless you. Charles Olamiposi, thank you so much. Lara won fans le share ni yen dada. Thank you so much, my dear brother. God bless you. Omolara Iyakun, thank you so much, ma. God bless you, ma. Eje ka fi recipe yen sita. If you want me to type it on Facebook for you, and I will do that, just come on Facebook Live 32FM949. Feyin e 32FM949 feyin e. So I will be there, and I am here to tell you the recipe. And this recipe is for I want you all to takutu to she wipe, sorry for using that statement, ele takutu, but to ya kwe like be 2 minutes. Ne, I want you man tete come to she wipe kia kia kia kia we ati come. This is the recipe for you. Eba mi wa elora bara. Teba dodo a wala gwele fera bara. Oda bi egusi bai. Bara, egusi bai ni. Ori bi watermelon, yes, bara. Teba ti ri ni lanyen bo se je yo koyan bi abi 1000 naira le mara te ba ti ri ejo e mu we ke ma call e. I don't want to hear anti tolu e pe kini dada tolu ore nte nkan bayi ni e bawo le se ni ka se ejo e try lati mu boya ke fi phone yin record mi bayi abi ke ko sile bara odidi kan te ba ti di bara odidi kan boye tobi to yen e fo ara e kuro efo abi ke le shan tabi ke file be e kan ge nkan ta need lara inu lo wa e ge e kokko ge si meji te ba ti ge si meji bi eni pe la watermelon yen e ge si meji oyo kokkan te ge si meji yen e tun tun na ge si meji awa jona merin o ti ye yin te ba ti ge beyen e ko soto te ba ti ko soto ke wa wa ke wa lo wa seri bara yen te ti ge si merin yen e try lati mu egusi to wa nu e kini white seed to wa ninu e e ko gbogbo kini white seed yen e ko gbogbo e kuro a ni di e jo be se wole sori Facebook Live yen e ba mi share e ni damu e ni o e ni somonu e ba mi share fanfani awon to ba fe to won le te won pe o le se won lanfani e ba mi mu egusi inu eyen e ba mi yo kuro te ba ti yo kuro ke wa mu eyin e to green yen e mu obe ke fi peel e kuro e fi peel e kuro se o pe o ti ku white to je kini nbe gangan white yen gangan la need so ohun le ma wa ge e ma wa ge into pieces e ma pieces e ba mi wa kegi boya kegi 2 liter le fe ni abi 2.5 liter abi 5 liter le fe e ba mi ko sinu kegi yen te ba ti ba mi ko gbogbo nte ge gbara te ge yen e ma gbagbe pe ti yo gbogbo si dinu e e de ti ge eyin eyen kuro e wa san dada e ko sinu keg be 5 liter abi 2 liter e ko sibe te ba ti wa ko sibe o ti eyin ke wa rora ba mi wa e lo wa epa ikun yen odo alagbo na le ti ma ra epa ikun e ma ra bara lodo alagbo e ma ra epa ikun lodo alagbo ati ogun otoyo ogun otoyo e kan so alagbo pe fe ra ogun otoyo ogun otoyo e gbo mi dada ogun otoyo ogun OGUN ogun otoyo kotoyo e so fun wa lagbo wi pe nkan te fe ra ni nkan meta yen pere la need sawari epa ikun yen e kan rara mu boya bi meta ninu e kan ma obi on 200 ni en te e kan ra e kan mu bi meta nbe ke wa pili gbogbo eyin e pili e te ba ti pili e te ba ti pili e dada ke wa mu ke ge si wewe e ge ehe te ba ti ge e san e da sinu kegi yen na e da mo epa kun yen e da mo sibe te ba ti da mo sibe yen po ti di nkan meji to ti wa nu keg e wa ba mi mu ogun otoyo yen te ba ti ra e ba mi blend e boya e le gun lolo e le gun lodo ogun otoyo yen e le gun lolo e le gun lodo e de le mu paper e fi sinu paper ke roll e dada ki paper yen ko tick ke roll e ke mu boya igo ke fi lo ko sha ti form powder o ti eyin ke fi lo ke wa ba mi mu spoon, just one tablespoon, as in she beat e fi mu ko oyo kan pere ke da si. Te ba ti da si kini e dabi iyo ni o, o ti yeyin ehe iyo ti won ti redefine ti won ti fi chemical ti won ti fi kini si o ni o bi ti bile ni. So ke wa da ke da ke da sibi kan yen e da sinu sinu kegi yen ke da si e o pe o ti di meta be yen ke wa ba mi wa 7 up to da te ba ti ba mi wa ke wa da sinu e ke fi soki e boya meje le fe ni o boya me wa le fe ni o ki kegi yen sa ti kun kegi te ba lo ko sa ti kun ke wa de fun bi ojo meta yo ti roro olujogbo jogbo yo ti roro daada yo ti yo ti toro bi ehn ke wa ma mu e ma mu daada e preserve for 3 days ke ma mu laaro ati ale gege bi okunrin aro e budie e mu ale e mu ke se beyen fun bi a week o ti yeyin e kokko wo fun a week na ke wo bara yin o se ri e se fun 2 weeks ke wo bara te ba ti ri pe tin ta putu o ti yeyin ke wa ma reduce e die die o ti yeyin iyen kan olohun kan ko ti wi pe en tete damo e wo yawo yin o mo se bale mi o ni ku lai lai bale mi e mi re o ni bo bale mi bo se n temi latedo yi lagbara olohun o pe fun mi o pe laye nkan ni se mi re won mo sadua fun yin ni azin ise buruku ni mo fun yin e ma se kini e ma e ti e mo nkan kan e ja fi yen le eyin ma mi eyin da eyin oloyun yo eyin te fe ma fohun te fe ma ta te fe ma ta nigba te ba nse kini nigba te ba wa lenu e seyin gan fe kan pe nbe e fe kan pe lori e dada o ye je nfun yin na ni recipe yin ma wa fun yin bonus si lole o ti ye yin ma fe yin obirin ni bonus si lole o ti ye yin awa obirin eleyi wa fun wi pe ta ba fe ni tight vagina awa obirin pe mi wi pe ha anti tolu mi ewo oju ara mi o se kini kan o ti funju o ti se gbada oko mi to ba ti fe wole bayi se lo ma nta mi ise lo ma ndun mi ni se lo ma nro mi ton ba ti fe ba ti fe bere si ni sere bayi o se lo ma nta mi rara o ko si yen mo loro yin bayi awon je mi recipe ti mo fe fun yin yi e try e lati aro la e ba mi wa ila ila tanje